kalaki ang pagsubok na dumating sa buhay.

0: XFM.
1: XFM.
2: Ang panalangin ito ay para sa mga mag-asawa. Ang mga salita ng Diyos na nagmula sa banal na kasulatan. Efeso 4:2. Kayo'y maging mapagkumbaba, mahinahon at matyaga. Magparaya kayo dahil sa inyong pagmamahalan sa isa't isa. 1 Pedro 4:8. Higit sa lahat, magmahalan kayo ng tapat, sapagkat ang pagmamahalan ay pumapawi ng maraming kasalanan. 1 Corinto 13:13. Samantala, nananatili ang tatlong ito, ang pananampalataya, pag-asa at pag-ibig. Ngunit ang pinakadakila sa mga ito ay ang pag-ibig. Manalangin po tayo. Kayo po ang lumikha ng babae at lalaki upang magmahalan. Kayo ang nagtatag ng pag-aasawa at kayo rin ang nagtataguyod nito. Salamat po sa kaloob ng pag-ibig. Sa kabila ng masalimuot na sanlibutan, kayo naman ay naglaan ng isang katuwang upang maging matatag sa mga suliraning kanilang babatihin. Ama, ipagpatawad niyo po ang kanilang pagiging makasarili. Ang mataas na boses at masasakit na salita na nabibigkas tuwing nagkakaroon ng pagtatalo at pag-aaway. Alisin nawa sa kanilang kalagitnaan ang galit, pagtatampo at selos. Linisin po sila sa kanilang pagsisinungaling at pagtataksil. Kayo ang Alpha at Omega. Kayo po ang nakakakilala sa bawat isa ng lubusan. Kaya naman aming idinudulog ang mga mag-asawa sa inyo. Isang malaking hiwaga na pag-isahin mo ang dalawang taong nagmula sa magkaibang pamilya. Ibang kaugalian at kultura. Kayo po ang masigit na nakakaalam kung bakit ito ay inyong pinahintulutan. Tinuturuan niyo po silang magkaroon ng pag-ibig na tulad sa inyo. Isang pag-ibig na hindi humahanap ng kapalit. Isang pag-ibig na handang magtiis, umunawa at mapagpatawad. Kayo nawa ang maging sentro ng kanilang pagsasama. Dahil malibang kayo ang magtayo ng kanilang tahanan ay magiging walang kabuluhan. Sapagkat sila po ay mga taong puno ng kahinaan. Sila po ay madaling matukso. Sila po ay madaling manghina at mawalan ng pag-ibig. Ituro niyo po sa kanila ang tunay na pag-ibig. Ang pag-ibig na masusumpungan ng banal niyong kasulatan. Ang pag-ibig na matyaga at may magandang kalooban. Ang pag-ibig na hindi maingitin, hindi mayabang, ni mapagmataas man. Ama, ituro niyo sa kanila ang pag-ibig na hindi nagtataglay ng magaspang na pag-uugali. Ang pag-ibig na hindi makasarili, hindi magagalitin o mapagtanim ng sama ng loob sa kapwa. Ang pag-ibig na di nagagalak sa paggawa ng masama sa halip ay sa katotohanan. Ang pag-ibig na matiisin, mapagtiwala, puno ng pag-asa at nagtatyaga hanggang wakas. Ang kanilang tahanan nawa ang maging larawan na isang maliit na paraiso dito sa lupa. Ama, iiwas niyo po sila sa mga tukso na sisira sa kanilang pagsasama. Ipaalala niyo po palagi ang tipang kanilang sinumpaan sa panahon ng kanilang kasal. Tulungan niyo po sila na maging matalik na magkaibigan. Maibahagi nila ang kanilang mga kahinaan sa isa't isa at magdalanginan para sa isa't isa. Nagpapaabot po kami ng espesyal na panalangin para sa mga mag-asawang nabubulid sa pangangalunya at naghiwalay. Kayo po ang dakilang karpintero at anumang bagay na nasira ay kaya niyong maitayong muli. Sagipin niyo ang kanilang pamilya. Papanumbalikin ang kanilang pag-iibigan. Papanumbalikin ang kanilang tiwala. Hilumin ang mga sugat na dulot ng puot, masasakit na salita, pagsisinungaling, pagtataksil at anumang mga naging dahilan ng kanilang paghihiwalay. Amin pong pinagsusumamo ang biyaya ng pagliligtas sa kanilang mag-asawa. Ang pagpapatawad dawa ang mamayani sa puso ng mag-asawang ito ngayon at magpakailanman. Tulungan niyo po sila na magkaroon ng isang pag-iisip at magkaroon ng isang desisyon.

0: asawang lalaki na mahalin at ingatan ang kanyang asawang babae tulad ng pagmamahal at pag-aalaga niyo sa iglesia. Kayo nawa ang maluwalhati ng mag-asawang nagtataglay ng tunay na pag-ibig. Maisakatuparan nawa nila ang inyong kalooban sa pagtatatag ng pamilya. Salamat po sa biyaya ng pagkakasundo. Salamat po sa pagpapadama ng tunay na pag-ibig tulad sa inyo. Salamat po sa pagpapatibay ng pagsasama ng mga mag-asawa. Salamat po sa inyong pagdinig ng aming mga dalangin. Hindi dahil kami karapat-dapat, kundi dahil sa dugo ng aming mahal na tagapagligtas, na si Jesus. Amen.
1: XFM. XFM.
2: The music of salvation.
3: You are the word at the beginning.
2: Songs of love, inspiration, and hope.
3: Spirit, lead me where my trust is without borders.
2: This is Gospel Hour on XFM.

0: XFM.
1: XFM.
2: Ang panalangin ito ay para sa mga mag-aaral. Ang salita ng Diyos sa Kawikaan 1:7 ang nagsabi, "Ang pagkatakot sa Panginoon na may paggalang ang simula ng karunungan. Ngunit sa hangal, walang halaga ang karunungan at ayaw niyang maturuan upang maituwid ang kanyang pag-uugali." Manalangin po tayo. Ama naming Diyos na nasa langit, kami po ay namamanhik sa inyong trono sa ngalan ng inyong anak na si Jesucristo. Sapagkat kayo po ay nangako na kung anuman ang aming hilingin sa ngalan ng aming tagapagligtas ay kami inyong diringgin. Pinupuri po namin kayo sa napakalaking pribilehyo na ito na ibinigay niyo sa amin na makapag-abot kami ng aming hiling sa inyo. Bago pa man po ang lahat, pakalinisin niyo po kami sa bisa ng dugo ng inyong anak na si Jesus. Alisin po sa amin ang galit, sama ng loob at di mabubuting pag-uugali. Amin pong isinusuko ang aming sarili sa inyo ngayon. Likhaan niyo rin po kami ng isang mapagpatawad na puso upang mapatawad rin naman namin ang mga taong nakasakit sa amin. Kayo na bukal ng karunungan at kaunawaan, amin po kayong pinapupurihan. Alam po namin na kayo ay makapangyarihang Ama at lahat ng bagay ay posible para sa inyo. Amin pong ipinapanalangin ang mga mag-aaral na may dakilang pagnanais na matuto at makatapos ng kanilang pag-aaral. Ibaling nawa ang kanilang mga pandinig tangi lamang sa mga sasabihin ng kanilang guro. Iiwas sila sa maiingay at walang interes na mga kaklase. Iiwas po sila sa mga masamang impluensya na makapaglalayo sa interes nila sa pag-aaral. Iiwas sila sa mga bagay na maglalayo sa focus sa pag-aaral tulad ng mga bisyo, masamang barkada at paglalaan ng mahabang panahon sa paglalaro ng mga gadgets. Guguli nawa nila ang kanilang salapi at panahon para sa pagpapalago ng kanilang kaalaman at kakayanan. Alisin nawa sa kanilang puso ang pagkatakot, lalo na sa mga pagkakataong mahirap intindihin ang kanilang mga aralin. Ipaalala niyo po sa kanila ang inyong pangako na kung sino man ang nagkukulang ng karunungan ay humingi lamang sa inyo Ama at tiyak na ibibigay ng masagana sa kanila. Dagdagan nawa po ang pananampalataya ng mga mag-aaral na nanghihina at nawawala ng lakas ng loob sa pag-asa, sapagkat kayo ang Diyos na nagbigay ng talino kay Daniel na 10 ulit na higit kaysa iba, ay gayon pa rin Diyos na makakapagbigay ng kakayahan sa pag-unawa ng mahihirap na aralin. Ama, samantalang ang mga mag-aaral ay maghahanda sa kanilang mga pagsusulit, ituro sa kanila ang mga dapat nilang pag-aralan at ituro rin sa kanila ang pinakamainam na paraan ng pagsasaulo at pagbabalik-aral. Ama, dagdagan nawa ang pagsusumikap ng mga mag-aaral na maging maayos ang kanilang mga grades at sa mga sandaling sila ay matanyag at magkamit ng karangalan, ipaalala nawa po sa kanila na dapat sila'y manatiling mapagkumbaba sapagkat ang karunungan nila ay tanging nanggaling lamang sa iyo. Ama, bigyan niyo po ng malulusog na pangangatawan ang mga mag-aaral. Ilayo sila sa mga naglipa ng sakit na nakakahawa. Ilayo sila sa mga aksidente at masasamang tao. Samahan at patnubayan nawa po sila ng mga pilinyong anghel sa loob at labas ng kanilang paaralan. Bigyan po sila ng karunungan na pawang ang katotohanan lamang ang kanilang paniwalaan at talikdan naman ang mga turo na kataliwas ng inyong mga salita. Ama, pagpalain niyo rin po ang mga magulang ng mga mag-aaral na ito. Bigyan nawa sila ng sapat na kita upang mabayaran ang matrikula at mabigyan ng sapat na allowance ang kanilang mga anak. Pinupuri po namin kayo at pinasasalamatan sa inyong katapatan at pag-ibig. Salamat po sa pagtugon sa aming mga hiling at dalangin, hindi dahil kami ay karapat-dapat, kundi dahil sa inyong bugtong na anak na si Jesus. Amen.
0: XFM.
1: XFM.
3: The music of salvation.
4: You are the word at the beginning.
3: Songs of love, inspiration, and hope.
4: Spirit, lead me where my trust is without borders.
3: This is Gospel Hour on XFM.

0: XFM.
1: XFM.
2: Panalangin para sa may karamdaman at mga dumaranas ng depresyon. Ang panawagan ng Panginoon na nagmula sa Mateo 11:28-30. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at lubhang nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin sapagkat ako'y maamo at may mababang loob. Makakatagpo kayo sa akin ng kapahingahan sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo. Exodo 15:26. Ang sabi niya, kung ako ay buong puso ninyong susundin, kung gagawin ninyo ang matuwid at susundin ang aking kautusan at mga tuntunin, hindi ko ipararala sa inyo ang alinman sa mga sakit na ipinadala ko sa Ehipto. Ako si Yahweh, ang inyong manggagamot. Manalangin po tayo. Habagin naming Ama, sa mga oras na ito, nais po namin kayong papurihan. Kayo ang aming Ama na hari ng buong sansinukob. Kayo ang aming Ama na hindi nagsasawang ipagkaloob ang aming pangangailangan sa araw-araw. Pinupuri namin kayo sa inyong katapatan, sa walang sawang pagtustos sa amin ng hangin, tubig at pagkain. Hindi po namin mabilang ang mga pagpapalang ipinagkakaloob niyo sa amin sa araw-araw. Wala po kaming maisusukli sa lahat ng inyong mga biyaya. Pinapasalamatan at pinupuri po namin kayo, aming Ama. Kailanman ay hindi po kayo nagkulang sa amin. Sa kabila po ng aming makasalanang likas, kami inyong ipinatubos sa inyong bugtong na anak. Tanggapin niyo po ang aming pusong makasalanan. Tulungan kami na mabuksan ang aming mga puso at kayo ay aming papapasukin. Alisin ang aming pasan at ang kasalanan na parating humahadlang sa amin upang magtamo ng kapayapaan. Ang banal na Espiritu nawa ang manirahan sa aming mga puso upang tumulong na alisin, iwaksi at talikdan ang mga masasamang pag-uugali. Nais po namin angkinin ang inyong pangako na papalitan niyo ang aming puso ng isang bagong puso, isang puso na nakaukit na ang inyong kautusan. Nais po naming mabuhay ng may kapayapaan at pakikipagsundo sa inyo. Maawain naming Diyos Ama, amin pong ipinamamanhig sa iyo ang mga taong nasa banig ng karamdaman. Hipuin niyo po sila ng inyong mapagpalang kamay. Kayo po ang dakilang manggagamot, isang makapangyarihang Diyos ng mga himala. Palakasin nawa ang pananampalataya ng mga may sakit. Ipaalala sa kanila ang inyong mga pangako na kung sino mang tatawag sa inyong pangalan at magpapakumbaba sa panalangin at hahanapin kayo, ay tiyak na masusumpungan ang kagalingan. Kayo, o aming Ama, na di nagbabago at di nakakalimot kailanman, alam po namin na kami inyong pagbibigyan ang aming kahilingan. Noong unang panahon, si Jesus ang nagbigay ng paningin sa mga bulag, at siya ay nagpalakad sa mga pilay. Si Jesus ang nagbigay pandinig sa mga bingi at nagbigay kakayahan magsalita sa mga pipe. Maging ang mga nasasapian ng demonyo ay kanyang napalaya at ang mga patay ay kanyang binigyang buhay muli. Aming pinanampalatayan na gayon pa rin kapangyarihan ang inyong taglay magpasahanggang ngayon. Amin pong hiling na gabayan niyo ang mga may sakit. Kanila nawang masumpungan ang manggagamot na eksperto sa kanilang karamdaman. Matukoy nawa ng kanilang doktor ang pinakamabisang gamot sa kanilang karamdaman. Basbasan nawa ang mga gamot na kanilang iniinom na makapagbigay iyon sa kanila ng mabilis na kagalingan. Pagkalooban din po sila ng sapat na salapi upang mabili ang mga gamot na kanilang kailangan at mabayaran ang kanilang bill sa ospital. Tulungan din po ang may karamdaman na maiwasan na nila ang masamang bisyo tulad ng paninigarilyo at pag-inom ng alak upang hindi ito maging hadlang pa sa kanilang gabutan. Basbasan niyo rin po ang pamilya na nag-aalaga sa may sakit. Sila nawa ay maging matatag at matiisin. Kanila nawa pong ipadama ang tunay na pagmamahal at pag-aaruga sa may karamdaman. Sila rin ay bigyan ng mabubuting pangangatawan at iiwas sila sa pagkahawa sa karamdaman. Salamat po sa lubos na kagalingan na nakamtan ng mga may karamdaman. Salamat po sa mapag-arugang pamilya. Salamat po sa salapi na inyong masaganang ipinagkaloob upang matustusan ang gamutan na kinakailangan. Salamat po dahil naririyan kayo palagi upang aming malampasan ang aming mga suliraning kinakaharap. Salamat po sa parating pagtugon nyo sa aming mga hiling at dalangin. Amin po itong pinapasalamatan at tatanggap sa matamis na pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen.
1: X-F-M.
0: Mga katropa, exciting!

0: sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanlibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang napasama. Makikita natin ito sa kaligasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid. Kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos, siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon. Tinig ng Reformasyon, ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo. Tinig ng Reformasyon. At ngayon, narito ang inyong lingkod.
1: Good evening sa naton nga mga kabinan. Welcome na sa aton nga palatuntunan, Tinig ng Reformasyon. Kumusta kamo mga kotoran sa sinigid nga gabi? Gabay nga yarak did kamo sa malipayon nga panglawas, kag puno sa mga pagpakamayo sa Ginoo sa sini nga adlaw. Gani aton gina-welcome ang tanan nga aton nga mga kaotoran, especially rin mismo sa siyudad sang Iloilo.

amo na siya ang daw medyo kilalagid nga banwa ang Antique San Jose, no, mga kauturan. Kag ang iba na tong estasyon dira, no, basi ko naka-hook up man sila Antique, Kalibo, Kagruhas, no, ati bation gid sa bilog nga panay ang aton nga tingog Subong. Sige, so sa sininga gabi, before kita magapadayon sa ato niya nga pag tuon sang pulong sa Ginoo, magapamati tadanay sa isa ka pinasahi nga ambahanon.

0: sing kalipay sa amon kabuhi ka hindi tugot hindi pagtugoti nga kami mag handom lamang sa kalibutanon nga mga butang kundi ang amon handom ang langit nun nga puluyan nga imo ginaman sa amon agod nga kami magakabuhi na sing kabuhi nga wala sing katapusan. Ikaw magapakamayo sa imo makanakan karon na nagapamati sa ilang mga radio subong man nagalive through Facebook. Ikaw man magaguide sa akon mga bibig sa pagpamulong sa mga pulong ayon sa imo kabubuton. Salamat sa pagsabat nimo sa amon pangamuyo sa ngalan ni Jesus nga personal nga manluluwas. Amen. Okay, saliwat. Good evening sa tanan aton nga mga kabiyanan. Kag welcome na sa aton nga palatuntunan, tinig na ang reformasyon. No, kag aton ginatamyaw ang aton nga mga listeners sa ilang mga radio. No, nga nagapamati subong, mahinggap igit sa inyo dira. Subong man sa tanan nga mga driver naton dira, no, sa publiko kag pribado. No, mahinggap igit sa inyo halong sa pagbiyahe. Ang aton nga mga driver sa tricycle, tricycad, no, e-bike, no, mahinggap idira sa inyo nga nagapamati sa aton karon niya nga palatuntunan tinig ng reformasyon. Sige, kag aton man ginatamyaw ang mga nagapanihapon subong, no, sa mga nagapanihapon, maayo lang ang pagpanihapon ninyo dira, kag subong man sa mga nagaluto pa sila nga mga panihaponon, no, maayo lang ang pagluto ninyo dira, no, makabinupod sa inyo nga panimalay. Sige, aton ginatamyaw ang aton nga mga kaabyanan karon nga nagapamati sa ila mga radio, no, aton ginatamyaw sila ni Brother Panoy Villadolid, no, may gabi dira sa Panuran, Lambunaw, Sister Jingjing, kag sigapon Pastor Banji, Banjel Villena, no, may gabi dira sa inyo, dira gyapon sa Panuran, Lambunaw, kag sa imo panimalay, mga apo kag mga kaparantihan dira. Sige, kag subong man kay Brother Rick sa Dabas, gyapon may gabi dira Brother Rick, Sister Pinky, no, may nga pagpamati lang ninyo dira, kag kabalo ko nagapamati id kamo subong, no, enjoy, no, sa inyong pag sinalayo sa sininga gabi upod kay Brother Rex. Kung arada niyo mga kabataan kay Sister Stephanie, Sister Abigail, may gabi dira sa inyo. Sige. Hi Sister, kaning Sumiho Isma, no, may gabi man Sister kaning upod sa pinilangga nga bana kag imo mga apo dira kag sa imo nga mga kaparentihan dira, no, sa Barangay Lag-an, Kabatuan. Sige ka kay Sister Marilo Sumiho Saragusa, no, may gabi man dira Sister Magdalena Rabago, no, may gabi man dira sa inyo. Kag subong man kay Doc Crispin Hiko dira sa Uton, no, may gabi dira sa inyo. Kag Hiko family, no, God bless man dira sa inyo. Kag subong man kay Pastor Estrera, no, may gabi dira sa inyo. Kay Nanay, kag subong man kay Brother Joseph Estrera, Sister Lalay dira. Sige, kag subong man ala ni Sister Rachel Sanseda, no, may gabi dira sa inyo, Sanseda family, no, good evening, happy evening, kag God bless man dira sa inyo. Katotad rin sa Liganis, sa gyapon na itong yatamya, si Brother Ronel Olbido, ya pinilangga ang asawa, Sir Tuna, kag sa ilang mga kabataan, mga apo, no, may gabi dira sa inyo, Sister Julina Sunyo, no, kag kay Maria, kag kay Mary. Sige, kag subong man kay Sister Chi Faith, no, diri sa Haro, no, siyudad sa Iloilo, kag subong man kay Sister Marilo Evangelista, no, good evening Sister Marilo, God bless man dira sa imo nga family, mailang pagpamati, no, kag subong man kay Doc Erwin Lapos, no, may gabi Lapos family, no, may gabi kagakon nga pinalangga nga asawa kag bata subong ato to sa ila. Sige, mailang pagpamati ninyo dira kag subong man, no, kay Sister Lorena Biato Magahin, no, may gabi Sister Lorena, no, mailang pagpamati dira. Kag subong man, no, dito sa Dumangas, ilan ni Brother Paul Dumagit, Sister Mary Ann Dumagit, no, may gabi dira sa inyo, Sister Marinville, kag kay Brother John Sumugat, no, good evening, kumusta Brother John? I hope ngayara ka sa maing panglawas upod sa imo pinalangga nga asawa kag bata. Sige, kag sa sining gabi, live nyo nga makita nyo kubos nga lagad sa gyapon sa aton nga estasyon, XFM Iloilo 100.7 mga kauturan. No, pwede ka mo maka-follow, like, and share. Aron nga magdamo kita sa sini nga gabi. At the same time, kung i-follow ninyo, updated ka mo sa tanan nga mga impormasyon. No, especially sa pagturlo sa kayong lawas, kung anong dapat natun kaunon, agad nga ma-avoid kita sa mga balatian. Okay? Kag tumargit kita sa aton nga mga food supplement, no, like sa Santon plus coffee, no, nami gidina mga kauturan, Santon plus gold, no, nga mga food supplement para layo ta sa mga balati. At the same time, kung may balatian kita, oh, like sa mga bukol-bukol na baong, bakal gid ka mo sa Santon plus gold mga kauturan, agod nga madula ina inyo mga bukol dira, no, matunaw na mga sis dira, no, madula dira mga kaabyanan, no, kag sa aton yung vitamin C, no, makauturan, bakal kamo kagod nga mapag-on ang aton nga immune system. Sige, so sa siningagam eh, no, mayara nga mga kauturan naka-live dire sa aton yung account, no, si Brother Evan Moico, no, good evening Brother Hedrin, yes, good evening, no, patamyaw kay Maxwell, no, Moico, at sige sa imurguruni nga pinalangga nga asawa, sige, so salamat, no, sa inyo Brother Evan Moico, paniyong, kumusta ka mo dira, no, kumusta si tatay kag si nanay, sila ni Aiden kag si Amy Rose, no, I miss you all, no, gusto ko nga maka istoryahanay naman kita, makabanding kita, pero ti, no, ang aton yang panahon daw hindi pagid anay magtugo-tugod kay arita diri sa tabok, no, kag sako man kita sa bulaton sa Ginoo. Sige, padayon lang kamo sa pag-alagad sa Ginoo, at the same time kung ano ang aton inyo natun-an, ikabuhi lang gid, no, kay ti amo malang na importante dira eh, kay hukman man ta sa Ginoo, Brother Panyong, sa aton nga na hibaluan nga kamatuoran. Okay? So, I hope nga di aton pagbuyan ang kamatuoran. Suno sa Revelation 3 verse 10 to 11. No, huktanta maayo ang kamatuoran nga aton na angkon nga wala sing makaagaw. Okay? Kay ang panulay, grabe no, mga agaw gina siya. No, sa iluhon niya ang aton nga natunaan nga sakto, tunluan ta sang sala. So, amo nang budlay no, mga kauturan subong. Kaya panulay, grabe gid ang ilayang pagpaninguha. Okay? So, sa tanan nga mga listeners, no, ang masiling lang nakon, salamat gid sa inyong always nga pagsubaybay, no, sa aton nga programa, Tinig ng Reformasyon. So, sa siningagab, makauturan, padayon kita sa pagtuon, no, manungod sang pulong sa Ginoo. Actually, sa Bible, sa Revelation 21, makauturan, aralan dira ang gi-emphasize kung ano ang aton balay dito sa langit, mga kauturan. O, ara dira. Dogin, summarize lang niya dira, mga kauturan. Pero sa sining gabi, tunan naton ang explanation gid sa Biblia paagi sa Spirit of Prophecy. Kung ano katahom ang langit. So, ginpakita sa palananawon kay John Liberator kung ano ang langit, mga kauturan. Pagsunod dira sa Revelation 21 verse 23, no, bisan pa dito sa langit mo kung sa aton balay na gitawag New Jerusalem, siling niya dire, hindi na kinanglan ang adlaw kag ang bulan sa sina nga syudad. Tungod kay ang gahom sa Dios, nagasilak dito kag ang kordero amo ang iyasuga. So, but sing ganon, makuturan sa langit, ang aton balay dito, nunid na sang kurente. Wala na tas ang paligban dito nga every month, no? Nga balayran, mga kaabyanan nga man. Kaya ang gahom sang Dios, ang iya himaya, amuna ina ang suga dito, nagasilak ina mga kauturan. Di kaya nga itong balay dito, lunsay man bulawan, no? Pag igo sang himaya sa Dios sa sinang aton balay dito, no, nagadugang o ko nagasiga pagid mga kaabyanan. O amuna ang nakarami dito. No, plus ang mga kordero, meaning mga kordero, mga linuwas, ikaw kag ako ina makauturan. Di kaya ikaw dito, no, may ara man nga crown nga gold, no, mga kaabyanan, di nagabanaag ina, no, mga kaabyanan, ang imo yung kuruna nga bulawan mga kauturan. So muna ang nakanami kung makapalangit na kita mga kaabyanan. So ang question lang dira, ayhan makapalangit kita? Ayhan ready kita makapalangit mga kauturan? Amo na ang mga pamangkot mga kauturan nga dako sa aton nga kabuhi. So amo na nga subong, kinahanglan aton nga magmatutom sa Ginoo. Kinahanglan kita nga mag-ubis ang iya nga mga kasuguan. Now, dire sa Espiritu sa Tagna, sa libro sang Last Days Events, mga kaabyanan, ari di ginpatpat mga kauturan ang aton balay dito sa langit. Sa time ni Jesus Christ, ang diri pa siya sa kalibutan upod sa mga apostoles, no? Sa dira nga nabanaw na si Kristo, sa likod sa wala na sing paglaom sa ila tungod kinapatay ng ila yung leader o kung ang ilang master nga mo si Jesus Kristo, pero kay nabanaw man mga kaabyanan. So ang Ginoo nagpasalig sa ila nga ang balay nga akong ginaman sa inyo, inyo ina mapanubli sa ulihi nga mga panag-on. Oo. So muna magkauturan nga ini nga balay hindi lang sa ila nga mga apostoles kundi sa aton man karon nga mga henerasyon. Lamang kun kita mangin kaangay man sa mga apostoles nga nagatuo kag nagahimo sa bulaton sa Ginoo. Now sila nga dire sa 3SP 262. No, ginsulat sa 18:78. Silindiri ang langit hindi na mangin isa kaduog nga wala sing dulunan kag hindi mahangpan nga kalaparan. Grabe no? Lapad-lapad diri ang langit. So ito siyempre makutunong wala dito sang dagat. No, mga kauturan diri sa aton sa kalibutan mas lapad ang dagat kaysa duta. No? So grabe. So gipakita ini makauturan sa aton yang propeta nga amuna kanami ang langit. Kaya ano pagid? Nga napuno sang indi mauyatan nga mga espiritu. Grabe no, may mga tao to pero di mauyatan ang ila espiritu. No, daw linutaw lang sa dito. So amuna magali makabihanan dito ang langit. Karon ila na nga ginatulok ini subong nga ila puluyan sa palaaboton. Diin ang mga mansion ginhanda para sa ila sang ila mahigugmaon nga manluluwas. So, amo na mga kauturan, may gipreparar na sa ila, no? Bisan pa sa mga nagkalamatay nga mga tao pero nagkabuhi sa prinsipyo sa Ginoo, may ara sila dito gin aman, may ara gin plastar na sa Ginoo nga puloyan, mga kaabyanan. Okay? Ano pagid? Sinandere, ang kahadlok sa paghimo nga ang palaabuton nga panublion magpahayag nga tama ka material nagtuytoy sa madamo sa paghimo sang espirituhanon sa amugid nga mga kamatuoran nga nagatuytoy sa aton sa pagtulok sa ila subong nga aton puluyan. No? Si Kristo nagpasalig sa iya mga gintutunan nga magalakat siya sa pag-aman sing mga hulot para sa ila balay nga iya amay. So amuna mga kauturan, subong di kita dapat magkabalaka, di kita magkalisang, di kita magkahadlok, no mga kauturan. Kung tunan nyo dira ang dyan, mga kauturan, silindira, dili kamo magkabalaka kay ako magakadto sa amay, magaaman sindog, kag magabalik ako liwat, kag kuhaong ko kamo, upod na kamo sa akon, kundin ako didto man kamo. Amo nang pasalig si Ginoo makuturan sa imo kag nakon. So amo nang subong, aton giting, huaon ng aton kabuhi, nga ara kita sa Ginoo. No, nagasunod kita sa iya mga kasuguan. Ano pagin sila niya dire? Sa duta nga bag-o, ang mga tinubos nagapakigbahin sa mga hilikuton kag kalingawan nga makadala sang kalipay kay Adan kag kay Eva sa ginsuguran ang kabuhi sa Eden maga paga kabuhian ang kabuhi sa talamnan kag sa latagon. But sing ganon makauturan sa time sang aton ginikanan nga si Adan kag si Eva, oh, kung ikaw kag ako paladon, paladon, but sing ganon daw, kung ang galing nyo, no, surtehon, nga makapalangit, actually makauturan, dili ni sila nga tiyamba-tiyamba ang palangit, mga kauturan, kundi isa ka planado, no, planado, no, nga mo sila nga planado, kay imo ginahandom, imo ginaplanuhan kung paano ka maka kadto sa langit, mga kaabyanan. Kaya ang Ginoo, kung nagaplano ka, although kita makasasala, pero kay nagaplano ka, nagahandom ka nga makapalangit agid, amo na imong perminte gina pangunahuna, mga kaabyanan. Di siyempre maghimo ka maayo eh. Maghimo ka sang mga butang nga makapahalipay sa Ginoo, mga kaabyanan. Kaya nga man imo ginandom ang langit eh. Pero kung ginandom mo ang kalibutan, unod nun, ate wala gid. Hindi magsilbi na sa Ginoo makauturan. No? Ang musiling ka unod nun, kalibutan nun, di mo na ang paghimo sa mga butang nga supak sa kabubuton sa Ginoo. No? Like example, unod nun, no, may asawa ka na, mangita ka pa ibang asawa, no? Mang sideline ka pa da, ti unod nun na mangkauturan, hindi na pwede. No? Labi na subong ang kalibutan, terrible, mga kaabyanan. Oo, ambot, inyo na notaran, no, ang unod nun, babae sa babae, para lang maghimo unod nun. Lalaki sa lalaki, unod nun, mga kaabyanan. Oo, amo na. So, dili na uyon sa kabubuton sa Ginoo, dili na kakanto sa langit nga mga gawi, no, mga kaabyanan. May asawa ka na, mangita ka madiman asawa, ay hindi man pwede. No, adultery, ina, aran na sa napulo kasugo. Amo na nga, dili gid pwede makapalangit ang iya sa kalibutan nga mga tinutuyo. Now, ano pa gid? Sinindri, hindi masaysay nga himaya. Okay, ipakita gihapon dito gali kay Sister Ellen White kung ano ang langit, mga kaabyanan. Sinindri, nakita ko ang hindi malabuan nga mga katahom kag himaya ni Jesus. Ang iya naong labi pa kasilaw kaysa adlaw. Terrible, no? Amo nagali dito ang Diyos, ang iya ya nga kasanag. Silaw pa kaysa adlaw o kung sa udtong tutok, no? Sa indre, ang iya bayo labi pa kaputi kag sa pinakabaputi nga puti. Ag imagine kung puti makuto naton makita diri, pero pinakaputi pagid kag pinakaputi pagid, mga kabinan, ang iya nga bayo, meaning grabe, no? Perfect, no? Paano, no? Sa indre, paano ako, no, makasaysay sa inyo ang mga himaya sang langit kag ang matahom nga mga munugtunda nga nagaamba kag nagakuting-kuting sang ila mga arpa nga may napulo ka mga kwerdas. Ang ubra gali sa mga munugtunda ditong kulon, sige lang kanta, no, upod sang mga instrument, no, dire sinya dire arpa nga napulo ka kwerdas, no, nagimpakita, mga kabinan, meaning to say ang Diyos, no, ginadayaw permente sa mga anghel dito sa langit, mga kauturan. Oo, amo nagali ang ila trabaho dito, no, sa paghimaya lang sa manunuga, mga kauturan. Di isubong mga kauturan, kung atong tulupang doon, kita tinugas ang Diyos, no. Kumusta, mga kauturan, aton anay ginahimaya ang Ginoo? Amo na minsay sa Revelation 14, verse 6 up to 7, mga kauturan, nga dapat hatagan ta Ginoo sang himaya. Ano bot sing ganon himaya? Dito sa langit, literal nga nagakanta sila dito, mga kaabyanan, ining mga anghel. Pero diri sa aton, ang itawag sa Revelation 14 verse 7, fear God and give glory to Him. Anong bot sing ganon dira gali? Ang pagsunod sang mga reformasyon nga ginhatag sa Ginoo sa aton. Agod mahimaya nato ng Ginoo. Te ang ining reformasyon, makauturan, number one sini, amo ang Sabat. Sabat reform. Dapat reformahon ta ang Sabado, agod nga ma pahalipay ta ang Ginoo, mga kaabyanan. Kay ang Sabado, amo ang silyo sa imo kagnakon nga ikaw kag ako nagpakilala nga katawhan kita sa Diyos, it because kay kita nagabantay sa adlaw nga ikapito, mga kauturan. Ikaduha, paano kita makaipahaya sa Ginoo? Una nga benepisyo, ikaw ang mahimaya. Ngaman, amo nang ginatawag nga health reform, no? Ang imo pagkaon, kung ang imo ginakaon gulay, prutas, kag mga liso-liso, mga kauturan, anong matabo sa imo lawas? De siyempre, magpag-un ka, ha? Magmaayo ka. Kaya nga naman, ang imo ginakaon is utan, prutas, kag mga liso-liso. Wala sang kolesterol, mga kauturan. Oo. So, kung ato na-discussan, malawig-lawig ina siya. pero isa na siya nga makahatag himaya sa Ginoo nga man. Anong gusto sa Ginoo nga kaunong tana? Kay kita mukadto na sa langit, dili gusto ang Ginoo nga ang imo dugo may mga lakot nga iya sa karne. Tika yung karne subong di naman safety. Oh, di na safety, bisil na paisda gani, di na safety nga man. Ano ang dagat subong? Ha? Ano ang dagat? Grabe na kahigko mga kaabyanan. Te siyempre, ang nagkakaboy sa dagat, di man sila kakaboy sa tubig. Ginadya man sila kakuha pagkaon nila. Te kung higko ng dagat, kaonon sa isda ang mga yara sa higko, dakpon man sa tao ang isda, kaonon man sa tao, di nagkanto ang ila higko sa aton man mga kaabyanan. Amo na nga subong, mga kauturan, para mahimaya ang Ginoo, aton tinluan ang aton nga lawas. Tinluan ta aton dugo, siling sa iba ng pagtuo nila kung magpagwa ka na, pasensya sa nagkakaon. Kung makapagwa ka na sa imo higko, amo lang tong higko ang ginatawag. No, mga kauturan, sa rason ba lang na ay mga ginatawag nga cancer of the blood, no? Mga leukemia, nga aman, tungod na sa ginakaon ka ginainom, mga kaabyanan, no? Amo na gusto sa Ginoo ang iya katawhan antes sila makapalangit, tudluan danay sa pagkaon sang original nga pagkaon. Te kundi ka gusto magpalangit, ate kara sige kaon ka sang mga pagkaon nga unod nun, nga mo nang Levitico 11. Okay? Ang iban gastan gid sa Levitico 11. Aliway ta mahimo dira kun amo man gina, no, ang ilang atinindogan. Kay pag-abot sa tinion, hukman man ta sa Ginoo, depende na ina mga kaabyanan. Okay? Kung pasakaon ta sa Ginoo sa langit o kung hindi. Pero ang instruction, gibili niya subong sa aton. Okay? Now, padayon kita sa pagbasa mga kauturan. No, grabe dito ang ilang ubra, no, sa mga anghel sa langit, ang ila ginadayaw, amo lamang permente ang Dios. Silang dire, wala sing pululungon nga magamit ko sa pagsaysay sang matahom nga mga butang nga nakita ko dito. Grabe gindala man gud abi si ini si Sister Ellen White. Gindala siya dito sa langit ang iya nga espiritu. Oo, gindala siya dito, gipakita sa iya kung ano katahom ang langit makaturan sa rason nga kung kita magtuo sa sining iya mga dinalan, malipay ka, may inspirasyon ka nga magtutom sa pag-alagad si Ginoo, kay imo makita ang iya nga mga nakitaan dito sa langit, mga kauturan, kagibilin iniya sa aton bilang mga Seventh-day Adventist Church. Okay? So kung di tamo to, kay Sir Ellen White, mostly ang mga Seventh-day Adventist Church, itawag na ito niya nga korpo subong, mga kaabyanan, at iwala kagitsang ginaasahan nga makapalangit kay kung ano ang langit katahom makotong nga man gaway ka nagabasa eh. Wala ka nagapati, wala man ginatudlo. Now sa aton dili ginatudlo nga ang Bible and Spirit of Prophecy kinahanglan tun-an kag basahon ina mga kaabyanan kag patihan. Okay? Ano pa gid? Kon makahambal lang ako sa halambalanon sang kanaan, masugid ko kuntani ang bisan jutay langa kahimayaan sinang labing maayo nga duta. Tigaling kay ti si ini si Sister Ellen White, no? Ti ara na siya sa bag-ong henerasyon. No, pero gi-mention dili kanan-on. So ang kanaan sa una ginsaad sa Ginoo sa mga Israel, no, wala man gani kasulod tong mga Israel noon sa kanaan. Nga aman ti kay mga unbelief man, no? Mga supakiro, mga kumuran, mga kaabyanan. Ti amo man isubong kung magtuon ka sa topic reformasyon, magtuon ka sa pulong sa Ginoo, damo magkumod-kumod. Musiling, grabe din na kay stricto nga pagtudlo yaman kay ang langit ya, gugma na ya. Oh, yes, gugma. Pero mga kauturan, kanang gugma ginatawag, nagapakita sa pagtuman. Kung ay gugma ta sa Ginoo, tumanong tayo sugo, suno sa John 14:15. So amo na yung makuturan, hindi masaysay ang katahom sa langit mga kaabyanan. Ano pagid? Ang mga pululungon hindi takos sa pagsaysay sang langit samtang nagapababaw, nagapaibabaw ang talananawon sa tubangan akon, no? Na hayanghag ako sa dakong katingala, nadala ako sa hindi masaysay nga katahom kagkahalang doon nga kahimayaan, ginbutang ako, o ginbutang ko ang akon isu inugsulat upod sang pag-asambit o daw anong gugma. Amuning hambal dito, no, sa ginpakita kay Sister Ellen White, anong makatilingala nga gugma ang pinakamataas nga mga pululungon, no, mapasawan sa pagsaysay sining kahimayaan sang langit ukon sa di matupngan nga kadalumon sang paghigugma sang manluluwas. Terrible mga kauturan, di masaysay nga katahom sa langit mga kaabyanan. Ti subong ang aton makita karon, like subong sa aton nga PowerPoint, no, daw amo lang na mga kaabyanan, drawing lang na mga kauturan. Pero no, ang aton ginpatihan nga propeta mga kaabyanan, siya gid ginbalitbit sang Dios ang iya lawas dito kag ipakita kung ano katahom ang langit mga kaabyanan. Oo. So muna nga kita nga mga katawhan sang Dios, hindi kita magpaminsar sang lutanon. Kundi ang aton paminsaron ang langit mga kaabyanan nga tama katahom, nga amuna na ang imo puloy-an kung ikaw maluwas na mga kaabyanan. Subong, no? Gusto sa Ginoo maluwas kita. Ano nga gusto sa Ginoo nga maluwas kita? Maluwas sa sala. Ang pag-insindi sa iban, luwas na daw sila. No, nga ari pa sila sa kalibutan. No. Ha? Luwas ta sa sala kun, ha? Kun kita maghinulsol sang aton mga sala. Dira ta maluwas mga kaabyanan. Pero sila nga naluwas ka na, masiling sa iban, luwas ka na kung magtuo kay Kristo. No. Ang maluwas ka tinuod, ato ka na sa langit, mga kaabinan. Kagdi na ka makahimo sing sala. Subong, giluwas kita paagi sa aton mga sala. So meaning, dapat maginulsol kita, kag talikdan ta na ang sala. Dira ka maluwas, mga kaabinan. Pero di po siguro nga luwas ka na, kagdi ka na maagi ka matayo. No. Tanan kita kung dili pa mabalik ang Ginoo, mapatay kita mga kaabinan. Pero pagbalik sa Ginoo, kung ikaw nagkabuhi, banahon ka, kag islan ka na sang lawas nga di na mamalation. Suno sa unang Korinto 15:51, ati dira na makautor masugod ang ginatawag everlasting life. Now, padayon kita mga kaabinan, no? Bisan pa ang ginatawag nga kasapaan, kabilang kabukiran, kagkakahuyan, gipakita sa Ginoo sa kay Sister Ellen White. Sili niya dire sa US 22 paragraph 23. Sili niya dire. Dire na mo nakita ang kahoy sang kabuhi kag ang lingkuran nga harianon sang Dios. Gikan sa lingkuran nagailig ang putli nga tubig sang kabuhi. Grabe no, no, kung makita dire sa PowerPoint naton sakto man, no, mayari man dito gipakita sa siling dire sa masika pangpang sang suba, yara ang sanga sang kahoy nga lunsay bugos kag naga nagasinag nga bulawan. No, grabe no, gipakita ang kahoy pati daw kaangay sa bulawan. Sang una ko nga pagkakita, nagunahon na ako nga may duha kapuno sang kahoy. So amo niya pagtanaw, abi niya may ara gi duha ka klase nga kahoy, no? Gintanaw ko liwan kag ako nakita nga nagsinugpunay sa ukbong ang isa ka kahoy, no? Amuyad to ang kahoy sang kabuhi sa masig kapangpang sang suba sang kabuhi. Nagadungog, no? Nagadugok ang ila mga sanga sa duog nga amo nahamtangan kag mahimayaon ang iya mga bunga. Subong bala nga ginsimbog ang bulawan kag ang pilak. Imagine mga kauturan, ha? Aton makita lang sa Biblia nga ang kahoy dito sitawag nga kabuhi, kahoy sa the tree of life, no, dito sa kilid sang suba. Amo lang nag-direct sa Bible mga kauturan, no? Pero gali makaabinan, isa lang gid siya kapuno, pero nagatabuay ang ila mga sanga mga kaabinan. Oo. At the same time, ang nakanami diri, mga kotura, no? Kay ang bunga gali sa the tree of life, ginpakita diri nga ang ila bunga kaangay sa isa ka bulawan mga kaabinan, no? Ukon pilak nga nagaidlap mga kaabinan. Imagine, ha? Kag ini nga kahoy makuturan, kada bulan nagapamunga sang dusi ka klase nga mga bunga mga kaabinan. Imagine diin kana, no? Subong kung wala ka kwarta di ka kabakal grapes, di ka kabakal orange, apple. Kis akon makabakal ka man, no? Kung palaron ang imo bakal nga orange last ay pa. No magutong ang apple nga baklon mo, kung palaron mabaklan mo man, inang daw algodon kaunon. Oh, di ba mga kabin, katry ka mo sina? Oo. Pero mga kabinan, kung maluwas kita, kung arat nata sa langit, mga kabinan, ining ginsulat diri, mga katulong, sigurado gid. Mahikap tani, kagmatanaw tani, kagmismo kita, dira na gid magapuyo, mga katulong. Te, ano inyo plano? Ano inyo handom? Ha? Palangita? Ayo palangita, mga kauturan. Lamang, amo lang gina. Aton, dawaton ang mga instruction sa Ginoo. Oh, mga kuturan, kay basi nagunauna ta nga, okay man lang kung di ko makapalangit, basta kay, amuna na, magkabuhi ko subong, magmanggaranon ko, enjoy na ko. Mga kuturan, yes, pero ang sakit diri, ang malas diri, once nga, imol ka man, manggaranon ka man, pero wala ka nagkabuhi kay Kristo, delikado kay banhawon ka. Pagtapos mo banhaw, ha? Kay wala ka nagkabuhi kay Kristo, dito ka igatong sa impirno. Amo nang malas, mga kaabyunan. Pero bisan pa, amo nang nami dire, bisan pa pigado ka, or manggaranon ka man, pero gaalagad ka sa Ginoo, nagasunod ka sa iyang mga palatukuran, di kung mapatay ka man, ang nami dira, kay banhaon ka, dalon ka sa langit. Amo nang nami dira. Subong mga kauturan, gina-challenge kita. Labi na kayari dito sa katapusan ng adlaw. Aton sundon ang mga pagtudlo sa Ginoo. Aton tumanon ang iya mga sugo. Oo, mga kauturan, especially, pangitaan nyo na ang adlaw nga ikapito nga amo ang adlaw sang Dios nga inugsimba. Oo, tanan mga kauturan, kagtalik din na ang pagsimba sang mga Dios-Diosan. Kaya hindi kining Ginoo malipay sina kung tunan ta ang iyang mga pulong, mga kauturan. At the same time, ang aton himoon, lipayon ta ang Ginoo sa aton ginakaon kag ginainom. Bisan pa sa aton pamisti. Amuna mga kauturan, okay? Para ang Ginoo malipay. At the same time, kung amuna imong ginahimo, ang imong ngalan ginalista dito sa Book of Remembrance kag Book of Life. No, mga kauturan, pagbalik sa Ginoo, sigurado, palangit ikaw, palangit kita tanan makuturan, kun kita nagakabuhi dira kay Kristo. Now, padayon kita, mo nagpakita dito sa langit, no? Ang kasanag, o kun ang katahom, no, sang langit, grabe, no, makuturan, kagmay, prutas dito nga ang iya bunga kaangay sa mga bulawan, o kun mga pilak. No, grabe, makuturan. Pero, grabe, no? Ano ayhan katamis? Ano ayhan ang sabor, mga kauturan? Amuning gusto natin matilawan, no, mga kabinan, nga prutas kay sunod di sa Biblia, ang prutas, amun atong kalanon, kag ang iya dahon, bulong pagid sa tanan nga mga tao na ato dito sa langit, mga kabinan. Grabe, no? So, muna, siling ko sa akong kagulingon, baw, gusto gid ako makapuyo dira. Amun na, mga kauturan, paninguha, nga makaalagad sa Ginoo. Now, anong paginang ipakita dito? No, kay Sister Elena White, ang kabulakan mga bungang kahoy kag kasapatan. Okay? Ano pagin? Sige nga diri. Nakita ko ang isa talatagon nga napunan sang tanan nga sari sang kabulakan kag sang ginkutol ko ini nakasinggit ako. Sa butgan ng isang ginkutlo ni Sister Ellen White ang bulak, nakasinggit siya, nga ayhan. Nga nakasinggit siya, pero kita. Hindi gid, ini, ha, maglayong. Bulching ganun. Ang bulak dito makuturan sang iyagin kutlo, hindi malayong. Dili, bulching ganun, dili malaya, no? Dito ang bulak mga kauturan. Silingin pagidire. Sunod nakita ko ang isa kalatagon nga may mataas nga kahilamunan. Numatahom nga tulukon, buhi ang iya pagkalunhaw kag nagaidlak subong sang pilak kag bulawan. Grabe no, ang hilamon dito nagaidlak sabang daw kaanay daw sa bulawan, sa bulawan kag pilak mga kaabyanan. Okay? So, grabe kataho makauturan. Ano pagid? Samtang may bugal nga naga nagapalapad, no? Nagapalapad ini nga ikahimaya sa haring sa kay, ni Haring Hesus. Niyan, no? Niyan nakasulod kami sa isa kalatagon nga napunan sang tanan nga sari sang mga kahayupan, ang leon, ang ubiha, o kun ang leopardo, no? Leopardo, ang lubo, nga may hingpit, nga paghiliusa sa tunga nila. Ang nila, nag-agi kami sa tunga nila. Kag na nahida iton, nga nagasunod sila sa amon. Grabe makauturan. Sa langit ang mga sapat dito, leon o kung anuman nga mga sahi nga mga kasapatan dito makauturan, wala na nagainaway. Kag sila nag-agi, wala man sila gingusab mga kauturan. Oo! So amon ang langit mga kaabyanan, grabe katahom. So dire subong, kadto ka sa mga zoo, no? Kadto ka dito sa Manila o kung sa diin man, sigurado kaunon gagid mga kauturan o kung gusabon gagid nga man kay ang kalibutan makasasala mga kauturan. Tisubong mga kauturan, di pakita sa aton kung ano katahom ang langit mga kaabyanan. Oo, so I hope na amo man itong handom kagtuyo mga kauturan sa aton tagstagsa ka mga kabuhi. Ano pagit si Andre? Niyan, nasudla namon ang isa ka kagulangan, hindi kaangay sang madulom nga kagulangan naton diri. So di daw para sa diri sa kalibutan nga atong kagulangan diri, daw mahadlo ka, ha? Grabe ka kululbaan. Kundi masanag kag mahimayaon nga ang sanga sang kakahuyan naga lunay, no? Busa nagsinggit kami tanan, no? Nakapuyo kita, makapuyo kita nga walay katalagman sa kahayanakan kag makatulog sa kagulangan. Grabe, no? So di kato dapat madlo kung ato ka na to sa langit bisan pa dito sa mga kakahuyan o kung gitawag nga kalasangan. Ginagihan lang namon ang kagulangan kay nagpadulong kami sa bukid sang Sion. So samtang sila pagkadto sa Sion, ila na agyan ina, no, ni Sister Ellen White. Sa na tuktok sini yara ang isa ka mahimayaon nga templo, may tanan nga sari sang kakahuyan sa palibot sang templo nga nagapatahom sang amo nga duog. O grabe, no? So amo nang naka kung sa aton padiri karon may ara garden, no, mga kauturan, pero sa langit terrible di masaysay ang mga ginhimo sa Ginoo nga katahom dito sa kalangitan, no? Ang kahoy nga books, no, grabe, no, sidro, ang akasya, ang minto, ang kahoy sa lana, ang granada kag ang igos, no, nga nag luyon ang ila sa nga tungod sa kabugaton sang bunga naghimo ini nga duog nga mahimayaon. Imagine makuturon ining kahoy nga atong ginbasa, makuturon grabe ni ka mga hardwood, no, mga kauturan. Ti ato ni sa langit mga kabinan kag nagapamunga, no, grabe makuturon kag ang bunga sini siyempre, no, mga nami mga kabinan. Nakita ko ang isa, no, ka latok nga nahuman sa sa bugos nga pilak. Pila ka milyas ang kalabaon sini. Grabe no? Apang maathag ang pagtanaw dito sa kinatumyan, nakita ko dito ang bunga sang mga kahoy, sang kabuhi, ang mana, ang almendra, almendras, ang igos, ang granada, ang ubas, kag madamo pang iban. Nangayo ako kay Jesus nga magkaon sang bunga. Imagine makotoran tanawa. Nga ginatudlo naton ang health reform. Sa langit makaubinan, gipakita na kay Sister Ellen G. White nga wala gid dito sang karne. Bisan isda wala. Oo mga kabinan. Anong gipakita dito sa iya? Mga prutas, mga kauturan. Mga prutas sa malaba-laba nga lamisa, mga kauturan. Take note, kung maluwas kita makauturan, ini nga lamisa, dira kita magpungko, mga kauturan. O diya kita mag-atubangay kung maluwas kita, mga kaabyanan. Kagang aton kaunon dito, amuni nga mga pagkaon, mga kauturan. Now, kung ikaw magapalangit, oh, butang talang abe, wala ka natudluan sa pagkaon, sa langit nun nga mga pagkaon, mga kauturan, di, ayan, kasaho ka dito. Hindi, gid, mga kauturan. Nga man, kay naanad ka nga magkaon sang mga karne. So, amuni mga kauturan, subong, gina-encourage kita, kaginatudluan kita, gina-warningan kita, nga dapat ang atong kaunon karon amuna ng utan, prutas, kag mga liso-liso. Sa langit, mga kabinan, ang atong kalanon dito gali is mga prutas, mga kauturan. Subong itry nyo, kaon ka mo bala prutas lang, mga kauturan. Ma-feel nyo ang inyo lawas nga mag-an. At the same time, ang inyo mga arthritis dira, huh? Mga diabetes dira, madula na mga kauturan. Oo, 100%. Kaya ang Ginoo nagtudlo, dili na iya aton pagtudlo, kundi iya na si Ginoo, mga kauturan. Amo na nga, dapat aton ina, at tumanon o kung paningwaon ang mga pagtudlo sa Ginoo. Ano pa gin? No? Ang kabaskog sang wala pa, ha? Pagtigulang na pamatanon. Imagine, ha? Siling nila dire, sa DP 565, no? Para paragraph 500, hasta pagkanto sa 566. Sindri, ang tanan, nagsalaka gikan sa ila lulubngan, sa amuman nga mga kataason, ang ila pagsulod sa lulubngan, si Adan nga nagatindog sa tunga sang pinamanhaw nga kadamaan, mataas kag harianon sang dagway. Apang sa kataason, kubus-kubus siya sa anak sang Diyos. Ano, ipakita kay Adan, makuturan, ano kataason daw ang si Adan, kubus-kubus lang na siya sa Diyos. Nagapahayag siya, sing dako nga ginkalainan nila sa tong mga tinawo sa ulihing kaliwatan. Okay? So, buting ganun, gikumparar makuturan sa atong karon kadlawan. Sa sining isa kabagay, ginpakita ang dako nga pagkakubos sang mga kaliwatan apang nagbalangon ang tanan nga mga labas kag sa kusog sang walay katubtuban nga pagkapamatanon. Imagine, no? Meaning, amo na nitawag nga kabuhi nga walay katapusan. Kag ang aton ginikanan, kung ano kataas sila sang una, amo man na kita kataas, mga kaabyanan. Kung maluwas na kita, napagid, sang ginbalik sila sa kahoy, sang kabuhi, sa Eden, nga nadula, sang madugay, ang mga tinubos, magatulubo, no, Malakias 4 versikulo 2, no, sa kabugusan, sang kataason, sang mga kaliwatan, sa una nga himaya. So grabe makauturan ang ginatawag na kabuhi sang tao. Si Adan, napatay sila makauturan tungod sa sala, pero kung mubalik ang Ginoo, banhawon sila mga kabinan, ang aton na ginikanan, kag ipakita kung ano ang ilan angkon sa una nga ginatawag nga wala pasing sala, amo man ang aton maangkon mga kauturan. So mga kabyanan, grabe katahom ang langit nga ginhatag sa Ginoo sa imo kag nakon subong. Ara na ni, no, mga kauturan. Ang ginahulat na lang, ikaw kag ako na lang mga kauturan, nga magapuyo sa sinang langit nga mahimayaon mga kabyanan. Take note, wala sing makasulod dito sa langit nga mga nagasupak sa kabubuton sang Dios. Amo na mga kauturan, subong, ginawarningan kita, ginatunluan kita, nga maghadlok sa Ginoo, magtuman sa iya makasuguan, sunod sa Munugwali, o kon Ecclesiastes 12, versikulo 13, tub-tub 14. Nga ang aton obligasyon, subong mga kauturan, amo ang pagtuman sang sugo sang Dios makabinan. Gani, hindi kita magpa dugay-dugay pa, kundi aton dawaton ang mga pagtudlo sa Ginoo, ang aton ikabuhi, especially ang panimbahon makauturan. Pangitaon ta ang matuod-tuod nga nagabantay sa adlaw nga Sabado. Ini nga mga tao nagaensya subong sa kalibutan, gitawag sila Seventh-day Adventist Reform Movement nga nagabantay sa matuod nga adlaw nga ikapito mga kauturan. Okay? So way na ta oras mga kauturan, gani pasalamatan tang Ginoo nga nakatuon kita, nakabati kita kung ano katahom ang langit makabinan. Ari pa may sugpon pa ni no aton pagirinitunan makabinan. Agod nga ma-inspired kita sa aton nga pagkabuhi kag pag-alagad sa Ginoo. Gani, salamatan ta sa pinasay ang Dios sa siningang gabi. Subong man ang aton niya nga CEO, Dr. Emilito Oy, nga mo ang nagatag authorize nga makawaragwag kita sa maing balita sa kanginan. Kag subong man sa aton niya nga station manager, Sir Jocel Banyes. Kag subong man ang aton nga radio technician siningang gabi, Sir Alex Saspa. Magapangamoy danay kita, mga kaabyanan. Amay nga balaan, ngayara kasi kita saan sa mga langit. Salamat sa mga pulong nga imo ginhatag sa amon. Gipakita nimo kung ano katahom ang langit sa imo isa ka inanak. Kag ini naglaton sa among kadlawan karon. Agod nga kami malipayon kag marinasigon sa pagkabuhi Kristohanon sa sini nga kalibutan. Bisan pa sa likod sa mga kabudlayan, mga crisis sa gihapon, ikaw nagatudlo sining imo mga pulong nga dili kami magkabalaka ni magka hadlok tungod kay may ara ikaw ginaman sa amon nga duog langit nun nga puluyan kag kabuhi nga wala sin katapusan. Gani, buligi ang tanan imo makanakan karon nga nagapamati sa ilang mga radio, nagalive through Facebook, nga ini nga mga pulong dili madula sa amon tagipusoon, kundi ini magahatag sa amon sing inspiration sa amon nga pagkabuhi sini nga kalibutan. Kung mayara nagabalatian, physical, spiritual, duawa sila Ginoo, ayuha sila, yatag sa ila ang maayong panglawas, kagsubong malipayon nga tagipusoon kapangununa, nga napunan sa pagsalig dira sa imo. Kung may nakulangan financial, ikaw man magahimuno sa ila. Sa gihapon among gidara sa pagpangamuyo, ang among CEO, Dr. Emilito Oy, upod siya pinilangga nga panimalay, ang protection, may panglawas, sa gihapon ila mangkon, kag sa gihapon ikaw magagamit sa ila sa pag-support sa imo mga bulaton, labi na gid sa pagbantala sa mayong balita. Subong man ang among station manager, Sir Jusel Banyes, ikaw magaproteksyon sa ila, upod siya panimalay, kag ang may panglawas, sa gihapon ila mangkon. Ang tanan nga mga staff, sa XFM, ikaw maghatag dugang kaalam nga langit nun, protection na yung panlawas man sa ilatagstag sa kapanimalay nga ginarepresentahan. Sini nga gabi, samtang kami magapalhulay sa among katulogon, siya po na imublang tunda, magaproteksyon sa amon, makalabot kami sa kagahon, nga malipayon, makasubli sa pagpasalamat dira sa imo. I-guide man Ginoo ang tanan nga mga lideres sa bugos kalibutan. Ikaw magahikot sa imubalan espiritu sa ila, nga sa diin sila magatudlo sa nagkaigo nga mapagtudlo nimo. Subong man sila magabaton sa imo mga kasuguan sa pagtuman sini. Agod nga sila ang mga tao sa bugos kalibutan makahibalo sa tanan nimo nga mga pagtudlohan nga amo ang pagka matinumanon sa imo mga kasuguan. Ini kun imo kabubuton, imong matuman, hindi ang amon. Salamat sa pagsabat nimo sa mong pagpangamuyo sa ngalan ni Jesus ang personal nga manluluwas. Amen. Ayo kubos nga alagad, Brother Hedin Soliano, katropa niyo, XFM. See you on Friday. God bless.
1: XFM. Mga katropa, excited!

0: laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santone Plus Gold? May tagline na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suging butika.
1: Ako si Manong Jude, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santone Gold Coffee Mix. Ang kasama ko sa biyahe, araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
2: Santone Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Dati, konting puyat lang. Nagkakasakit agad ako. Kaya naghanap ako ng simpleng paraan. Hindi yung complicated. Kape lang pala ang sagot. Pero, yung tama. Santone Coffee Mix. Yung mangosteen at moringa niya, puno ng antioxidants. Tapos yung soya, may plant protein at isoflavones na tumutulong sa katawan. Ngayon, mas kampante ako araw-araw.
2: Santone Coffee Mix.
4: Pangangati, pananakit ng mata at panglalabo ng paningin.
5: Mag-Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
6: Nandito na ang mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibo na Premium D3. Pinakamayamang mapagkukunan ng exogenous ketones. Ang exogenous ketones ay may kakayahan upang pabilisin ang proseso ng ketosis sa katawan na nagdudulot ng mas mabilis na metabolismo nito. Mas mabilis na metabolismo, mas malusog at mas malakas na katawan. Kaya ano pang hinihintay mo? Uminom na ng Premium D3 araw-araw.
7: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, mag-Turmo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turmo Dietary Supplement for Men. Para sa mga lalaking tigasin.
8: 7 Plus Herbal Soap.
9: Norma Oda, Tagasibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santone Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
8: Santone Plus Herbal Soap. Bili na! Santone Plus Herbal Soap.
10: Kung mamati ka sa XFM.
11: Sang una, abi ko kung ginaabot ang nobya ko, may regla.
10: Kung mamati ka sa XFM.
11: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko na kung ginaabot sa wala kwarta.
12: XFM.
13: Katropa mo!
14: Exciting!
15: Mga katropa, exciting!

0: coward of the county.
1: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
2: Gusto mo bang healthy at glowing ang balat? Ang vitamin D3 ay tumutulong sa skin repair. Ang VCO ay may antimicrobial at moisturizing properties. Ang Moringa seed oil ay may vitamin E at oleic acid na tumutulong sa skin nourishment. Ganda na nanggagaling sa loob. Premium D3 Soft Gel. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
3: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
4: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
5: Santone Plus Herbal Oil, garantisado
4: maaasahan
5: sa sakit ng katawan.
4: Kaya para sa maginawang pakiramdam,
5: mag-Santone Plus Herbal Oil,
4: ang pamahid na all-in-one
5: sa presyong magaan.
4: Santone Plus Herbal Oil.
6: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
7: Ako si Eric, dati ang hina ng katawan ko, maambunan lang ng konti, nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Santone Vitamin C regularly, malakas ng katawan ko.
6: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
8: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
6: Sister Pain.
9: Hi, ako si Dan, isa ka professional boxer. Sa edad na ang trini, hindi malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki, nag-take ng akong lansa. Sister Pain, para dire-diretso ang trini.
6: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain,
8: if symptoms persist, consult your doctor.
6: Mabibili sa mga butika.
10: Maka-late na ko!
6: XFM.
10: Katropa mo! Exciting!
11: Mga katropa, exciting!

0: FM.
1: Yes, to help!
2: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
3: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy, ang katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Isa sa mga progresibo at nakakabahalang karamdaman ang sakit na MS o multiple sclerosis. At sa mahabang panahon ng pag-aaral, natuklasan na ng mga dalubhasa ang pinagmulan ng karamdaman na ito. Ayon sa findings ng Harvard University na naitala noong January 13, 2022 sa pangunguna ni Albert Ascherio, isang professor ng Epidemiology and Nutrition sa Harvard Kahn School, kanilang natuklasan na ang pangunahing nagdudulot ng karamdaman ng multiple sclerosis ay isang klase ng virus, ang EBV o Epstein-Barr virus. Ito rin ay napatunayan pa ng isang pag-aaral na isinagawa ng Stanford University at kanilang naipublish noong January 24, 2022. Ang Epstein-Barr virus ay isang karaniwang uri ng herpes virus na nagtitrigger ng multiple sclerosis sa pamamagitan ng pag-priming ng immune system upang atakihin ang sariling nervous system ng katawan. Ayon sa pahayag ni Dr. William Robinson, isang medical doctor at professor ng Stanford University, kanilang nakumpirma ng Epstein-Barr virus ang pangunahing nagdudulot ng multiple sclerosis sa paraan ng paggagaya nito sa isang protina na matatagpuan sa myelin sheath ng mga nerves. Ang araw-araw ng pag-inom ng premium D3 softgel ay nakakatulong sa ating katawan upang makaiwas sa ganitong karamdaman. Ang monolaurin na makukuha sa pag-inom ng premium D3 ay napatunayan na may kakayanan na sugpuin ang iba't ibang klase ng virus sa katawan, kabilang na ang Epstein-Barr virus.
4: The Secret of Health.
3: Bilang karagdagang benepisyo, ang premium D3 ay mapagkukunan din ng mayaman na mga essential fatty acids na mahalaga sa pagsasaayos ng mga nasira na myelin sheaths o ang proseso na tinatawag na myelination. Pigilan ang paglala ng karamdamang multiple sclerosis. Uminom po tayo, mga kaibigan, ng premium D3 softgel araw-araw.
5: Premium D3 food supplement, pinakamalakas na immune system booster.
6: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas sila akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng premium D3. At wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified premium D3 user.
5: Premium D3 food supplement. Ang bago mong kakampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 food supplement. Mabibili sa inyong mga suking butika.
4: The Secret of Health.
3: Ang pag-inom ng mga kape na mataas ang caffeine content ay nakakapinsala din sa kalusugan ng ating mga nerves. Kaya palitan mo na ang nakaugalian mong kape. Nandito na ang kape na sakto lang ang tapang, ngunit hindi nakakapinsala sa iyong mga ugat. Subukan mo na ang Premium D3 Coffee Mix. Ang Premium D3 Coffee Mix ay mayroong vitamin D3 na pinapatibay ang ating mga buto at pinapalakas din nito ang ating resistensya laban sa mga viral infections. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
7: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakapi ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Steviol Glycosides.
4: The Secret of Health.
3: Ang pagkasira ng mga optic nerve ang isang kadahilanan sa panlalabo ng mga mata. Ito ay maaring dulot ng mga free radicals o mga virus gaya ng Epstein-Barr virus. Maliban sa pagsasaayos ng ating immune system, mahalaga na tustusan din natin ng sapat na nutrition ang ating mga mata upang mailayo ito sa iba't ibang karamdaman na maaaring makakaapekto dito. Ugaliin ang pag-inom ng Visionix Plus Softgel. Ito ay mayamang mapagkukunan ng mga carotenoids na nangangalaga sa healthy na mga ugat. Mapagkukunan din ito ng mayaman ng vitamin E na siya namang nangunguligtan ng mga waste products ng mga namamatay na free radicals. Pangalagaan ang malusog na paningin. Ugaliin ang pag-inom ng Bisunix Plus Soft Gel.
4: The Secret of Health.
3: Dahil wala na po tayong oras, ito po muli ang inyong bantay kalusugan. Dr. Remilito Oy, antabayanan muli ang ating programang The Secret of Health.
2: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
0: Yes, to health, mga katrupa. Exciting!

0: Christopher po, dati na akong na-stroke. Sobrang hirap. Kaya ngayong okay na ako, dobling ingat na. Tinigil ko ang biso. With healthy diet and exercise, subok ko na. Malaking tulong din ang Santon Plus Gold araw-araw.
1: Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Santon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Meribel Isa, ako ka nurse. Ang sikreto ko nga, active gid ako sa work mo ang Santon Gold Coffee Mix. Makatatlo hasta apat ako ka cups adlaw-adlaw. Maluwas nga manamit ang sabor. Gusto-gusto ko gid kay may collagen kaglutathione. Makapahubin pa sang nawo. Maduti ka gid nga fresh.
2: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
1: Mabibili sa mga butika.
2: Santon Plus Coffee Mix.
4: Ako si Janet. Gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix kasi hindi ako nakakaramdam ng palpitations. Hindi katulad ng dati kong kape. Kaya masayang ako sa Santon Plus Coffee Mix.
2: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
5: Ang pinakaayaw ko yung naka-eyeglasses ako. Kaso, no choice dahil malabo naman ako. Buti, isa ang Vision X Plus na nakita kong solusyon. Sinubukan ko siya for almost 3 weeks. Malinaw na paningin ko at wala na rin akong suot na eyeglasses.
6: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
7: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
8: Ko si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. D-Thrive Plus Premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
7: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
1: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Mga Barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo!
10: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
11: Sang namati ako sa XFM. Nahibaluan ko ang meaning sang climate change.
12: Oh.
11: Inang may jowa ka, pero nanlalamig sa'yo, at umiinit naman sa iba.

0: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone kag Vitamin D3.
2: Ako si Divine Cruz. Problema ko gitsang una, amo ang hindi ko basta-basta makatulog sa gabi. Amo ginapirmi basta mga pay ko sang ordinary nga kape. Nimpatilaw ako sang upod ko sa trabaho sang Premium D3 Coffee Mix. Kanamik kit kay wala ko gina-insomnia. Kag manami man ang ako nga bugtaw bangod sa Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santone kag Vitamin D3 ka pa. Mabili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
3: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santone Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santone Gold Herbal Tea.
4: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, hamis. Miss?
5: Ha?
4: Oh, ma? Ikaw na?
5: Oo, guwapa sa akon ay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
4: Clear Skin Herbal Soap?
5: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
4: Hala, tingala ko naghuben ka.
5: Oo eh, ako paya. Kabulukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
4: Ma, baklan mo man ko sina ha?
5: Oo, baklan ta ka. Pero dalilagid bala. Tiin tagli mabayad sa tusyon mo.
4: Oh, galit. Diri yo.
5: Ay, dali na.
6: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Santone Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santone Plus Herbal Oil. Santone Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C.
7: Ako po pala si Edwill. Binansagan ako dating payato dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Santone Vitamin C, tumaba ako at bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya't laking pasasalamat ko sa Santone Vitamin C.
6: Santone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
8: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
6: Sister Pain.
9: Mas gari sa kaservice ko. May harap ko sa chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumaro ako sa inyo. Batyag ko dahil yun. Wala nagsakit ang akong likod.
6: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
8: If symptoms persist, consult your doctor. Mabibili sa mga butika.
10: Pa-diet na ko buwas ah.
6: XFM.
11: Patropa mo!
12: Exciting!
13: Mga katropa, exciting!

0: madalas kang constipated o may problema sa tiyan, subukan ang Santon Gold Herbal Capsule. Ang bawang at ang palaya ay may natural properties na tumutulong sa digestion. Mas maayos sa tiyan, mas komportableng pakiramdam. Santon Gold Herbal Capsule.
1: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Kung iisipin mo, araw-araw ka naman nagkakape. Pero naisip mo ba kung may pakinabang ba talaga yung iniinom mo? Ako, nag-switch ako sa Santon Coffee Mix. May mangosteen na may santones, antioxidants na tumutulong labanan ang damage sa katawan. May moringa na may quercetin at chlorogenic acid. Tapos may soya pa na may isoflavones. Parang hindi ka lang nagkakape, nag-aalaga ka pa ng katawan mo.
4: Santone Coffee Mix.
3: Kung lagi mong ginagamit ang mata mo sa trabaho, sa cellphone o sa TV, hindi mo maiiwasang mapagod yan. Kaya alagaan mo na. Try mo ang VisionX Plus Soft Gel. Hindi siya magic, pero tuloy-tuloy na support para sa healthy eyesight. Sa araw-araw, mararamdaman mo rin ang difference. VisionX Plus Soft Gel. VisionX Plus Soft Gel.
5: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong ma-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day.
6: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
7: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pa skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
8: Kung mamati ka sa XFM.
9: Sa una, sa wala pa ko nagpamati sa XFM, ginatawag nila kong agi.
8: Kung mamati ka sa XFM.
9: Pero subong nga nagpamati na ako sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko balang agi! Sige! Hello! Oh! Ha? Arvel? Pang! Sungkot ko pala sa imo, dugay ka na wala katawag-tawag. Ha? Huh? Ano? Tatlo ka bulan nang wala kakabayad sa motor mo?
10: Yeehaw! XFM!
11: Katropa mo!
9: Exciting!
12: Mga katropa! Exciting!

0: bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Gusto mo bang palakasin ang resistensya mo? Subukan ang Premium D3 Soft Gel. Ang Vitamin D3 o Cholecalciferol ay tumutulong sa pag-activate ng immune cells. Ang VCO ay may lauric acid na nagiging monolaurin, kilala sa antiviral at antibacterial properties. Ang Moringa seed ay may oleic acid at antioxidants na sumusuporta sa immunity. Isang soft gel, triple protection para sa inyong kalusugan. Premium D3 Softgel.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Claire Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
5: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso. Mag Sanson Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong buong katawan. Siguradong sisiglang pakiramdam. Sanson Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan. Sanson Plus Herbal Oil.
6: Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santon Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
7: Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
8: Sister Pain.
9: Ako galis si Lisa. And I'm proud Sister Pain user. But one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iba nga nakapadula sang sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatyan ko.
8: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
10: If symptoms persist, call your doctor. Pagbili sa mga butika.
11: Makalage na ko!
12: XFM.
13: Katropa mo!
14: Exciting!
15: Mga katropa, exciting!

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Juanita Badaho, sasakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang binti ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Na rin yung pamamaga ng binti.
2: Mabibili sa inyong mga suking butika.
0: Santon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Ronald sa Barangay Granada, isa ka sport enthusiast. May bago kong diskubre nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gitingog nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant plus. May collagen, kagglutathione pa. Santon Gold Coffee Mix ang super nga kape.
0: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Alam mo yung energy na biglang taas, tapos biglang bagsak. Ayoko ng ganun. Sa Santon Coffee Mix, iba yung pakiramdam. May caffeine, oo, pero may moringa na may natural nutrients at soya na may protein. Kaya mas steady yung energy. Hindi ka lang gising, functional ka talaga buong araw. Santon Coffee Mix.
4: Pangangati, pananakit ng mata at panglalabo ng paningin.
5: Magvision X Plus Softgel Capsule. Magvision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
6: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
7: Pare, psst, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
8: Celton Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Celton Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Celton Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Bibili sa malapit na butika.
9: Kung mamati ka sa XFM.
10: Sang una, wala kumayo may nabalaan.
9: Kung mamati ka sa XFM.
10: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
0: XFM.
11: Katropa mo!
12: Exciting!
13: Mga katropa, exciting!

0: Canton Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
2: Wow! Gwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
3: Ha?
2: Oh, ma? Ikaw na?
3: Oo, oh, gwapa sa kunay. Tungod miss ang Claire Skin Herbal Soap.
2: Claire Skin Herbal Soap?
3: Oo, Claire Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
2: Hala, tingala ko naghuben ka.
3: Oo eh, ako paya. Kabalukay na yung Claire Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Claire Skin Herbal Soap with Glowtag Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
2: Ma, baklan mo mang kusina ha?
3: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Di yung tagali mabayad sa tusyon mo.
2: Oh, gali, diriyo.
3: Ay, dali na.
4: Sakit ng katawan? Mag Sanfon Plus Herbal Oil.
5: Edgar, Elban Boy na ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Sanfon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
4: Sanfon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Sanfon Plus Herbal Oil.
6: Pag nurse ka, mahirap talaga pag pati ikaw may sakit. Kaya ako, I take Sanfon Vitamin C para laging healthy. So far, hindi ako nagkasakit this year. Thank God, thanks to Sanfon Vitamin C.
7: Sanzone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
4: Sister Pain.
8: Ako gali si Arjo, isa ako kapanday. Apiktado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tripe, side sakit, gidi akon mga kasukasuan. Maayo lang, mayara na Sister Pain. Dasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
4: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
9: If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika.
2: Madiet na kubuwas ah.
4: XFM.
10: Katropa mo!
11: Exciting!
12: Mga katropa, exciting!

0: tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
1: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise at Santone Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
2: Santone Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Kape na may taglay na anti-cancer.
4: Introducing Santone Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santone Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Santone Cafe Mix is now available in your leading drugstores.
5: Panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata? Baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
6: Vision X Plus. Softgel Capsule.
5: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
6: Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule.
5: Mabibili sa mga butika.
7: Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumisexy ka na, nagiging healthy ka pa. Mag-Premium D3 na! Ito ay nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day.
8: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, mag-Turmo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turmo Dietary Supplement for Men. Para sa mga lalaking tigasin.
9: Santon Plus Herbal Soap.
10: Si Aida Cordero, taga-butiki. Itong-itong balas akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Tura ang akin itong sa mga panit.
9: Santon Plus Herbal Soap.
11: Nanamigin!
9: Santon Plus Herbal Soap.
12: Kung mamati ka sa XFM.
13: Sang una, abi ko kung ginaabot ang nobya ko, may regla.
12: Kung mamati ka sa XFM.
13: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko na kung ginaabot sa wala kwarta.
14: XFM.
15: Katropa mo!
16: Exciting!
17: Mga katropa, exciting!

0: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: May pananakit ng kasukasuhan o katawan. Ang Moringa Seed Oil ay may flavonoids at phenolic compounds na tumutulong laban sa inflammation. Ang VCO ay may antioxidant properties, habang ang vitamin D3 ay tumutulong sa immune regulation. Natural na ginhawa sa bawat inom. Premium D3 Softgel. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
2: Mga butika.
3: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
4: Samsung Plus Herbal Oil.
5: Ako po si Isel Komplikado, si Balam Antique. Masakit ang aking katawan, malagi narinig ko sa radyo ang Santone Plus Herbal Oil. Gumamit ako, nawala ang sakit ng katawan ko.
4: Samsung Plus Herbal Oil.
6: Maaasahan
4: sa sakit ng katawan.
6: Samsung Plus Herbal Oil.
7: Ako si Janice Ulong, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santone Vitamin C.
8: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
9: Sister Pain.
10: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay kung nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagkalanakit sa akong niliog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan kung gidbala ang ipikto?
9: Sister Pain, tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.
11: Maka-late na ko.
9: XFM.
12: Katropa mo.
11: Exciting.
13: Mga katropa. Exciting.

0: si Sanber. Nasanay ako magpalipas ng gutom hanggang sa magkaulser ako. Lagi masakit ang tiyan. Kaya bumalik ako sa healthy lifestyle at diet. Sinabayan ko rin ng Santol Plus Gold araw-araw. I feel healthy at magana ang kain.
1: Santol Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santol Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ng sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santol Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santol Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santol Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Santol Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
1: Hindi naman kailangang biglaan ang pagbabago para maging healthy. Minsan, maliit lang pero consistent. Ako, nagsimula lang sa kape. Pinalitan ko ng Santone Coffee Mix. Ngayon, araw-araw, may mangosteen, moringa at soya na pumapasok sa katawan ko with their antioxidants and nutrients. Habit lang pero malaking tulong. Santone Coffee Mix.
3: Vision Next! Marami na ang natulungan!
4: Hindi na talaga ako nakakakita sa kaliwang mata at nawala na ako ng pag-asa. Sinubukan ko lang mag-Vision Next Plus Capsule kasi ang anak ko gusto talagang gumaling ako. Sayang din kung hindi ko iinumin kasi nakabili na siya. Aking gulat ko nung unti-unting may naaninag ang aking mata. Maganda pala talaga ang Vision Next Plus Capsule at tinuloy-tuloy ko ang pag-inom nito hanggang ngayon.
3: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
1: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
5: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
6: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag naka-turbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
7: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
8: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
7: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit na butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
9: Sang namati ako sa XFM. Nahibaluan ko ang meaning sang climate change.
10: Oh.
9: Inang may jowa ka, pero nanlalamig sa'yo. At umiinit naman sa iba.
10: Aray ko!
11: XFM.
12: Mga tropa mo!
13: Exciting!
14: Mga katropa! Exciting!

0: Alam niyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam niyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone kag Vitamin D3.
2: Ako si Elsa Nieves, ibawalan ako mag-inom sa kape. Ngud binabat job ko sa akon heart, ipalikaw ako caffeine, pero nagpangita ko sa kape nga damo health benefits. Muna gintilawan ko ni ang Premium D3 Coffee Mix. Abi ibala sa uang kugit, patsyag kugit nga relax akon kalawasan, ibagid kong healthy coffee.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santone kag Vitamin D3 ka pa. Mabibig sa mga kugit. Premium D3 Coffee Mix.
3: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santone Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santone Gold Herbal Tea.
4: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, hamis. Miss?
5: Ha?
4: Oh, ma? Ikaw na?
5: Oo, guwapa sa akon ay. Tungod miss ang Clear Skin Herbal Soap.
4: Clear Skin Herbal Soap?
5: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
4: Hala, tingala ko naghuben ka.
5: Oo eh, ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
4: Ma, baklan mo man ko sina ha?
5: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Diin tagali mabayad sa tuition mo.
4: Oh, gali, diriyo.
5: Ay, dali na.
6: Santone Plus Herbal Oil.
7: Jenny Abelion, taga-Katiki. Dati, parating sumasakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Umamit ako at ng Santone Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson
6: ko. Santone Plus Herbal Oil.
8: Isang pahid lang sa puson.
6: Desminoria.
8: No more.
6: Santone Plus Herbal Oil.
9: Sabi ng boss ko, bawal akong mag-absent sa trabaho dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng role ko. Buti na lang, lagi ako naka-Santone Vitamin C. Kaya kong mag-double time sa trabaho. Ako pala si Michelle, isang store manager.
10: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
11: Chronic pain,
12: ang sakit.
11: Mag-assist pain,
12: muscle fever,
11: acute pain,
12: kahit ano pang pain.
11: Basta pain,
12: mag-assist pain,
11: kamkarang pain,
12: fast and safe.
11: Assist pain,
12: if symptoms persist, consult your doctor.
11: Assist pain,
12: mabibili sa mga butika.
4: Pa-diet na ko buwas ah.
11: XFM.
13: Patropa mo!
14: Exciting!
15: Mga katropa, exciting!

0: bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Nakakaranas ng stress. Ang vitamin D3 ay may papel sa brain function at mood regulation. Ang VCO ay nagbibigay ng mabilis na energy para sa utak. Ang Moringa Seed Oil ay may antioxidants na tumutulong protektahan ng brain cells. Mas malinaw na isip, mas magandang pakiramdam. Premium D3 Softgel.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ari ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Claire Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
5: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
6: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santon Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Santon Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
7: Sister Pain.
8: Si Michelle Nagali, isa ka sales lead. Nakabatcha ko sa isa ka si Mama nga kabudlay sa pagpinto. So bagit kisa klero sa nag-inom ko sa Sister Pain. Minis na ginag-agi, nakatindog na ko dahil diretsyo pag makalakas.
7: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Mabibili sa mga butika.
10: Maka-late na ko.
7: XFM.
11: Patropa mo.
10: Exciting.
12: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santol Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santol Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santol Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
1: Ako si Manong Jude, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santol Gold Coffee Mix. Ang kasama ko sa biyahe, araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
2: Santol Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Santol Plus Coffee Mix. Ako si

0: Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
1: Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin.
2: Mag-Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
3: Excellent.

0: Premium D3 ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
1: Mga Barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
2: Senthan Plus Herbal Soap.
3: Yan is Galona, Senior Citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi makuha. Try Senthan Plus Herbal Soap. Nakuha yung burn skin ko.
2: Senthan Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga panit, mahamis nga kutis. Senthan Plus Herbal Soap.
4: Excellent.

0: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Santone kag Vitamin D3.
2: Ako si Mark Villasis, ang Villamonte Bacolod. Hili ko gid magpangape, pero naguntat ko kay taas-taas akong sugar. Ano abi kay katamis-tamis man sa mga ordinaryo nga kape? Sang nabalan ko nga ang Premium D3 Coffee Mix. Okay gid sa taas sugar. Gintalawan ko man kag subong, adlaw-adlaw na gid ko gaga Premium D3 Coffee Mix. Okay gid ni siya sa may diabetes.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santone kag Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea, dito ka na sa Health Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika. We'll be right back.

0: magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso. Mag-Salzone Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong buong katawan. Siguradong sisigla ang pakiramdam. Salzone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan. Salzone Plus Herbal Oil. Salzone Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C.
1: Ako si Nico Delphine, dating TV reporter ng Kapamilya Network. Siguro kong naka-Salzone Vitamin C ako araw-araw. Importante kasing maiwasan ang sakit at mapalakas natin ang katawan.
0: Salzone Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Sister Pain.
2: Ako gali si Lisa and I'm proud Sister Pain user. The one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya mo.
0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain.
3: If symptoms persist,
0: call your doctor. Mabibili sa mga butika.
4: XFM.

0: Kasi rin po, mataas ang kolesterol ko. Laging sumasakit ang dibdib at nahihilo. Binago ko ang lifestyle ko. Hindi nawawala ang Xanthone Plus Gold sa akin. With proper diet and regular exercise. Proven and tested. Laking tulong para feeling healthy.
1: Xanthone Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Xanthone Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Xanthone Gold Coffee Mix.
3: Ako si Ansang Sumag. Isa ka studyante. Kadagabi upod ko sa pagpulaw. Kagpagtuon ang Xanthone Gold Coffee Mix. Gapa-active kagapa-sharp sang mind. Wala acid, sakto lang ang kaisog kagkatamis. Maayo sa kalawasan. Kag may collagen, kag glutathione.
2: Xanthone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Xanthone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Xanthone Plus Coffee Mix.
4: Ako si Janine. Gustong-gusto ko talaga ang Xanthone Plus Coffee Mix kasi hindi ako nakakaramdam ng palpitations. Hindi katulad ng dati kong kape. Kaya masayang ako sa Xanthone Plus Coffee Mix.
2: Xanthone Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika. Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
5: Ako si Giselle Mandalo. Tinamaan ng kahoy ang sclera ng left eye ko. Malabo ang paningin ko for almost 3 years. Nag-take ako ng Vision X Plus. Sinubukan ko lang at naging okay naman. Effective talaga.
2: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
6: X.

0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
1: Pag-health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
0: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
2: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
4: 7 Plus Herbal Soap.
5: Norma Oda, taga Sibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
4: Santon Plus Herbal Soap.
6: Bili na!
4: Santon Plus Herbal Soap.
6: XFM.

0: Alam niyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam niyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
1: Xanthone at vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
1: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at vitamin D3 ka pa.
3: Bili na!
1: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
4: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Xanthone Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Xanthone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Xanthone Gold Herbal Tea.
5: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, hamis. miss...
6: Ha?
5: Oh, ma? Ikaw na?
6: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
5: Clear Skin Herbal Soap?
6: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
5: Hala, tingala ko naghuben ka.
6: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
5: Ma, baklan mo mang kusina ha?
6: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Di intagli mabayad sa tuition mo.
5: Oh, gali. Diri yo.
6: Ay, dali na.

0: sakit ng katawan, mag Sanfon Plus Herbal Oil.
1: Edgar El Banbuena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Sanfon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
0: Sanfon Plus Herbal Oil, talagang maaasahan. Sanfon Plus Herbal Oil, Sanfon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
2: Ako po si Mariel, isang negosyante. Late na ako kung matulog dahil nakatutok ko sa online selling. Laking tulong talaga ang Sanfon Vitamin C dahil hindi ko ramdam pagpuyat ko sa gabi.
0: Sanfon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Sister Pain.
3: Ako galing si Arjo, isa ako kapanday. Apektado kaysa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tripe, sahit sakit, hindi akon mga kasukasuan. Maayo lang, mayara na Sister Pain. Dasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
0: Sister Pain, tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Mabibili sa mga butika.
4: XFM.

0: Tanggalin ang pamamagat, kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Xanthol Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Xanthol Plus Gold, tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Xanthol Plus Gold. Xanthol Plus Gold, mabibili sa mga butika.
1: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Xanthol Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangustina, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Xanthol Plus Gold Coffee Mix.
2: Xanthol Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Xanthol Plus Coffee Mix.
4: Ako si Teddy, isang estudyante. Favorite ko talaga ang Xanthol Plus Coffee Mix. Dahil walang pangangasim sa tiyan. Suwabe hanggang sa huling patak.
2: Xanthol Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
5: Panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata? Baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
6: Vision X Plus. Softgel Capsule.
5: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
6: Vision X Plus. Softgel Capsule. Vision X Plus. Softgel Capsule.
5: Mabibili sa mga butika.
7: X.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Agapito po, taga-Nara. Ang asawa ko ay high blood. Tatlong beses na siya ng hospital. Ngayon, nag-ship sa Santon Plus Gold. Hindi na hina-high blood ang asawa ko.
2: Santon Plus Gold. Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
0: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. Hindi mo man napapansin, pero araw-araw may toxins tayong nakukuha. Kaya importante na may antioxidant support ka sa Santone Coffee Mix. Yung mangosteen na may santones tumutulong sa self-protection. Yung moringa, may plant compounds din na pang-detox support. Habang nagkakape ka, may ginagawa ka na rin para sa katawan mo. Santone Coffee Mix
3: Vision X Plus.
0: Marami na ang natulungan.
4: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat Vision X Plus.
0: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
5: Get ready Cebu.
6: The biggest and most colorful running event of the year is here.
5: Join the Windsor ColorCon 2026 on July 18, 2026. Starting 3 a.m. onwards at City de Marie.
6: Choose your challenge, 6K, 12K, or 16K, and run for a chance to win amazing prizes.
5: Four lucky winners will take home a brand new HoneyClick 125 version 4 motorcycle, plus win 4 iPhone 17, 4 MacBook Neo laptops, 4 iPad A16 tablets, 4 Sony wireless headsets, 4 Huawei Watch Fit 4 smartwatches, 4 JBL Go 4 speakers, 4 Huawei FreeBuds, and many more exciting prizes.
6: Register now or visit a registration booth at Abellana Sports Complex every Wednesday to Saturday.
5: For online registration, message Windsor on Facebook or visit windsor.ph.
6: Don't miss the fun, the colors, and the chance to win big.
5: Windsor's Color Run 2026. Run! Celebrate! Win!
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
7: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin!
0: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
8: Mahalaga pa alala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Mga parigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
10: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses, at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni, at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
11: Kung mamati ka sa XFM.
12: Sang una, wala kumayo may nabalaan.
11: Kun mamati ka sa XFM.
12: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
0: XFM.
13: Katropa mo!
14: Exciting!
15: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Ahora sa XFM, Radyo Patrol Iloilo, alas 4:07 na mga katropa.
1: Exciting Pilipinas!
2: Exciting Pilipinas!
1: Suguran ang imong aga sa 100.7 XFM Iloilo
2: sa Exciting Pilipinas!
1: Exciting Pilipinas!
2: Exciting sa impormasyon!
1: Exciting sa balita!
2: Exciting sa istoryahanan!
1: Exciting Pilipinas!
2: Panguna, mata na!
1: Exciting Pilipinas!
2: Exciting Pilipinas!
1: Exciting Pilipinas!

0: Ang oras sa XFM, Radyo Patrol, Iloilo, alas 4:08 na, mga kabayanan, mga katropa.
1: Exciting Philippines!
0: Good morning, good morning, good morning! Pilipinas. Good morning sa ating mga katuran, sa ating mga kabayanan, sa ating mga katropa. Diri sa palibot sa sudad kag probinsya sang Iloilo. Morning! Nagpamati ka mga kabayanan diri sa XFM, Radyo Patrol, Iloilo. Yari kita makabanan sa ika-5 nga adlaw sa bulan sang Hulyo. It's July 5. Kamusta na aton sining adlaw? Bugtaw na ang tanan, bugtaw na ang iban. Matamat na makabanan sa pagbangon. Pangilamos na ka mag-panot brush. Kamatamat na makabanan sa pag-ilis pakanto sa simbahan. Unang Domingo subong adlaw mga kabayanan, ingagaw na no. Bango na kag magpadulong sa simbahan kang magsimba mga katropa. It's the first Sunday sa bulan sang Hulyo mga kabayanan. Kamusta na aton sining mga suki nga mga taxi drivers labi gid ang aton nga mga taxi patrollers. Kagaw po subong mga kabayanan sa aton sining pagpangalaga diri sa XFM, Radyo Patrol Iloilo mga katropa. Nagpamati kamo sa XFM, Radyo Patrol, Iloilo. Batiyon kami sa inyo mga radio paagi sa FM band. Ining XFM, Radyo Patrol, Iloilo, ang amon nga frequency 100.7. Amon na nga frequency sa muna sang C100. Nagagiman number 1 diri sa Iloilo. Sa survey sa Iloilo, subong ginaparagihan mga kabinan sang Yes to Health Broadcasting Network. Amon ng XFM, Radyo Patrol, Iloilo, mga katropa.
1: Exciting! Pilipinas!
0: Kamusta ito sining mga vendors dira sa Iloilo Terminal Public Market? Kagapila pagin makabereng ka mga merkado diri sa sudad kag probinsya sang Iloilo. Nga aga pa nag-ladlad sa ilas din ka maligay, labarigin dira mga kamenan sa Pabia. Nga naga may market day subong sa Pabia mga katropa. Kagabi, temprano para ga matamat sa pag plaster sa ilang baligya ang mga vendors dira sa Iloilo ako dira sa may kwan ha? Sa may Pabia. Alas 4:11 mga kabinan mga katropa dirigid lamang sa XFM Radyo Patrol Iloilo. Welcome na sa Exciting Pilipinas.
1: Exciting Pilipinas. Exciting Pilipinas.
0: Dirigyapon mga kabilan sa XFM, Radyo Patrol, Iloilo. Ang inyong katropa ko si katropang Faby Balls, Tibor Morales, opdang kita ng katropang Alex Aspa, tub-tub alas 5:30. Ang tak na subong aga mga kabayanan mga katropa. Magadulong kita sa mga nagapangunang nga balita, mga impormasyon sa palibot sa siyudad kag probinsya sang Iloilo. Nagabroadcast kita pagi sa live stream sa aton nga Facebook page, ang XFM Radyo Patrol Iloilo, ang aton nga Facebook account, ang XFM 100.7 Iloilo. Nag-broadcast kita on air pagi sa frequency 100.7. Pwede ka mo din naman kapatala sa inyong mga pa-shoutout subong nga aga. Dirigid lamang magkabilan sa XFM Radyo Patrol Iloilo, Exciting Pilipinas.
1: Exciting Pilipinas!
0: Sa talaga celebrate ang ilang birthday, subong adlaw, happy, happy birthday. Sa talaga celebrate ang ilang anniversary, subong adlaw, happy, happy anniversary. By the way, ginatamayan natin sa belated happy birthday. Si Doka Erwin Lapos, na nag-birthday kahapon nga daw, happy, happy birthday. Dr. Erwin Lapos, wishing you all the happiness your heart can hold. Greetings coming from XFM Iloilo family. Happy happy birthday Doc Erwin ha. Kamay pa nga madamo pagid sa mga mabuligan ninyo nga mga pasyente diri sa Pilipinas. Kag worldwide. Ato nga mga suki mga kabilang nga mga diplomati dira sa Amerika, Hong Kong, Singapore, Taiwan, Europe. Kag Middle East mga kabilang mayong happy listening. Good day dira sa inyo. Ang oras alas 4:13 mga kabayanan mga katropa, dirigyapon sa ating pangalagad sa XFM Radyo Patrol Iloilo.

Sa gyapon mga katropa, mga kabinan. Ang ato sining pag preparar sa paghiwaton sining impeachment proceedings sa buwas ng adlaw kay Vice President Sara Duterte, mga kabinan, last dos sa hapon, ha? Naka-live diri, mga kabinan, sa XFM Radio Patrol Iloilo. Ato ni Sairan ang mga proceedings, ang mga matabo sining mga kabinan sa unang adlaw sa impeachment trial batok ya kay Vice President Sara Duterte, mga kabayanan. Ginabantayan sa halos kalabanan kung ano ang itsura ni Mary Grace Piatos. Kaya ba

unang adlaw sang impeachment trial kay Vice President Sara Duterte, mga kabayanan, mga katropa. Ang oras diri sa XFM Radio Patrol Iloilo, alas 4:15 na, mga kabayanan, mga katropa. Dugang balita nasional about na ginpakawian ko no, ginaras ko ng kabayan ang mga entourage ni President Ferdinand Marcos dito sa Canada. Pagkatapos mga kabayan nga gin tawag lawuay ko no si sining manggarali dito sa Canada. Kaya dito mga kabayan sa Canada subong si President Ferdinand Marcos, upo dito ang spokesperson sa Malacanang nga si Attorney Claire Castro. Bago kahapon, nag-record sa ilang aril mga kabayan si Attorney Claire Castro, kiparapitan ini sa mga raliesta dito sa Vancouver, Canada, mga kabayan. Ibaloon ta ko na nung, kaya man ang intonation sa nagasukmat kay Attorney Claire Castro daw. Ilunggo? Klala yun eh. Tinawag nila ko naman kabanan si Attorney Claire Castro, siya pangit kao. Kag ginasupatan nila ipadabot ko kay Presidente ang parte sa flood control anomaly, mga kabayanan, mga katropa. Samtang formal na makabanang ipasakaan ang kasong plunder si Senator Rodante Marcolita. May kantanan siya makabanan sa ginako niya nga kuno nakabaton siya sa 75 million pesos nga campaign fund kay former Congressman Michael Defensor kay isa pagid. Problema si makabanan kay wala niya gin butang sa iya sining nga source expenditures of ining gina-report na makabanan sa COMELEC ang mga kumbala, ang mga donations. Kung pila na baton mo nga donation halin sa private group na kabahin sa imo sining campaign fund, tigin kabig ini makabanan sang tagreklamo, kaya may nagreklamo makabanan sa ombudsman mo nga plunder. Bangod sining makabanan, gin file na ang kaso nga plunder bato kay Senador Rodante Marcolita kahapon akon sang Biyernes. Ang oras din makabanan sa XFM Radio Patrol Iloilo, alas 4:19 na. Kamusta na itong sining mga suki dira ng mga tripamati sa Santa Barbara Public Market, dira kay Bornok kay Risa sa Bornok Pork and Beef Dealer, dira man makabanan kay Mimi Meat Station, kagsuman kay IJ's Pork and Beef Dealer, IJ's and Joseph. Sa balita makabanan diri gyapon sa aton nga pamanagad sa Exciting Pilipinas, mga headline sa aton nga balita subong nga aga. Ginaransak sa wala pa makilalaan nga mga suspitsado makabanan ang DIY sa Pasig City. Kag ang mga suspect nag-agi makabanan sa kisame sa nabitaan ng establishmento komersyal. Kag dito makabanan sa Nueva Valencia, Guimaras, may magpakaisa nga nalumos. Tira ba naman siniguro base kung ang isa unang nalumos tapos gindaiban sa isang hindi kabalo maglangoy, kagamutong na lumos makabanan ang duwa sini sa ila mga katropa. Alas 4:20

0: Magkabayan diri gyapon sa XFM Radio Patrol El Ilo. Sa balita magkabayan diri sa aton sa Panay, nagamando na sa border control si Governor Paulo Javier. Pagkatapos nga may mga reported nga ESF infected o kon ESF infection sa mga baboy iya sa Iloilo kagasuhang man sa Negros, nakipan magkabayan sa Capiz. Kaya ang antike, negative pa magkabayan sa ESF. Pangod siya rin magkabayan nag mando ang gobernador sa antike nga magpatigayon magkabayan sa border control agod nga mapungga ng makasulod ang mga baboy nga infected sa African swine fever, mga kabyanan, mga katropa.
1: Exciting Pilipinas! Exciting!
0: Diri sa aton sa Iloilo, may reported nga ESF contamination o kon ESF infected nga mga baboy dito iya sa isa ka barangay sa Barotac, Viho, Iloilo. Balon ta karon makabanan kun anong mga bagay kag ada pagid ang mga ginahimo sini nga pamaagi sa ato niyang probinsya pagkatapos makabanan nga na may ara nga infeksyon sa ESF sa Barotac, Viho, Iloilo. Dire gyapon makabanan sa ato nga pamanagad sa XFM Radio Patrol Iloilo. Alas 4:22 na makabanan mga katropa dire gyapon sa ato nga pamanagad sa XFM Radio Patrol Iloilo. Sa aton mga kabayanan, sa aton mga katropa, dugadugay, balontang, pinakaulihing, kaimtangan sa aton nga panahon na. Dire sa aton sa pungsod Pilipinas, pagkatapos mga kabayanan, mag-inamonitor kita, ay sa ka low pressure area, or bagyo, no, sa gwasang pungsod, nga may patimaan nga magsulod ini mga kabayanan sa Pilipinas, kaginakabig ini mga kabayanan nga isa kuno ka super typhoon. Nauntaon ta kung anong epekto siya dire sa aton sa pungsod Pilipinas. Kaya daw ang yesterday nga tirada, mga kabayan, yesterday nga direksyon daw dito sa Northern Luzon. Dugay-dugay, mga kabayan, na nga aton sining nga pag-checkyar sa aton nga weather forecaster sa pag-asa Iloilo, mga kabayanan, mga katropa. Antes sa mga detalye sa aton nga mga balita, mga kabayan, dirigyapon sa exciting Pilipinas. Nakapangapi na ba lang ang tanan? Maginom kita makabanan sa buong aga sang Santon Plus Coffee Mix kag Santon Gold Coffee mga katropa. Agod nga ma init-initan ang aton sini nga sulok-sulok ka. Luwas sini makabanan nga mga init-initan ang aton nga sulok-sulok sang Santon Plus Coffee Mix. May makuha kapagid makabanan nga mga health benefits sa pag-inom sang Santon Plus Coffee Mix mga kabayanan mga katropa. Kaya man ining Santon Plus Coffee Mix kag Santon Gold Coffee, isa ini ka kape nga natural makabulig sa tanan nga ginabatyag naton nga balatian labi na sa may mga hormonal imbalances pa nga mga partner ninyo nga mong ginahalinan sang mga bukol-bukol sa aton nga lawas kag problema sa aton nga manlaki parehas pala sa prostatitis. Maginom kita mga kamenan sang Santon Plus Coffee Mix kaya dako ang mabulig sang pag-inom sang Santon Plus Coffee Mix at Santon Gold Coffee. Kaya ini makabayan may isoflavones nga amo nag-control sa aton nga hormones all natural nang kakape ka na may bulong ka pa mga katropa. Mabakal ini sa mga butika malapit sa inyong lugar pareho sa Mercury Drug Stores, Watson's Pharmacy, Grace Pharmacy, Generics Pharmacy, South Star Drug Store. Kaga pwede man makabayan ma-order pagi sa Shopee kag TikTok Shop. Gani i-add to card lang kung hindi ka mo kabaluda, no? Mga senior citizens sa aton. Patudlo lang ka mo sa inyo sining mga apo, real kabataan, kung paano maka-order sa Shopee sang produkto sang Yes to Health Incorporated. Inabragid iya, ini ang kabinan ang Santon Plus Coffee Mix kag Santon Gold Coffee. Pagbalik na aton mga kabinan, pagkatapos sa aton ng commercial, balonta ang pinakaulihing kaimtangan sa aton ng panahon kag mga balita sa palibot sang Panay Kagasuman mga balita pagkabayan diri sa aton sa sudad kag probinsya sang Iloilo. Ang oras alas 4:25 na mga katropa.
2: XFM.
3: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
4: Xanthone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
4: Pinagtibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
6: Bili na!
4: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
7: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
8: Mabibili sa mga butika.
9: Ooh, wow! Gwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
10: Ha?
9: Oh, ma? Ikaw na?
10: Oo, gwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
9: Clear Skin Herbal Soap?
10: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
9: Hala, tingala ko naghuben ka.
10: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Clota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
9: Ma, baklan mo mang kusina, ha?
10: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Tiintagali mabayad sa tusyon mo.
9: Oh, gali. Diriyo.
10: Ay, dali na.
11: Sakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
12: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Santone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
13: Sister Pain.
14: Ako si Sarah, sa aking kututan ni Lilo.
15: Sa aking call center agent.
14: Permigin ako nagawa migraine tungkol sa pulaw sa trabaho.
15: Ibagay niya epekto sa akong sang Sister Pain.
14: Resigda, sige di madulang pagsakit sa akong ulo.
13: Sister Pain, tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
16: Symptoms persist.
13: Consult your doctor.
16: Sa mga butika.
17: Katropa, yari na ang atun winner sa atun weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
18: Hey, palira, dula, tagal, barangay binalod, alimudyan, Iloilo. Ang kapasalamat ako sa XFM, kagkay Dr. Emilito, oy sa akon na nadab-an na 3,000 pesos cash. Gani, kamu mag-intraman sa Santon kag XFM, libu-libong papremyo. Thank you.
17: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na!
19: Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026.
20: Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
9: Padayat na kubuwas ah.
13: XFM.
21: Katropa mo!
22: Exciting!
23: Mga katropa, exciting!

0: Ang oras sa XFM Radio Patrol Iloilo alas 4:20 na mga kabayanan, mga katropa, bugtaw na, bangon na.
1: Exciting Pilipinas.
0: Bugtaw naman kabayanan. Good morning and happy listening kay Hernan Tichanova. Good morning, katropa ng Alvin. Dumi si Alvin panagakuan ha. Good morning sa niyas taga Barangay Rumagayray, San Enrique Iloilo. Kagasumuman mga kabayanan, good morning kay Rodolfo Onasin Dilapos Jr. Morning mga katropa, happy Sunday morning. Kaling kay Rodolfo Onasin Dilapos Jr. Kaga hibalong tanay karoon mga kabayanan, ining isa ka babae nga nadakpan mga kabayanan sa isa ka okon nadakpan dira sa may Pabia Police Station. Pagkatapos ining siya mga kabayanan ang may Guaranto Bares nga staffa. Daw may gin-scam siya kuno, no? Ini base mga kabayanan sa gin inform din sa aton sa aton nga patrollers, madako di ko nung nakuha sa isang suspect sa iya, no? Babae ni siya. Mga 200,000 ko nung nakuha na scam sining suspect siya. Di may kaso ni makabayan ng staff, ha? Ginservihan sa Guaranto Bares kahapon sa Pabia Municipal Police Station, mga kabayan at mga katropa. Alas 4:31, mga katropa, dirigya po sa XFM, Radio Patrol, Iloilo. Gadugay mga kabanan, ma-confirm kita nga balita. May kang tanan sa mga katropa. Sinibi lang atong gin-raid ba sa IMIG? Dira sa Mulo Police Station, ini matapos mga kabanan, ganabaton sila sa balita o kung informasyon nga may ginatago. May arak na nagatiner ng isa ka former police sa Mulo Police Station nga may kaso nga murder. Timote mga kabanan, ang gin... Ginkantuan sang IMIG. Membro na siya sang PMP, no? Sus. Ginapangtayaan mga katropa sang membro sang IMIG. Lakit man ang gindala nilang mga membro sang SWAT. Kati may dakpon nga... Isa ka anay police kadra ko no gatiner makabenan sa Mulo Police Station. Kahapon makabenan nag-surrender ko no kay Police Brigadier General Randolph Atuanio ang ginatumod nga wanted person. Ay na ano man yung police ang hipi na tunda sa Mulo man. Ato ne nga nag-kwanko no no dira nag- ginano na ginakodol na ang wanted person nga nga kagaarin ko nung kisaga upod sa drug by bust operation inano man nga dapat sininvestigaran ang precinct commander sa Mulo Police Station nga amo ni nagatago kamuda sang ano sang wanted person. Tingin confirm ang kabanan sa Campo Delgado nga may inig na pangita sa IMEG nga kuno dira naga panago sa Mulo Police Station ako ang ginakadol dira sa mga pila ka mga pulis dira sa Mulo Police Station nag-surrender kuno makabanan sa Campo Delgado. Sino ba na ini? Standby ka mga kabanan dirigya po sa atong pungalagad sa XFM Radio Patrol Iloilo. Ligabi, katupang Alex, yung mangkot ng sinuning patroller natin nga na-scam, oh. Kay pamangkoton, tabi kung paano ini ang background sinis isang babae ganin na-scam ang kabinan. Pero di ba, katupang Alex, sa itong koneksyon bala sa, ano, sa pag-asa? Kay may ginabantayan kita makabinan nga isa ka bagyo, no? Nga rasagwa sa Pilipinas, kaya daw masulog ko rin sa... par sa Lunes. Kada isa ko na kuno ka super typhoon. Good morning kay Emily Altiliero. Good morning Emily. Kamusta kamo dira Emily? Kada isa ini ko na makabanan ka. Ikaw, sige abi no. kung takabi karon si Dulpo, no? Kailaw siya karon ni scam sang suspect. Pero ano tayo magkabinan ng aton sa koneksyon sa pag-asa? Ano magkabinan sa aton sa nang line number one ng aton nga koneksyon sa pag-asa ka Engineer Rolly Cuenca. Engineer, good morning. Live ka subong diri sa XFM. Radio Patrol Ilopon diri sa katropang Faby Borges Tibor Morales.
2: Yes, sir. Mayang adla, sir. Kag sa aton mga tatang na kati. Ama natin latest sa update sa subong adlaw, July 5, year 2026. Sa karon pala natin ginamonitor yung si Bagyong Bagino ngayaral sa Gapon sa Guatang Aton 4. Uli na itong inisyo na si Batang 2,700 km sa east of eastern Visayas. May maximum sustained wind din siyang 195 km per hour malapit sa sentro, pag-asin sa pagbadlog sa Galabota to 230 km per hour. Nag-aulag din siya westward sa kabisigon ng 15 km per hour. Lapin niya siyang direktang epekto sa anuman nga bahing sampung sa Pilipinas at ang Eastern sa mainland ng Hanin na Lintugag at Pasifiko ang nag-effect sa eastern section ng Luzon sa Visayas. Dahil sa itong sa Western Visayas, magapadayon din yung maayong panahon. May mga posibilidad sa mga isolated ng mga pagulan-ulan pagpangilat pa nag-oob the last minute ng mga Eastern Visayas. May natutog katarangan natin ng hangin, dito na aminahan na silangan pa na silangan, magadalain din sila sa makanay tugtog katarangan ng mga pagbalot sa atong kadadatan. Forecast ng future naton yung sa 25 to 32 degrees Celsius. Adlaw naton nagabot na kalas 5.35, magatuna din siya alas 6.6 karon sa hapon. So, gaman natin lang ito sa graphic, ito lang din sa ilo pag-asa. Pauli ko yung
0: Engineer, anong senaryo nga matabo, sir Engineer? May posibilidad ba na magkasulod ini sa Pilipinas, no? Sa par, ini ang bagyo nga rapasagwa sa Pilipinas, si Bavi?
2: Yes, sir. Possible, sir. Magsulod din siya next week.
0: Okay. Sa diin ang direksyon yung sinikon yung kaso, Engineer?
2: Possible pa Taiwan iya direction, sir.
0: Okay. Pero sa bahin iya sa Pilipinas, sa diin ini ang iyang posibly igoon, Engineer?
2: Sa diri sa aton, sir, less likely naman ang mga lang falling scenario naton. Pero most likely, ang direct ang apektado ang munisyon sa Northern Luzon or sa Extreme Northern Luzon.
0: Okay. Pagsulod sa Pilipinas, ang manghihapon ang posibilidad sa ding kabasgon niya, Engineer? Or posibilidad nga ba si babaskog or mahina siya?
2: Well, possible ma-maintain niya ang super typhoon category, sir, sa samtang nagasulod sa Southern Park at gayara sa susulod sa far natin, sir.
0: Okay, pero may posibilidad ka mag-landfall, Engineer?
2: Sa karon, based sa itong nga monitoring, doon manubo pa naman ang chances ng landfalling scenario. Pero ang pinaka-worst case scenario natin, sir, possible nga sa ang mga direktang apektado ang munisyon sa Northern Luzon, sa Extreme Northern Luzon.
0: Okay. Salamat, Engineer!
2: Yes, sir. Thank you. Kagmayang agad.
0: Okay. May agad abatian mga kabanan natong koneksyon sa pag-asa po kay Engineer Rolly Cuenca.
3: XFM Weather Update. Weather Update.
0: May posibilidad mga kabanan nga mag-sulod sa Pilipinas. Ini ang bagyo nga si Bobby. Kag pag-ahingadlan ni mga kabanan nga si Bagyong Inday. Kung magsulod na diri sa pungsod Pilipinas, ang senaryo mga kabanan nga mamintay niya ang iya kabasugon nga 195 km per hour. Sang bagyo nga ini makabinan nga ra pa sagba sang pungsod Pilipinas. Northern Luzon ang posibilidad nga igoon sa ini makabinan sang bagyo nga ini adri sa aton sa Panay daw less likely no nga maapektuhan kita pero ang posibilidad makabinan nga matabo nga hunuson niya kon butongon niya ang habagat ang mga katropa, mga kabiyanan.
3: XFM Weather Update. Weather Update.
0: Ligabi katropa ang Alex kay Ligabi katropa Alex kay Kwan kay Arna siya. Okay, kay Rodolfo no, kay Sigal na biktima ni sang nada gitsirbian sang waranto baris kahapon. Sa nga pabiya police station bangko tabi no kon paano siya na biktima kay dako ning amount na nakuha siya no ara pagka balan sa aton sining line number 1 si Rodolfo mga katropa Rodolfo good morning
4: katropang CB boards
0: oh good morning no okay mayon kay nadakpan ning isa ka babae nga may kaso nga staffa kag bati nato na ikaw isa siri sa mga nabiktima Dulpo?
4: Yes, ako isa man ka biktima niya hindi na ako nag-iisa kundi perte ka damo gid katropang TV.
0: Dalang gid paano ikaw na biktima si ni Dulpo?
4: Ati taxi driver kita, medyo napasayro ko ini. Kaginsuki ako. Tapos may ginapakita sa nga negosyo yung una-una manok. Just chicken ni Blag. Gina-service ako for delivery. Delivery. Tapos sa...
0: Pero may item siya ginakarga.
4: Amo lang manok.
0: Ah, manok ginakarga siya mo.
4: Okay.
0: Sa diin niya ginadala?
4: Sa mga suki yung nag-order siya manok.
0: Ah, okay.
4: Sa Gimaras, may gina-deliverance sa manok sa Gimaras.
0: Okay. Sa saan unang kumpisa ni Sadul po?
4: March 5.
0: March 5 nga nag...
4: 2026
0: nga nag-transaksyon sa sa'yo mo?
4: 2025.
0: Ay, baka lugay na galing, no? March 2025, ginagamit siya na ikaw nga pang-service sa iya sa ding mga...
4: Delivery
0: nga manok. Ining dress chicken. Dress chicken. Okay. Dayon.
4: Tapos, gambal sa ako, nakilala niya kapital na ma-invest ko sa iya kay purchase man sa manok para makakuha sa kag-deliver niya. So, taron, may, sa GCash, may G-loan ko nga pundo, amounting for total sa 85,000.
0: Okay.
4: Singa hulamon ko nanay, kay balik ko man dayon. Singko anong plasada. Yung kada-deliver na ito, makagalan siya kita sa G-smell, 5,000 ta. Amo lang ulong ganun sa kadlaw mo. Kaya aramang ko. Budo na yung ganyo ko katupang PB, 5 yade. Pero isang sa mabiyay-biyay ko, at least may 5,000 ko kadadlaw.
0: Okay. Oh, na 85,000.
4: Oh, 85,000.
0: Okay. Bilon. Sige, okay.
4: So, for short, next naman, kay na-failure tong yung payment mo. Ang sa akong na jailo, na-failure to. Nag-option siya, sige, gabugas man ko. Ganigosyo ko bugas. O kada deliver, may kwarta tanggan na siya on. Karoon, nabalaan niya na may kilala ko nga ganigosyo bugas, na partner mga kami. Kasi sila nga, yan, numa ako to, rito mo to nga makakuha kita bugas, si Udi. Hindi ka mag-godlock, siya si Udi. Okay. Nag-purchase kami sa bugas sa mga more or less 100 sacks sa amount nga 98,550.
0: Okay, una 85,000 para sa manok to. Tapos ay kadubanin ang sa bugas naman, kasi nag-failure to mo. Nag-failure ko no, nag-failure ko no. Di pagkatapos, ang bugas.
4: Ang gindeliver naman to sa manok to, nga si Test ng ngalan to, si Test ko no, nga taga-tikod.
0: Okay.
4: Karon, kung gin-deliver to, wala ito nagbayad, si Tess nga na. Ang rason niya sa akong, palagyuhan siya. Okay. Sige lang, wala kaso, mangita ito option. Amo lang bugas. Okay, gin, kuhang ko siya, gin, tigayan ko sa kaibayaw ko na nagabugas sa super. Sa una nga transaksyon, okay, pag-deliver, nagbayad si COD. Sa ikaduwa, okay. Sa ikatatlong pag-order naman sa bugas na 98,550 kuhan niya presyos ng bugas, gin-deliver naman sa Dika area dito sa Pabia. Sa mga stall na, gin-deliver naman taga 20 kasako, sa isa ka stall, asa maubos na ang isa ka jeep na nga mong targaan mong ginrentaan sa. Tapos sila nga sa akon, ang COD, pwede buwas na lang kay gabi ang delivery mo. Eh dapat pag gabi na pag-ubos, kuhaan ko na siyang kwarta, kagibayag naman to sa kaibayaw. Okay. Karon, ginabalan ako nga, ay si Lito, na gindeliveran niya sa katransaksyon niya sa bugas, nagambal nga pwede buwas na lang ang bayad. Eh, hindi ko magsugot. Sinan ko, pwede, bago si COD nga itong transaksyon, dapat bayaran mo subong. Sige, hindi, nagtawag na ko ito kay Baya mo, nga buwas na naman sugot sa. O sige, siling ko ha, siguraduhan mo buwas, abay mo katropang PB. Pagkabuwas, siling ko, di na to ang 98,550. Siling nga, si Lito, abay, ginpalagyo yung kwarta nga to. Nang ginapang nasukot ko pa sa subong, pero base karon sa hapon, mabayad yun na. For short, katropang PB, ang nangligad nga gindakop ng scammer, na si Samantha, nakilala yaman, amo man to gali, hindi na ko sure kung si Testo. Ang nag-scam sa iya na ginapak na napakita yung ang kwarta ka to, dito na ganito, kagang si Lito ngayon na banas ang scammer mga lalakpan sa Leganes.
0: Okay.
4: Kaya yung nagagto ko itong gapon sa Pabia Police Station, ginsuri ako sa, te, bayran, good ko na eh. Tingaw, hindi ka pumalaka, bayran, takang makagwaan dali lang, ko
0: eh. Dalit lang Lito ah, ay Lito, dalit lang Gendadol po ah, ining nag-scam sa imo, anong ngalan niya sini?
4: Tingala gani ko pareho ka mong ngalan ka tropa
0: okay amo gani no Phoebe ano to ano tong iya nga ano to
4: ang pangalan ang real name niya Phoebe Ann Amagin Gonzales
0: Phoebe Amagin
4: Phoebe Ann Amagin Gonzales yep ang iba niya okay. ang iba niya nga ngalan nga ginagamit sa pang-scam amo ni ang Nala Gonzales or Nala Angelica.
0: Nala Gonzales kag Nala Angelica.
4: Taga di pagko naman sa ngangalan subong amo ang Arya Yuki.
0: Taga diin ini siya Rulfo.
4: Actually wala sa sang permanente gitay nga nga ginaistaran. Ang nabalaan ko ang ila balay ni Nanaya ara sa Altachira First Street.
0: Okay.
4: Tapos garinta sa subong currently dira sa may Altachira Country Home Block 4 Lot 4.
0: Okay,
4: Ay wala sa sang permanente ning address mo.
0: Mhm. Ginambal mo nga
4: ang previous gali ka tropa PD, ang previous sa Dika siya. Dito sa Dika sa phase 1. Phase 1 phase 2 dabla sa Dika. Dira na sa samuna galing naghalin to siya kay kadamo to naga-target siya nga sukot. Perti ka damo sa ngiyagin ko ang kwarta. So, kagain, nam-info naman kung ang style ya, nagpa-color sa isang buhok ya, ang nag-color buhok sa salon, ginpangayuan naman kwarta, makun mo, mahulam ka kwarta, 25,000, silang isang tagiya, bago ka lang di ka pa salon, mahulam, gimo din naman ang kwarta. Do, ang guwaya bala, kung sino ang masalamuwa ya, ng tao, ginahulaman niya, o kung nautangan niya sa kwarta. At ang currently nga modus siya mo niho, mangita sa sang rent apartment boarding house manda kapangitaan niya sang rentor mangita rentor tapos pag down sang ang rentor kuwaon niya na kag hindi na niya pagyatag sa tagiya sang balay kung mangayong tagiya sang balay utay-utayan niya lang sina kag ang pinaka grabe pagid nga style ya nga modus mangita sa sang second person nga magatindog nga tag-iya sang sinang apartment. Tagamunang maatubang sa mga rentor. Ikaw nga, ikaw example marinta sang apartment or boarding house, ang ipatubang yun na hindi real nga tag-iya, kundi ang singin set up ya nga tag-iya. Nagdira ka mismo nga rentor maghatag sang first month advance kag amo lang sila nila nga advance gabayad ka.
0: Oh, okay.
4: Kukwaon na sang iyagin set up nga tao, kagiyatag ang kwarta siya. Kay may na-storya, git ko nga gin-hire ya, nagbayad gitong rentor nga taga-ruas, 100,010.
0: Wow.
4: Oo, ginatag sa iya, sang nabalaan, sang tagiya, nangakig to. Tapos ang rentor, nabalaan man ang scammer sa ginbawi siya, wala nito, nabi mo ano ginatag ya, tunga lang. Tag may balanse pa, galalain man to ang rentor na to, kaya gintabog sila sa sina nga balay, kay wala sang tsakto nga istoryanay.
0: Okay.
4: So, nag-move out to pag nagpuli to. Ang problema nila, ang kwarta nila wala ma-fully balik. Kaya ginapaasa-asa lang sila ni Nala Gonzales o kung ni Phoebe Ann Amagin Gonzales siya. Pagsasubungan kinion, at toto siya sa Pabia Police Station kagang may ginahulat sa kuno nga magabayad sa piyansa nga 18,000. Siling ko sino ang matag sa piyansa nga 18,000? Siling nga si Mamaya. Actually, nagstorya na kami ni Mamaya na nga gaakig-akig na nakuno si Mamaya sa iya kay doon siya firmyang napalipitan sa bata yan eh. Kag siya ang nagatag sa piyansa para makagwa bata ya. So sa Lunes, amun ang ginapabot na si Mamaya mismo, na si Ma'am Amagin, amatag sang 18,000 nga ipiansa para makagwa sa. Amo lang niya katropang PB, daw wala ang laki sa ustisya, kaya ang amunin nga sa isang mga tao, hindi na dapat ipapagwaon sa prisuan mo. No? Ay madamo, pag hindi isang ilang i-scam kag itunton ng mga tao.
0: Tikod magdako, kagdamo ng mga complaints siya siguro, Rodolfo, no? Large-scale staff, ano, no? Kung madamo sa mga reklamo sa iya, labi na ginabi sa imo. Kasi mga, ang imo, mga, nagawa sila, Rodolfo, na nagbinulman ikaw, Abi, no? Dalahig nga lang mo, kaya nagbinulman ikaw, plus ang imo pag iya, may imo kanya personal nga kwarta nga gin hatag sa iya.
4: Actually, hindi mo mambal middleman kay pasayro ko malang siya. Kag naging best malang ko sa iya, kag wala ko balog lang sa scammer siya, may nang biktima ko ya.
0: No, na biktima ka gani, no? Nagwa sini daw nag-serbi ka bala iya nga nagpatigayon to sa kay bayaw mo.
4: Amo na gani, amo na challenge si bayaw sa ako nga kilala ko sa. Actually, wala ko sa unaw na makilala nga scammer sa mo, uli na lang.
0: Mo gani.
4: Na scammer ako uli na wala balaan nga ginabuyag-yag na to sa piyak nga stasyon.
0: Abo, anong ginambal mo kina nga si Liganes? Ano na siya man? Ano, amo ni siya?
4: Hindi, Opodya.
0: Opodya?
4: Kilala ya, o.
0: Opodya pag itong gin-entrap sang si IDG
4: sa
0: Liganes. Opod siya na yung sumabayin ngayon nga
4: nag-tuntuman
0: sa imo?
4: Oo, no. Siling ko siya, sinuna sa ang gin-entrap din sa Guimaras nga scammer. Silingi amuna si Samantha Angelica. Nga mismo siya man ang nag-scam sa iya. Lingkuhaan man siya sa kwarta. So siling niya ko makagwa siya, sukto niya to si Samantha Angelica.
0: Buta ba nung ang scammer to nga nadakpan? Gin-scam man ining nag-scam sa imo?
4: Oo, gin-scam man siya.
0: Iba.
4: Tapos sabi mo, ang bana sang scammer nga gin-entrap sa Liganes, nga uncertainly to, amo man na siya ang gindelibira niya sang bugas nga 98,550.
0: Jesus!
4: Meaning, daw galibot-libot sila.
0: Nakasabwat.
4: Oh. Isa lang sila nga kasabwat. So dapat niyang ba na pag ini sa manta, Angelica, dakbo na.
0: Oh, di kung may warrant to baris na dakbo ngayon siya lito, no? Ay, Adolfo, anong mga leksyon mo nakuha si Nadri, Adolfo?
4: Ang leksyon, basta may involved money, mga katrupa, halong-halong, gid ka mo. Kaya ang pag-scam, involved money na mo. Plus na i-operan ka, nga ma-business, partner business ka mo, investment nga kwarta, nga involved money. Bao nang kwangid, mag-double tank kita mga katrupa, nga tagpalamati naton, para hindi man ka mo ma-scam. Amunin ganyan yung nga mudos ganyan mga magrenta sa mga apartment ka, mga boarding house. Kung ano da, nga mga offer nga, oy, mama, marinta ka, amunin mo to. O, madown ka ganyan niya, amunin. O, tanan ni, mga 5,000 eh, down mo, 10,000. Nagabot na ganyan sa 10,000 na down payment, ganyan ka trupa ang TV. O, kagti, doon ang damo. Subong pa sa nagbabati mga katrupa natin da, ng mga natuntuhan. Tagto ka mo to sa Pabia Police Station, mag-file ka mo sa reklamo dito sa iya, kaya hindi na nato yun ipagpapagwaon. Kung hindi siya makabayad sa iya nga mga ginkwaan.
0: Sa diin siya ginsiribihan kahapon sa Warranto Baresta, Adolfo?
4: Dito, gid sa Altachira, Country Home, Block 4, Lot. Nga, kung sa diendra sa garinta. At kung po din yung maisog-isog man yung kalibin niya, nga si Jobert Rodriguez na taga San Pedro Mulo.
0: Okay.
4: O pag nag-aubra nga sa likod sa 7-Eleven sa Parola na may lindingan.
0: Aha. So, consider ba na ang nabiktima sining babae ngayon ni, no? Kanto na ka mo to sa Pabia Police Station kay kung damo ka mong mag-file ang kaso, ti large scale staff ay na parang matagan sa ustisya ining papanunto sa inyo sa babae na si Pibian Amagin
4: Gonzales
0: Yap.
4: Yap, kagang yung fake nga ngalan nga si Nala.
0: Nala. Si Elias Nala, no?
4: Ang iyag na introduction niya sa mga tao, ang biktima niya, ay ma'am, sir, sinalag ko gali, nga muna mo to, marinta ka mo. Amo ni siya nga balayo, tapos ari upod kong tag-iya, pero amo gin sit up nga tag-iya, hindi man tunay. Tapos dito matubang nga sit up ya. Nga down payment ka mo, isa ka bulan, advance, amo ni tanan, mga 50,000, imabayad man dayon yung rentor. Pagka move in niya, o balik ka mo buwan, sayari din yabi, gaulat, pag-abot sa rentor, ay wala gali ang tag-iya, kaya pinangita kay Nala. Ipalagyuan na sila glinin nala.
0: Nada na to ang gin-down down niya nga 50 mil?
4: Uwain na, yawan sa pangita. Tapos makontak ganin nila, madamo naman sa mga istorya si Nala na, ay ma'am, ibalik ko lang na yung 30 mil sa dasun ng 20. Kaya limong 20, gali yan, paasa-asa na, hindi na na mabalik.
0: Sabi nga style
4: ya.
0: Okay. Madala ka gid dali ya Rodolfo, no? Madala ka gid iya kay daw expert sa amo ding mga bagay ning babae nga, no?
4: Expert siya nga daw dumapasay ka bang ay ubayran ko gid after ano kansapon ah. Ibalikat at ayon mga muna.
0: Ti ang sa una mong kwan sa iya nga invest sa iya. Anong style yang nga nadala ikaw, Rodolfo?
4: Amo na yung singa, kung mag-invest ka di, kada delivery na po sa Kadlaw, may 10 mil na ganan siya. Tapos may itong unta na eh, tag 5,000 ta. Na amo lang na ang aton nga, o Brown. Okay man, sa pag-delivery na mo nauna, okay man sa ikaduwa, dito gid, do 1 to 3, staman ng style mo. Na do ipaganyat ka sa una, pero galimong main target ya sa ikaduwa, ikatatlo, wala ka na. Tapos sige nga sukot. O sukton naman sa nga sukton, ikabla ipalipayon, ikabla nga mabayiran, yaka mga sa hapon, pag-abot siyang sinanga deadline nga oras sa hapon, es 4, ang balon niya ka din, ay na ano, muni mo to, nang boss aga na lang be. Pag next day, boss aga, wala mag-yapon. Kita mo naglabot sa 7 months ng sukta na yakon, 7 gigabulan. Wala gid niya mabayaran.
0: Diway gid wala gid to mabalik ang una ang imo yang una to bala mga pilato 90 pilato.
4: Ang una is 85,000.
0: So, wala ka gid sa may nakuha to sa 85,000 mo sa iya.
4: Wala gid kay hindi wow. Cash ang ibayad sa akon kundi dapat i-send mo sa GCash mo.
0: Oo.
4: Te kun 85,000 subong naglabot na sa 120,000 dala wow. Interest sa JLO na. Subong ang G-loan kung kapamate, sige sukot la sa kon, nasiling ko ganyo pa ngayon, kung abuligan, pag nila ko nga mismo ang G-cash G-loan, among file git sang kaso, pagidugang sa iya. Kaya tin, wala ko gabayad mo, kaya ang bayad ko, ara sa iya, dapat siya na mabayad siya na. Bro, gambal sa ginabayaran niya, pero siling ko din ang resibo. Wala mo siya sang ipakita ng arsibo. Tapos nga nagdako na niyang G-loan, no, 120,000 plus na. Niyang wala yung nabayaran. Kagang sa bugas naman, missing ko, wala kita sa bayad.
0: Diyos.
4: Kuha niya kami mo. Ginpromisahan nga every month, 5 mil ko lang ibayad niya. Pero why yaman gintupad? Hasta nga naglabot na sa 7 months to 8 months na, missing ko, wala kita sa mga ibayad. Salamat na sa kayo, wala namon sa atagan sang interest nga sa sina nga amount nga 98,550 pwede na ganyan ma-round off sa 100,000 ang yaging kuha wala sa ginpa-interesan. Pero mo katropang TV ang nag-style naman sa bugas ang tupad na ni sa nga kung bayaw nga gusto bugas ginambalan niya ko nga manina ya kilala ya amuno ginagrantor ya. Abi mo gintagtuan ko ligad, hindi man sa nakilala. Ginagamit niya ang ngalan sa tao para makonvince ang iya matuntuan.
0: Diba pa? Tiyag hindi gali, no? Mga pilang edad yung si Rodolfo man?
4: Sa edad, wala ko siyang exactly.
0: Balbanta mo mga pila? Mga pila?
4: Maraming sa 40 eh. Mga 40 taon siya. Makita man natin sa itsura. Pero sa ano, pakagduan natin sa reporter natin para may interview siya, kag makita sa personal, at pagkita ko siya na preso, detain siya. So, gahulat na lang siya sa Lunes, kay kuwana sa mo ng office hour, ang Lunes, kay subong nakasabado, Domingo, wala. hindi ma-process ang iyang piyansa. Kumabati ko sa pulis na si ang ating investigator to si Arellano, nagambal siya nga sa Lunes ang processing sa iyang piyansa amounting 18,000.
0: Mm-hmm.
4: Sa ginistorya ko sa sin ko sino na ma shoulder sang 18,000 mo. Yung si mama ko.
0: Mga bagay ini nga dapat tunan nga kun may ara das nga mag offer sa inyo nga daw nami balang kumbra ang istorya nga daw madala ka gid halong ka mo anay sa yung gid anay kay kadamo subungan ng scammer no.
4: Oo, ang scammer apos na nga daan nga ubrahon eh.
0: Mm-hmm.
4: Convince mo lang ang tao nga target kag pasaasahon mo sa payment. Actually, sa previous, may kaso naman sa iban naging nanoya. Ang ini naman nga kaso, sobra sa 300,000 naging kuwaya. Amo naging failan, bisa kaging gustusan, gin saya.
0: Mm-hmm.
4: Na failan sa kaso. Ang ako ni, naging file sa iya, medyo kwanta lang siya, start pa lang kay tiwala ko lang ta kwarta. Kaya daw hindi kita bla ka tagto sa pau.
0: Mm-hmm.
4: Ay tako ang amount silang sa akong. Pero magkonsulta pag wala isa sa pau itong konsideran nila. Kaya hindi man to yung cash gidya mo.
0: Mm-hmm.
4: Bali utang to yung nangingin avail.
0: Mm-hmm.
4: At gin si UD to ya ang amount na 90,000 sa bugas.
0: Mm-hmm.
4: So makakash ka to ya pag madel mo to ang sinako nga bugas ka makabayad ng gindilan mo.
0: Ah, okay.
4: So hindi sa plain nga cash. So tani konsideran sa pau na i-accept nila ang ining kaso kontra kay Fabian Gonzales Amagin.
0: Okay, sige.
4: Actually, katulad PB, ang PB, yan ay nga nagtukayo ka mo, kaya ka mo. ang yap galing apelido niya, ang dati, yan ay kuno nga ginpakaslan nga Canadian.
0: Mm-hmm.
4: Nga iya nga ginpakaslan, kaya daw married sa isa ka pa rin dito sa Gua.
0: Mm-hmm.
4: Pero daw nagbulagay sila nga hindi pa man la formal.
0: Mm-hmm.
4: Nga nag-appear pagyapon nga married sa nadalaya.
0: Okay, sige. Sige, Rodolfo, salamat kita.
4: Salamat din kita, Tom PB. Para sa XFM Radio Patrol Iloilo, ako si Rodolfo De Lapos Jr., XFN News.
0: Okay, madamang salamat magkabanan kay Rodolfo De Lapos. Di mo na yung mga styles ng scammer, no? Pasaligon ka mo, nga siya ti, makuang kita, manigusyo kita. Tapos rin niya, kung maginansya siya ito nga unta. Tapos ang kwarta nga hulamon ko na si Muda para madugangan ta kapital na ton ay sus. Tapos kon may kilala kapag ito ng mga iban pagigarigosyante, gamito niya naman ngalan mo. Ang balan mo, kilalahay kami ito ni Kwani. Muni, nagambal siya nga pwede ako makakuha din sang amo ning item tapos may balik ko lang pagka kon maubos nang kuno abi daw alsada style bla te mo ning mga style makabalan sang mga scammer ti dako dako rin ako agawa sa aton ka patroller so ahay ti luwas sini makabalan may ara pag nga na scam siya amo ni ko nga nga nag file ang kaso kag gin dagdagan sang warrant of arrest makabalan na sang korte ining nabitan nga scammer.
5: Exciting Pilipinas!
0: Ang oras din makabalan mga tropa sa XFM Radio Patrol Iloilo alas 5:04 na. Pagbalik natin makabalan dugang sining mga balita. Dirigyapon sa Exciting Pilipinas. Good morning kay Randy Ran Santisas. Listening na. Dira kay Jerry Boy Adorno Climino sa Honeyway. Good morning. Emily Altiliero. Good morning sa imo. Pagbalik lang ito magkabinan dugang sinay mga balita at dirigyapon sa XFM Radio Patrol Iloilo. Ilabadayin magkabinan ini ang problema naton subong no sa ESF. Gapik to magkabinan sa mga baboy diri sa aton sa probinsya sa Iloilo, partikular sa Barutakwi. Oh. Kagaangan tiki, nagpangundal na subong si Matineo. No? Nagmando na si Governor Paulo Javier sa pagpatigayan magkabinan sa border control. Agod mapunggan ang pagsulod magkabanan sa mga baboy, mga kwamada, mga by pork products, kagasuman mga live pig. Agod nga hindi mapiktuhan magkabanan ang antike, kay antike subong wala pa sang recorded nga ESF as of this broadcast time. Ang oras alas 5:05 na, mga katropa.
6: XFM.
7: Pagod ka na ba kahit hindi pa tapos ang araw? Ang kombinasyon ng malunggay at spirulina sa Santon Gold Herbal Capsule ay nagbibigay ng natural na sustansya para sa dagdag sigla at lakas. Hindi energy drink, kundi natural na suporta ng katawan. Santon Gold Herbal Capsule.
8: Santon Gold Coffee Mix.
9: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape, ang Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong panabor. Ikaw na kinanglan pa magbakal sa collagen kaglota. Bangod yara na sa Santon Gold Coffee Mix.
8: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Santon Plus Coffee Mix.
10: Ako si Lizette. Isa akong diabetic patient. Kaya medyo maraming bawal. Isa na dito ang kape. Pero hindi ang Santon Plus Coffee Mix. Kakaiba to. Dahil ito ay may soya, lunggay at santo na maganda sa kalusugan.
8: Santon Plus Coffee Mix. Kape na. Gamot pa. Mabibili sa mga butika.
11: Vision X Plus. Vision X Plus. Soft gel capsule. Ang nag-iisang kapsula na may tatlay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, glaucoma, pterygio at iba pang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo at pagkabula. Vision X Plus Soft Gel Capsule, ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Vision X Plus Soft Gel Capsule, mabibili sa mga butika.
12: Masaya ang buhay, kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang Soft Gel Capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
14: Selthon Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selthon Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkunbot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Selthon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
15: Kung mamati ka sa XFM.
16: Sang una, abi ko kung ginaabot ang nobya ko, may regla.
15: Kung mamati ka sa XFM.
16: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko na kung ginaabot sa wala kwarta.
8: XFM.
17: Katropa mo!
18: Exciting!
19: Mga katropa, exciting!

0: Ang oras sa XFM Radio Patrol, Iloilo, alas 5:08 na mga kabayan, mga katropa. Good morning kay Ma'am Hermiti, dira sa Hong Kong, good morning. Kagayaman kay Tristan White Gulay, mayong aga. Dire kita mga kabayan, bisa pag pasiplat sining tabo dito sa Canada. Kaya ko dito sa Canada, nagpadurong mga kabayan sa Canada, si President Ferdinand Marcos Jr., ginupo niya to ang isa sa mga entourage niya, no? Si Attorney Claire Castro ang spokesperson sa Banakanyang. Si samtang record magkabinan sa iya si Daryl ko, no? Si Attorney Claire Castro gipanapitan ini sa mga grupo sa nagarali dito sa Canada. Kagisa dito nga napanapit na I think ang iya si ding intonation daw Ilunggo eh. Nga naga gaging kabig magkabinan ni Attorney Claire Castro nga ginharas siya ko, no? Sa mga Pilipino nga nag-arali dito mga katropa sa Canada. Matiyan tabla ang natabo dito sa Vancouver, Canada, sang hindi magkabinan ang giging konfrontar sa mga rallyesta si Attorney Claire Castro.
1: Kaloy ang mga Pilipino!
2: Shame on you, Claire, anti-Claire!
1: Ninyo ang porta sa platform.
2: Shame on you, anti-Claire, anti-Claire!
1: Please!
3: What a dry baby!
1: Please! Bring the money to the Filipino people. We have a big flood control project come right now.
2: Oh, come on, harassing? Look what you did in the Philippines.
1: No, we are not violent with...
4: She's a liar! Sinungaling! Sinungaling!
5: Sinungaling!
4: Sinungaling! Pangit! Pangit!
6: She's enabling the massive corruption in the Philippines.
4: She pocketed billions of pesos!
5: Yes!
4: Yeah.
5: Yes!
4: Maletaga! You're one of the maletaga!
0: Sa muning kinasigitan makabalan sa mga nagarali dito sa Vancouver, Canada. Sa atubang makabalan ni Attorney Claire Castro. Di may mga nagpangayo sa bulig makabalan sa mga Canadian na polis. Diba siya makita mo dang statement pala kanto pang Alex ni Attorney Claire Castro bala? Kaya aras siya makabalan nga papatag dira. Nagpatawag siya gilayon sa press conference dito sa Canada. Kaya may mga Marikanyang press court mo. Nga nag-upod magkabanan ng mga tropa. May aras sila nga kuhan mo nga video. Hindi ko alam kung saan silang grupo. Pero yung naratibo nila, yung tipong BBM resign malita. Magnanakaw at sinabihan ako na pangit at sinungaling. So noong sinabi nilang pangit daw ako, feeling ko sila yung sinungaling. Ngambal ni... Undersecretary Claire Castro mga kabayanan, ang Palace Press Officer o kung ang spokesperson sang Malacanang mga kabayanan. Sili niya ginambalan ako sili niya sa mga garaling pangit daw ako. Niya feeling ko silang sinungaling. Ang isa sa managambal lang ang lalaki ito daw ang tono sang iyang panghambal daw kwan eh daw Ilunggo. Sinya silang kung ako naradang video ni Attorney Claire Castro. Ang oras din makabinan sa XFM Radio Patrol Iloilo alas 5:12 na. Dirigya po sa ating pangalagad sa XFM Radio Patrol Iloilo mga kabinan mga katropa. Ining controversial makabinan nga informasyon dira sa Mudo Police Station. Nga ginpahayag makabinan nga ginapangita kuno mga katropa. Sining taga IMIG. Ang isa kuno ka wanted person nga dira mga katropa kuno nga negatiner O kung basi may nagtago sa ito, kung may ginagamit man sang pila ka mga personal din ang makabanan sang Molo Police Station, ining isa kuno ka dismiss police nga dira sa Molo Police Station. Amo to kon nga ang again raid ini isang IMIG, PNP IMIG. Kay may mga informasyon sila mga kabanan nga dira kuno inagatiner sa Molo Police Station. Ti sang nang ligad gadlaw mga kabanan, ining tawo nga kuno inang drug nagatiner sa Molo Police Station, may kaso nga murder nga ex-polis nag-surrender ini sa Campo Delgado. Mga 12 sang kagahon kahapon o kung sinigid lamang nga adlaw nag-surrender kay Police Brigadier General Randolph Suanio ining ginapasuni mga kabanan nga dismiss nga polis nga maning target sang PNP IMEG ining PNP Integrity Monitoring and Enforcement PNP IMEG nga ilang nga ginraid ang Molo Police Station upon ang taga SWAT kay dito kuno nagapanago ini akon gina dito kuno gatiner ini ang isa ka ex PNP personnel nga may kaso nga murder. Tinag surrender ini makabanan kay Police Brigadier General Randolph Tuanio. Ining ginpasunay makabanan kay ining isa ka police nga dismiss kag may kaso nga murder makabanan. Ang police ginkilala ini kay Jerry Villanueva

0: Sinapa sa siguro nga mag explicar siya dira ang official sang Molo Police Station mga muna. Kag isa pa daw masamay ko na rin makitaan sa gina ara ko na napicturean ni ko nga may cookies ah may kwamala may drug by bust operation ang Molo tod ni Police Captain Inot. Ang oras din makabalan sa XFM Radio Patrol Iloilo alas 5:16 na makabalan mga katropa. Dirigya po sa atin pong alagad sa XFM Radio Patrol Iloilo sa mga transport sang pork by products, mga karne, mga canned goods nga baboy. Ang antike subong may ginapatigayan makabalan nga border control. Pagkatapos nga may reported nga infeksyon sang ESF diri sa Iloilo, particular makabenan sa Barotac Viejo. Tika-tiki subong malapayas ang reported nga ESF mga katropa. Sang ligad nga adlaw, nagpatawag sa isa ka Joint Committee hearing ang Committee on Agriculture kag ang Committee on Investment First and Investment. Agad di baloon kung kamusta ang sitwasyon subong sa mga hog growers sa probinsya sang Iloilo. Inabitan nga hearing mga kabinan gin pangunahan ni Board Member Rolito Kahilig kag dara man si Board Member Rolando Ristora kag sumaman si Vice Governor Lee Ann Diboke. Ari porsyon mga kabinan sang committee hearing sa naligad nga adlaw agud ibuloon kung ang ano ang sitwasyon subong sa mga hog raisers sa hog growers sa probinsya sang Iloilo.
1: So that's number one. Number two, Mr. Chair, and before we after Jerome will be presenting the slide again, I will be seeking the response from the Department of Agriculture.
2: Yeah.
1: Because you are mandated ka mo sa bantay, even the bantay pressure. And what are you doing? So both, of course, I'm not saying saying this against you, sir. But it's because you are representing your agency. The point here, Mr. Chair, is ano na mong this provincia, all ang dito sa ibabaw, agency nga dapat mo magatutok, ulam, and one thing, paano kita siya mag-successful? So, that is my point, Mr. Chair. So, thank you very much.
2: Correct na. Hindi ka dito ang provinsya sa Iloilo, sa Negros. Hindi ka po sa Dorte. Hindi kita katikita sa Negros. Within regional directors, within agencies, nasakop din dito. Punta kita yung kapato namin ng importations. Kaya man, nagaduging na nilala ng ESF sa atin. And affects the market, no? the industry of hog industry here in the province of Iloilo. So, it's a good point, no? Before you go further, I'll give the floor to Sir Jerome Magbanwa, our acting provincial agriculturist, to present to us via PowerPoint slides lang dira sa atin. Tanawa nyo lang, kami kopya ako dira ko. Explain nyo lang.
3: So good morning everyone. As requested by our chairman of agriculture, we will be presenting the data gathered from different sources, and that will be our basis for the cost and return analysis for backyard production in our province. Next slide. So these are the key production assumptions. First we have the initial weight. Usually our piglets, maximum piglets, average weight we start with as a goal is 10 kilograms. This is the standard initial weight ng atong local market. And average daily gain sa atong mga backyard is 550 grams per day based na siya sa standard traditional backyard performance. And when we say fattening and feeding period, we have approximately mostly 120 days. And muna siyang usual, typical na itong turnaround sa commercials na baboy sa backyard. Then, weight gain, we have 66 kilograms from the initial weight na itong 15 kilograms. Ang formula siya na is average daily gain times fattening period. And the final

0: national market weight in Iloilo is 81 kilograms and usually it is lower than the commercial standard na 9100 kilograms. Yes, ang commercial at magkakamalagot. Next slide, please. So, production cost includes piglets, one head, around 15 kilograms. Ang yan, cost to book sa market natin, kung sa kahitig cost, 6,500 pesos or around 42.7% sa total na production cost. And ang ato ng feeds, we have three types, the starter, grower, and finisher. Sa starter feeds, we have the consume ato ng mga backyard raisers sa one bag, around 1,997 pesos or 30% the total cost. The grower feed naman yung damo na ginakonsume sa ato ng backyard, piglets or pigs. Two bags, total cost is 3,850 or 25% the total cost. And have finisher, one bag, 1,800. So sa feeds pa lang, 50% na ang ginagasto or ginakonsume sa 50% sa total ato ng production cost. And we also have, syempre, we need to provide veterinary medicines and vaccines or supplements, supplements, dewormer, etc. around 550 pesos, and maintenance, electricity, and cleaning. So, wala kami ganito include ang labor sa ato ng mga backyard raisers.
1: Okay, portion ng makabilan sa committee hearing. Naging patawag sa Committee on Agriculture sa papamuno ang makabilan ni Board Member Rolito Cahilig kag member din mga tropa si Board Member Rolando Distora. Ito ang isa sa mga bagay nga gina-istoryahan kung paano abi malikawan ining hindi ma-infect ang kadamaan nga baboy dito sa Atoria sa Iloilo. Kasi ang Iloilo, gali iya makabayanan, ang Iloilo province, wala pa gali iya ma-clear o kung ang kumbala, ang contamination sa ASF, wala pa totally ma-eliminate. So, no, ini makabayanan kay Dr. Daryl Tabuana. Gin palapad lang ang mga lugar nga clear na sa ESF pero wala pa totally ma-eliminate ang ESF diri sa aton sa probinsya sang Iloilo. So ang isa sa mga ginapangabay magkabalan, isa sa mga ginapanawagan sang provincial veterinary office amo ang pagpatigayon magkabalan sang biosecurity. Bota balon sini nga antes kamo magkadto sa inyong mga tangkal, magkadto sa baboy ninyo, dapat panginaw ka muna da, may footbath ka muna da nga napakan ninyo kag ang baboy ninyo hindi nyo papakanon sang mga damog. Kaya kung kaysa, basi may ginakabala, may mga ginabutang dira nga mga kabala, mga damog da nga baboy. Bila kagti ang baboy nga gin-serve. May kabala, may contamination sang ASF. Ati, delikado madasig maglapta mga kabayanan, mga katropa. Ang oras diri sa XFM Radio Patrol Iloilo alas 5:24 na sa atong makauturan sa atong makabayanan na mag-inom kita sang Santon Plus Gold Herbal Capsule kag Santon Vitamin C. Para malikaw man nato ng high blood, kapila pagin ka makabayan ka mga balatian, mag-inom kita sang Santon Plus Gold Herbal Capsule kag Santon Vitamin C. Alas 5:24 na makabayanan, it's Turbo Time, Turbo Dietary Supplement for Men. Gamitay ni 30 minutos antes malabing labing kay Mrs. Ha? Magtumar sa isa kapsula. Sigurado nga mas manami mabako ninyong relasyon kay Mrs. Ha? Kay man sulid ka kung nakaturbo ka, makabulig pa sa sex life ninyo nga mag-asawa. Turbo Dietary Supplement for Men. Standby naman kami sa masunod yung programa. Ang The Secret of Health. Kag mabalik kita karon mga kabinan mga katropa sa Express Balita Weekend Edition. Good morning kay Tristan White Gula, Hermiti, Randy Ransantisas. Good morning kay Rodolfo Junior Nasin Dilapos, Cagnante Chanova. Good morning kag sumaman kay Emily Altiliero. Good morning para sa XFM 100.7 Radio Patrol Iloilo. Ako si katropa ang Phoebe Borges Tibor Morales, XFM News.
2: XFM
3: mga katropa, exciting dito!

0: Katropa, yari na ang atong winner sa atong weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
1: Ako si Marvin ni Hilhamura Mortel, sang Ongkaharo, Lulu City. Nagapasalamat sa XFM, kay Dr. Rimilito Oy, sa ako nadagaan nga 3,000 pesos cash. Gani kamo mag-intraman sa Santon kag XFM, libu-libong papremyo.
0: O, ikaw man, Katropa, may chance ka pakamagdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue CFRR Permit number 0098 Series of 2026. Managang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
2: Kung mamati ka sa XFM.
3: Sa una, sa wala pa ko nagpamati sa XFM, ginatawag nila kong agi.
2: Kung mamati ka sa XFM.
3: Pero subong nga nagpamati na ko sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko bala nga agi? Sige! Hello! Oh! Ha? Arvel? Pang! Sungkot ko pala sa imo, dugay ka na wala ka tawag-tawag. Ha? Huh? Ano? Tatlo ka bulan na nga wala ka kabayad sa motor mo?
4: Yeehaw! XFM!
5: Katropa mo!
3: Exciting!
6: Mga katropa, exciting!

0: FM.
1: Yes, to help.
2: Nandito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide. Tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Inc. Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.
3: Isang mapagpalang araw sa ating lahat, mga kaibigan. Malusog ng pakikinig sa atin pong lahat. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng atin pong programang The Secret of Health Nationwide. Ang programa pong ito ay hatid sa atin ng Yes to Health Incorporated at ng mga Mavisa Nutraceutical Grade and FDA Approved na mga produkto po nito. Samahan po yung mga lingkod sa atin pong programa. Ito po muli ang inyong lingkod, Sir Michelle Hinas. At syempre, mga kasama pa rin po natin ang isa sa atin pong certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine, at ang atin pong celebrity doctor, Doc Algie Bakla. Doc, magandang araw po.
4: Magandang araw sa inyong lahat, sa mga kaibigan, syempre partner, magandang araw sa iyo. Welcome po muli sa ating panibago na naman na usapang pangkalusugan. Siyempre, napaka-importante po na malaman natin ano yung mga solusyon gamit ang natural na pamamaraan kung tayo po yung nagkakasakit. Kaya samahan po kami ha at marami po tayong pag-uusapan ngayong araw pong ito.
3: Okay. So mga kababayan po natin na gusto po makihilubilo dito sa atin pong programa, kayo po ay pwede mag-text sa atin pong numero ha. Padala nyo dyan mga inquiries po ninyo. Atin pong bibigyan ng katugunan mamaya, mga kaibigan ha. Atin pong text line 0969-609-6545. At huwag pong kalimutan i-like and i-follow ang atin pong Facebook page. I-search nyo lang po Yes to Health Inc. and Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. And para updated kayo lagi sa atin pong mga promos, mga announcements po natin, mga kaibigan, ay pinupost po natin dyan sa atin pong Facebook page ha. At huwag pong kalimutan na bisitahan, puntahan ang atin pong mga Yes to Health Clinic para po sa libreng konsultasyon. Mabigyan po kayo ng complete health assessment. Ito yung lagi nating ipinapayo, Doc, sa atin pong mga kababayan na as much as possible, mga kaibigan, ay makapagpakonsulta po kayo. Kasi hindi naman natin alam kung ano talaga yung nangyayari inside our body. Maliban na lang, Doc, pagka meron na nararamdaman ng mga simptomas. Yung problema pa naman sa ibang mga karamdaman, Doc, nagpapakita lang ng mga sinyales pag medyo advanced na, pag medyo malala na. Ano? Kaya minsan, hindi naagapan or minsan, yun nga, marami ng komplikasyon at saka po tayo gumagawa ng hakbang. Ano? Kaya nga napakaganda na nakapagpakonsulta at nakikita po natin kung ano yung current condition ng atin pong kalusugan, ng atin pong pangangatawan, ano yung mga nagkukulang na mga minerales, mga bitamina sa katawan po natin at iba pa ng mga nutrisyon na maaari pong pagmulan ng samot-saring mga sakit, mga kasama. Ano? So mahalaga po na nakapagpa-check up, mga kaibigan, ha? Lagi nating binabanggit, early detection is a must, mga kasama, ha? So puntahan nyo po, bisitahan ang ating po mga Yes to Health Clinic na malapit dyan sa inyo pong mga lugar.
2: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit sa ang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, 2nd Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Cell Paul Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
0: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
3: Untahan, bisitahan ang ating pong mga Yes to Health Clinic para po makapagpakonsulta ng libre at mabigyan po kayo ng complete dietary guidelines at complete health assessment para po mas mabilis makarecover sa iba't ibang uri po ng mga karamdaman. Meron po tayong mga combination dyan ng mga herbal medication na mas magpapabilis ano, sa recovery po ninyo mga kaibigan at tutuldok ano, sa mga karamdaman na matagal nyo na pong tinitiis-tiis at matagal nyo na pong iniinda. Yung mga sakit na yan, dapat hindi po yan pinapatagal sa katawan po natin. Dapat pinapalayas po yan agad. Ano? Binibigyan agad ng solusyon mga kaibigan ha. So, puntahan nyo po. Bisitahan natin po mga Yes to Health Clinic. Open po tayo araw-araw mula Linggo hanggang Friday yan. Nandiyan ang ating po mga trained alternative consultant na tutulong sa inyo mga kaibigan gagabay para sa mas mabilis na paggaling mga kaibigan ha. So, puntahan po ang ating pong mga Yes to Health Clinic. At syempre, laging makinig dito sa ating pong mga programa para updated po kayo mga kaibigan sa atin pong program mga kasama. Okay, kung meron kayong mga tanungan, just text lang ha, sa atin pong numero. Atin po text line sa 0969-609-6545.
2: Secret of Health, Health Info.
3: Health Info po muna tayo mga kaibigan. Pag-usapan po natin, Doc, ano, itong isang nakakabahala na karamdaman at ayon po ano sa pagtatala ano ng sa APSA po natin mga kaibigan na isa sa pinaka main cause of morbidity sa Pilipinas, Doc. Itong mga karamdaman na kapaloob sa cardiovascular diseases, ano? Marami pong mga sakit. Isa at pangunahin na dyan, Doc, ito pong heart problem, ano? At kamakailan nga lamang, pumanaw yung isa sa mga sikat na personalidad sa media, ano? Or sa mga artista, si Joey Paras, ano? Na ang problema is heart problem, mga kaibigan, ano? So, pag-usapan natin, itong tinatawag po na heart failure. Paano po ba, Doc, nabubuo itong ganitong karamdaman, Doc?
4: So, ang heart problem, kasama na yung heart failure, isa yan sa, yan ang top killer sa buong mundo. Mm-hmm. No? Actually, sa Amerika, meron silang nearly 6 million Americans na mayroong mga ganitong kasi ng kondisyon. Ano?
3: Mm-hmm.
4: Roughly, 670,000 daw na tao ang bagong diagnose na nito taon-taon.
3: Mm-hmm.
4: At ang pangunahing dahilan kung bakit yung mga tao at the age of 65 pumupunta sa ospital ay dahilan dito. So, pag sinabing heart failure, hindi naman ibig sabihin na humihinto yung puso natin.
3: Mm-hmm.
4: Kundi yung ito ay less efficient na yung trabaho niya hindi ayon doon sa normal dapat na trabaho ng puso natin. So, hindi siya optimum, ano? So, dahil sa maraming possible causes na o dahilan na kasi yung dugo natin, syempre, nagmumove yan mula sa puso natin papunta sa iba't ibang part ng katawan natin.
3: Mm-hmm.
4: Pero medyo slow yung activity ng ating puso. So, pag medyo mabagal yung puso natin, ha, mahina, yung pressure sa ating puso ay bumibigat at pwedeng ito ay magresulta sa kokonting nutrients and oxygen ang nakakarating doon sa iba't ibang part ng ating katawan. Kasi very important kasi yung trabaho ng heart natin na sa pumping station ng dugo. So, yung heart failure, maraming klase yan. Meron tinatawag na systolic dysfunction. Yung systolic, ito mismo yung, kumbaga, pag nagpa-blood pressure ka, yung systolic, yun yung nauunang numero. Halimbawa, 120, yun yung systolic. Over 80, sabihin natin, yung diastolic, yung pangalawang numero.
3: Mm-hmm.
4: Okay? Para alam po ninyo, ano? Kapag yung pong puso ay mahina ang kanyang contraction, yung puwersa sa pag-push ng dugo, ayun yung tinatawag na systolic dysfunction. Okay? Kasi hindi makakarating na maayos yung mga oxygen-rich blood sa mga cells ng ating katawan. Another problem naman yung diastolic dysfunction, ang problema naman nun yung pagpupuno ng ating heart ng mga ventricles natin. Kasi pag bomba ng dugo, babalik yung dugo sa puso, yan, mag-feel siya, yun yung measurement ng diastolic pressure. Okay? Kung hindi normal, ibig sabihin, hindi masyadong nagiging efficient yung pag-feel ng ating ventricles. Okay? Kaya ang nangyayari, nagkakaroon ng problema din dun sa ating function ng puso. So, yung diastolic dysfunction po yun. Another issue ang ginagawa ng mga doktor, di ba, pag nagpapa-ECG tayo, tinitingnan nila yung ECG ng tao kung normal ba yung reading or hindi. So, based sa kanilang nakikita, doon titingnan ng doktor ano yung possible problem ng ating puso. Kaya, pag meron kayong nararamdaman na alinman sa mga ito, ano, pwede kayong magpa-check up talaga. Kasi ang doktor, hindi naman basta-basta magsasabing, uy, may sakit ka sa puso. Mm-hmm. Dadaan ka sa maraming mga test. Basically, yung ECG, isa yan sa pinakampangunahing test na ginagawa. Then, they will request another test kung kinakailangan. Mm-hmm. Kasi nga, ito ay isang delikadong karamdaman, partner.
3: Okay. Ano po ba, Dok, yung mga maaaring pagmulan ng karamdaman, Dok, na heart failure?
4: So, marami, ano? Isa na dyan yung coronary artery disease. Pag tinawag na coronary artery disease, yung ating pong artery o daluyan ng dugo mm-hmm. na mismong nagsusupply sa ating heart muscle, nagkakaroon ng problema. So, pwedeng mababarahan yon. At o kaya naman, nagkakaroon ng aneurysm or kumikipot na pwedeng dahilan kung bakit nagkakaroon ng starvation or kakulangan ng oxygen dun mismo sa ating heart muscle. Kumbaga, yung coronary artery, tandaan nyo, yan yung mismong supplier ng blood at nutrients doon sa mismong puso natin. So, mahalaga na hindi siya dapat mapabarahan. Kasi pag nabarahan siya, manghihina talaga yung puso, mamamatay yung mga cells doon. Okay? So, yan ang pangunahing dahilan ng pagkakaroon daw ng heart failure, yung coronary artery disease. Another is yung heart attack. So, ang heart attack, nangyayari yan kapag yung coronary artery biglang nabarahan, tapos hihinto yung tibok ng yung daloy, so pwede ka magkaroon ng heart attack. So, yung mga muscles mo doon, magkakaroon ng problema at ito ay nakaka-resulta sa damage doon sa inyong particular part na kung saan nawawala ng tamang supply ng dugo. Yan. So, pag na-heart attack kayo, ibig sabihin, kailangan nyo na talaga ng agarang lunas, mga kaibigan. Isa pang problema na pwedeng mag-cause ng heart failure ay yung cardiomyopathy. Ano? Na itong cardiomyopathy, ito ay damage doon sa ating pong heart muscle dahilan na rin doon sa kakulangan ng supply ng dugo at mm-hmm. nutrients. Yan. Pwede ito mangyari, pwedeng bara or pwede rin namang dahilan sa mga bisyo or infection or sobrang pag-inom ng mga gamot na ipinagbabawal, nangyayari yan doon sa mga alcoholic, mga drug addicts, mm-hmm. at saka nagkakaroon ng infection, pwede sila mag-develop ng cardiomyopathy. Ano? Pwede rin naman na yung overwork yung puso natin. Anong dahilan? Ba't na-overwork ang puso natin mm-hmm. kapag ikaw ay may high blood pressure? Okay? Kasi pag masyado mabigat ang daloy ng dugo mo, high blood, kaya nga pressure, mataas, pwedeng hirap na hirap yung puso mo. Para kang nagbobomba ng malapot, okay? Literally. Pwede rin magkaroon ng problem yung valvula mismo, yung valvular disease, na ito nagpapahirap din sa ating puso. Yung thyroid disease, katulad ng hyperthyroidism, yung kahapon na pinag-usapan natin. Pwede rin problema sa kidneys, okay? Pwede rin diabetes, or meron kang tinatawag na congenital heart defect. Mula pagkabata mo, may problema na yung puso. May so, ito ang nagkukos ng mahirap na kondisyon sa trabaho ng puso natin. Kaya po siya ay pwedeng magkaroon ng failure. So, alinman dyan, pwede kang tamaan ng heart failure once na meron kang alinman sa mga binabanggit natin.
3: Mm-hmm. So, sa mga kababayan po natin, ha, na nakakaranas ng alinman sa mga kadahilanan sa pagkakaroon ano, ng problema sa atin pong puso, mga kaibigan, na kinakailangan mabigyan ka agad ng solusyon. Ano? Kaya ang puso pa naman, dapat always yan, mga kaibigan, nagbobomba ng fresh blood ano and rich source of nutrients, mga kaibigan, throughout our body. Ano? Pansin niyo, yung mga nakokoma, di ba? yung kahit na tumitigil ng ibang function ng pangangatawan nila, yung puso nila patuloy pa rin yung pagpump ng blood. Na yun nagpapalatili na ano sila, buhay sila, mga kaibigan, no? Even though they are in coma, mga kasama. Kaya napakahalaga talaga ng function ng atin pong heart area. Kaya dapat na ito ay atin pong iingatan, dapat na dapat laging bantayan, ano? Lagi niyo pong imo-monitor ang inyo pong heart area. Ngayon sa mga kababayan po natin, lalo na po kung kayo po ay nag-undergo sa mga heavy work o yung strenuous exercises, mga kaibigan, dapat meron niya kayong pang ano, monitor ng heart rate, ano? Kasi tulad na nabanggit ni Doc kanina, baka na-overwork na po yung heart area po ninyo. Bukod sa pagkakaroon ng ibang mga underlying diseases, tulad po ng diabetes, yan, pagkakaroon po ng kidney problem, pagkakaroon ng thyroid problem, at iba pa ng mga problema. Minsan yung iba, Doc, pagka sobra-sobra yung kanila pong paggawa, ano? Uh-huh. O yung exercises na strenuous, so maaari din pong magdulot ng hindi magandang resulta or effect sa atin pong heart area, ano? So ano po ba, Doc, yung mga symptoms na dapat bantayan ng atin pong mga kaubayan na nakakaranas ng ganitong uri po ng karamdaman?
4: Pwedeng yung pinakamalapit at pinakamadalas yung mahirap yung paghinga.
3: Mm-hmm.
4: O, kasi yung puso natin at saka yung baga natin, connected yan to each other, na kapag may problema yung puso, apektado yung lungs natin.
3: Mm-hmm.
4: So, pag nahihirapan kayong huminga, madalas hinahapo kayo, yun. O kaya yung iba, nagkakaroon ng parang hacking cough or wheezing or dry cough, na wala namang plema pero parang lagi ka nauubo. So pa-check po kayo pag ano, ha. Pwede rin yung pamamanas, ano? Pag namamanas yung ating pong mga binti, yung tiyan natin, yung ating mga kamay, isa po yung sa sign na baka meron tayong heart failure. Pwede yung lagi kayong hilo, dizziness, at saka yung parang laging pagod kahit wala naman kayong ginagawa, kahit bagong gising kayo ay pagod. Isa po yun sa pwedeng dahilan, ano, yung heart failure. O pwede rin namang meron kayong palpitation o tinatawag na tachycardia. Tachycardia, para ang bilis ang tibok ng puso natin. Mm-hmm. Ano? O irregular heartbeat, pwedeng mabagal, pwedeng mabilis yung tibok ng ating puso. O kaya naman, pag mag-exercise ka, yung iba na may ganyan, hindi pwede kasi mag-exercise ng matindi.
3: Mm-hmm.
4: Kasi pwede sila mag-collapse. Diba? Eh, yung iba nga, pinapaano lang, yung stress test lang, nahihimatay na eh.
3: Mm-hmm.
4: So, kasi hindi nga ito, hindi kayo makaka-exercise na matindi kapag ikaw ay may heart failure. Or pwede rin na walang ganang kumain, at yung iba parang laging hindi makatulog na maayos, yung iba parang pinagpapawisan na malalapot. At yung palatandaan na medyo nahihirapan talaga yung puso mo, may chest pain at mabigat yung dibdib mo, ha? Na laging parang may nakadagan. O, maaari na yun ay nagbabantang heart attack, kaya kinakailangan talaga ipasuri po natin.
3: Nako, ha. So mga kabayan, kung kayo po ay nakakaranas ng ilan o karamihan, ha, sa mga nabanggit ni Doc ng mga symptoms, marapat na magpa-check up kaagad, Doc, ano? Magpasuri po kaagad kayo sa
4: kasi
3: mga
4: trader po na sakit.
3: Oo, malapit na pinaka mga paggamutan sa inyong lugar. May mga kilala po kayo, ano, ng mga cardiologist or kung malapit kayo sa ating po mga Yes to Health Clinic, ay magpa-consult daw na po kaagad kasi hindi biro na sakit, mga kaibigan. Ito pong heart problem. At makita na rin kung ano yung present condition ng heart area po ninyo, ano? Kasi yun nga, traitor talaga to, Doc, ano?
4: Uh-huh.
3: Akala mo, lusog-lusog mo. Akala mo, lakas-lakas mo.
4: Oh.
3: Bigla ka nalang matutumba.
4: Meron nga tayo nababalitan ako. Meron akong personal na kaibigan at the age of 28 years old na matay sa heart attack.
3: Bata pa.
4: Pero walang symptom yun. Ang kanyan lang parang kinukomplain parang minsan pag nag-exercise, masakit yung dibdib. Pero since hindi nagpapa-check up, at hindi sinususpetsahan dahil bata pa nga. Eh, ngayon, ang tinatamaan po ng heart problem, hindi po yan sa edad. Ha?
3: Kasi walang minsan, pinipiling edad
4: wala,
3: to, Doc.
4: Wala. Dati, pag mayaman ka, pag nasa middle age ka, yun yung mga delikado ngayon po. Hindi.
3: Mm-hmm.
4: Kaya dapat maging ano tayo, maging aware tayo sa mga symptoms na nararamdaman natin.
3: Ayan, maging alerto. At huwag ipawalang bahala. Kung kayo nakakaranas na, ano, ng chest pain, especially yung angina, Doc, ano? Dahil na iba, sumasakit yung dibdib, patulog na lang, ano? Hindi makatulog ng maaga o maayos kasi laging kumikrot yung dibdib po nila. Dapat magpa-check up na kayo, mga kaibigan, ano? Para maagapan, ha, yung ganitong uri po ng karamdaman. Ano po ba, Doc, yung mga tips na para sa mga kabayan natin, yung mga do's and don'ts pagka meron pong ganitong karamdaman?
4: Ang puso, since nakadepende siya doon sa viscosity ng dugo natin, kinakailangan natin iwasan yung mga pagkaing nagpapalapot ng dugo. Yung sobrang asin, sobrang mantika, lalo na yung masasebong pagkain, alam naman naman yun, ano, yung mga taba-taba.
3: Mm-hmm.
4: Ay naku, iwasan nyo na po yan at bawasan nyo rin yung pagkain ng asukal. Kasi yung sugar and salt, eh, any extreme of that food, eh nakapagpapalapot ng dugo. Tapos kinakailangan sapat din yung tubig na iniinom nyo. Kasi alam nyo, ang blood natin is almost 90%+ water. Eh kung kulang kayo sa tubig, eh bababa po yung viscosity ng dugo ninyo o tataas, so magkakaroon ng hypertension. And isa pa dyan, kinakailangan meron tayong mga kinakain na para sa pagpapatibay ng ating ugat at mga muscle natin sa puso, any parts of the muscle. Ang isa sa pinaka the best, pagkain na mayaman sa vitamin C, pagkain mayaman sa calcium at potassium at magnesium. And kinakailangan may sapat na protina tayo, not necessarily galing sa karne, pwede naman sa mga beans, sa mga gulay, ano. Dahil ang katawan natin ay kailangan patibayin yung mga ugat na yan, daluyan ng dugo para hindi magkaroon ng aneurysm or hindi siya madaling magbara. Tandaan natin, antioxidant ang pinaka-the best support sa ating overall heart health. At ang mga antioxidant na yan, makukuha natin sa mga plant-based sources. Yan, yung mga moringa, taas ng antioxidant yan. Mangosteen is one of the best. Yung kanyang ORAC value, very high. Yung mga garlic, garlic is particularly good for cholesterol. And spirulina is protein. Okay? Ampalaya is blood detox, pamlinis ng daloy ng dugo at ng mga sugars natin. Eh, yan ay matatagpuan natin doon sa ating Santon Plus Gold. And also, kailangan din natin ng mga essential fatty acid na may mataas na good cholesterol. Yan ay makukuha natin doon sa Premium D3. Sabayan natin ang vitamin C na nagpapatibay ng ating mga daluyan ng dugo.
3: Mm-hmm. So yan, so mga kababayan po natin na gusto mong mapangalagaan yung healthy na heart, mga kaibigan, ano? Eh, kumain ng mga masustansyang mga pagkain, yung fruits for the heart, yung saging, ano? Oh, saging, mga kaibigan, napakayaman ng potassium niyan na nakakatulong para sa ano, sa atin pong puso, mga kaibigan, lalo na yung lakatando. Napakaganda pala niyan para sa heart area.
4: Oo. Kaya nga yung mga atleta like si Manny Pacquiao, di ba? Yung nabasa ko na bago siya mag-exercise, mag-practice, kakain siya ng saging. Kasi potassium 'yun, tapos may mga magnesium 'yun, no.
3: Yun, ha?
4: Good for the heart.
3: So mga kababayan po natin, yan yung mga prutas na dami-damihan yung kain, total. Ay marami-rami naman 'yan dito sa atin pong bansa, mga kaibigan, no? Especially yung mga local na ano, mga products natin, mga kaibigan, na napakaganda para sa atin pong kalusugan. Sabayin nyo ng mga suplemento like yung Premium D3 po natin, mga kaibigan, Vitamin C, Santon Vitamin C, as well as yung atin pong Santon Plus Gold para maiwasan po yung iba pang mga karamdaman na maaari pong magdulot or maging sanhi ng karamdaman po sa atin pong puso, mga kaibigan. And then ugaliin yung sakto at regular na pag-ehersisyo. Huwag din naman yung sobra-sobrang pag-exercise, ano? Yung tama lang, mga kaibigan. At syempre, iwasan po yung mga nabanggit ni Doc Algie kanina, ano? Especially yung sobrang dami ng pagkain ng mga maalat, matatamis at mataba. Minsan yung iba, Doc, ang iniiwasan lang is yung mga ano, mga fatty foods. Pero ang lakas kumain ng mga starches. Eh, hindi nila alam na yung sobrang carbohydrate sa katawan natin, pagdating sa katawan, kino-convert yan ng liver natin into fats, mga kaibigan, ano? So dapat niyo pong ma-monitor yung intake po ninyo, ano, ng mga carbs. Baka naman na diet kayo sa mga ano, sa mga fatty foods, eh lakas pa naman kumain ng mga mataas sa mga carbs na mga pagkain, ha? So kailangan balanse dapat ang pagkain, mga kaibigan. At para maging malusog at mapanatili natin yung pagkakaroon ng healthy heart, mga kasama, ha? At kung kayo po ay nakakaranas na ng problema sa inyong puso o nakakaranas na kayong mga simptomas, ay pumunta na kagad sa pinakamalapit na paggamutan sa inyong lugar o bumisita sa atin pong mga Yes to Health Clinic na malapit dyan sa lugar po ninyo.
2: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan, turbo dietary supplement for men. Para sa mga lalaking tigasin.
1: Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako si Rome, isang diabetic at bawal sa mga instant coffee. Pero nang masubukan ko ang Santon Plus Coffee Mix, bumabada at naging normal ang blood sugar ko. Masarap na, kakatulong pa.
1: Cellphone Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
6: Laging matablay, laging kulang sa energy, at madaling magkasakit. Baka naman ang suplemento na iniinom mo, walang epekto. Dito ka na sa subok na at aprobado ng mga eksperto.
1: Cellphone Plus Gold.
6: Ngayon, mas pinalakas pa, pinagaling, pinahusay.
1: Cellphone Plus Gold.
6: Pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay, at spirulina.
1: Sa Cellphone Plus Gold,
6: di ka basta-basta bibigay, tuloy lang ang laban sa buhay.
1: Cellphone Plus Gold.
7: Mabibili sa pinatamalapit mo.
8: Madaling kapitan ng ubo, sipon, trangkaso dahil sa pagbabago ng panahon? Palakasin ang resistensya. Mag-Zanzone Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C. Mas pinalakas dahil ito ay gawa sa Zanzone. Kaya kung gusto mo ng katuwang sa araw-araw na laban, Mag-Zanzone Vitamin C. Mabibili sa mga butika.
1: The Secret of Health.
3: Welcome back mga kaibigan sa ating programa, The Secret of Health Nationwide. Kung kayo po may mga katanungan, just text lang sa atin pong numero at ipon text line 0969-609-6545. Meron po lang tanong dito, Doc. Good day po. Magkano po ang Vision X Plus? At pwede po ba ako maka-order sa number na ito? Salamat po. Pwede kayo mag-order sa atin pong Lazada and Shopee page. Or kung malapit ka sa ating mga Yestral Clinic, pwede po kayong sumadya doon para maka-avail kayo. Or hanapin nyo po just sa mga local pharmacies sa lugar po ninyo na baka meron na po sila na Vision X Plus, ano? Pero kung hindi kayo makasumpong sa mga local pharmacies dyan, ang sure is atin pong Lazada and Shopee page. Search lang po, Yes to Health 2011. Ayan. At pwede kayo maka-avail dyan. I think ang atin pong Vision X is 15 pesos per soft gel, SRP, ng atin pong Vision X Plus. Ha? Ito ay nakakatulong. Napakalaki ng benefits ito, Doc. Ano? Sa mga kababayan po atin, nagkakaroon ng problema sa mata. At kung gusto nyo po na maingatan, ano, yung healthy eyesight, or gusto nyo po makaiwas sa iba't ibang karamdaman na maaari pong mga, ano, mag-aray sa atin pong mga mata, ay uminom po araw-araw ng Vision X Plus Soft Gel Capsule. Dahil meron po yun siya mga powerful antioxidant, Doc. Ano? Tulad na nabanggit niyo, Doc, yung mga supplementation is not merely to, ano, to cure the disease.
4: Yes,
3: kaya hindi natin kiniklaim yan na gamot, gamot yan. Oo, sa inyong karamdaman. More on nga siya, Doc, sa prevention.
4: Kasi ako, mas gusto ko yung ano, nutrition kasi malawak. Kasi pag tinawag na gamot, mga kaibigan, applicable lang yan doon sa mga nasira ng katawan. For example, gamot sa maga, ay di para sa maga lang yun. Specific kasi o targeted pag tinatawag na gamot.
3: Yes.
4: Ang supplement, that's why ang naturopathy is holistic. Ito'y pang kalahatan, pang malawakan. Kumbaga yung nutrient, for example, yung antioxidant na santon. O ano ba ang purpose niyan? Pag pumasok sa katawan, ano bang benepisyo niyan? Yun ang kanyang tatargetin. Walang definite na benefit ang isang klase ng sustansya na yun ang kailangan natin. Kasi pag gamot na ang pinag-uusapan, ay may sakit ka na. Ay wag na nating hintayin magkasakit kasi pag nagkasakit, magastos na yan.
3: Tama,
4: at saka ang dyan pumapasok yung tinatawag na malaki yung ano, chance na lalala at may chance din naman na gagaling. Kumbaga nandun ka sa, ano, sa gitna, depende kung paano mo ihahandle yung sitwasyon. Kaya nga pinaka-importante, mga kaibigan, ay preventive. Sustansya. Pagkain ang pinakampangunahing focus nyo kung gusto nyo talagang mabuhay na mahaba. Kasi yun naman talaga ang sikreto ng maganda at malusog na buhay. Yung nutrisyon sa ating kinakain.
3: Ayun. Ha? So, sa mga kababayan po natin, eh, mas maganda na dun tayo sa prevention, mga kaibigan. Ano? Kesa dun sa hihintayin nyo pa na medyo lumala na yung karamdaman. Minsan, ganoon talaga yung ano, concept ng ating pong mga kababayan. Ano? Na pagka medyo malala na, eh, tsaka pala magkukumahog. Pero pagka, ano pa, kaya-kaya pa yung sakit. So, tinitiis-tiis pa. O, kaya sa mga kababayan po natin, baguhin natin yung atin pong thinking, yung atin pong concept about sa mga sakit, sa atin pong pangangatawan. Lalo na sa panahon din ngayon, hindi na basta-basta yung mga karamdaman, ano? May mga ano eh, may mga kamag-anak na.
4: Oo.
3: Dati solo lang na tumatama sa katawan natin, ngayon hindi na.
4: Sabi nga eh, habang nag-a-upgrade daw ang technology sa medisina, nag-a-upgrade din yung sakit.
3: Yung sakit.
4: Kaya fair-fair lang. Kumbaga, kaya ang hirap. Pag nagkakasakit ng isa sa family natin, affected lahat. So, ang pinaka-the best way talaga, ang ayusin nyo, i-check nyo, tama ba yung pagkain namin araw-araw? Eh, baka naman itong dahilan kung bakit lagi ng ospital si tatay o si nanay, di ba? O baka kulang sa sustansya. O, Santon Plus Gold mo na yan. Samahan mo na ng Premium D3. At don't forget vitamin C. Yan tinatawag na mother of all vitamins. Mm-hmm. Kasi without vitamin C, may mga proseso ang katawan na hindi talaga magiging successful. Yan. Kaya always find a way to take vitamin C. Pinaka the best, non-acidic, para kaya-kaya ng katawan natin i-handle yung vitamin C.
3: Okay. Maraming salamat, Doc, ha? Nako, napakabilis ng oras natin. Doc, baka may pahabol ka pa na mensahe sa atin pong mga avid listeners.
4: Ayan. Thank you very much. And always remember na pinaka-the best pa rin ang prevention. At pagdating sa prevention, maasahan niyo po dyan ng Yes to Health. Ang ating mga produkto ay affordable, aprobado ng FDA, at subok na mabisa at masustansya. Maraming salamat. Ako po ang inyong Bantay Kalusugan, Doc Algie Bakla. Hanggang sa muli. Bye-bye.
3: Thank you so much, Doc. At maraming salamat sa lahat ng atin po mga avid listeners at sa mga kabayan po natin na laging tumatangkilik ng atin pong mga produkto. Hanggang sa susunod po na edisyon ng atin pong programa ng The Secret of Health Nationwide. Ito po muli yung lingkod, Sir Michelle Hinos. Pansamantang kapaalam, hanggang sa araw po ng bukas sa ganitong oras, dito rin sa atin pong mga himpilan. Nangayon pong dalangin ang Panginoon Hua na magpapagaling sa lahat ng ating mga karamdaman.
7: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C at Vision X Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Bisitahin ang Facebook page Yes to Health Region 8 at Yes to Health Incorporated, The Secret of Health. The Secret of Health.
9: Yes to Health!
10: X FM.
11: Ang panalangin ito ay para sa mga doktor at nurse. Ang salita ng Diyos mula sa awit 138:7-8 ang nagsabi, kahit ako'y nagdaranas ng maraming suliranin, ako'y walang agam-agam, panatag sa iyong piling. Nahahandang harapin mo, mapupusukong kaaway. Ligtas ako sa piling mo, sa lakas na iyong taglay. O Diyos, mga pangako mo'y tinutupad mo ngang lahat. Ang dahilan ito, Yahweh, pag-ibig mo'y di kukupas. At ang mga sinimulang gawain mo'y magaganap. Manalangin po tayo. Sa gitna ng abala at nagmamadaling takbo ng buhay, nais po naming saglit na huminto at taimtim na magpaabot ng aming mga hiling sa inyo. Pinupuri namin kayo dahil kayo ang Diyos naglalang. Mula noon hanggang ngayon, hindi niyo po kami pinapabayaan. Maging ang kaliit-liitang nilalang, ang mga ibon, ang mga bulaklak ay iyong inaalagaan. Alam po namin na higit mo pa kaming mahal kaysa sa kanila. Dahil sa di mo pagkakait sa amin ng iyong bugtong anak na si Kristo, tanggapin niyo po kami sa kabila ng aming pagkukulang at pagkakasala. Alisin sa amin ang pagiging makasarili, ang aming masamang pag-iisip at ang magagaspang na mga kilos. Bihisan kami ng bagong pagkatao, ang katwira ng iyong anak na si Jesucristo. Salamat po dahil tinanggap niyo kami bilang anak. Ngayon, hindi na po kami mahihiyang tawagin kayong aming ama. Sa pagkakataong ito, nais po naming ihandog ang natatanging panalangin ito para sa mga doktor at nurse. Ama, sila po ay madalas napapaligiran ng mga nakakahawang mga sakit. Kayo lamang po ang kanilang kalasag laban sa mga ito. Sapagkat sabi niyo po, O Ama, na kung kayo ang ginawang tagapagsanggalang at ang kanilang piniling tagapag-ingat ay ang kataas-taasan, tiyak di sila mapapahamak at di mararanasan ang kahit anong uri ng paghihirap sa iyong tahanan, sapagkat ang inyong mga anghel ang tatagubilinan saan mang dako sila maparoon, tiyak sila'y iingatan. Sa kanilang mga kamay, sila'y aalalayan nang sa mga bato, paa nila'y hindi masasaktan. Tatapakan nila kahit ang mga ahas o liyong mabagsik. Di sila maaano ng serpiente't liyong mababangis. Ang sabi niyo Diyos, ililigtas ko ang mga tapat sa akin at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlin sapagkat sila'y tumawag. Laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may problema ay sasaklulohan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko't gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakakatiyak tatamuhin nila aking kaligtasan. Salamat po sa lahat ng inyong mga pangako, Ama. Ama, bigyan nawa po sila kapakumbabaang loob. Tulungan silang magpasakop sa inyo sapagkat kayo lamang po ang makapagkakaloob ng tunay na kagalingan. Ang kininawa po nila na sila ay pawang kasangkapan lamang. Basbasan niyo po sila ng matalas na kaisipan upang matukoy ang tunay na karamdaman. Gabayan nawa po sila na makapagbigay ng mabisang reseta upang maging mabilis ang gamutan. Pagkaluuban po sila ng ginuntuang puso upang maglaan rin naman ng panggagamot. Di lamang dahil sa pagkita ng pera, kundi sa pagmamalasakit lalo na sa mga kapuspalad. Magampanan nawa po nila ang kanilang tungkulin, sumagip ng buhay ng walang pinipili. Gabayan nawa ang mga kamay na mga doktor at nurse na sa kasalukuyan ay nagsasagawa ng operasyon. Pagkaluuban nawa sila ng lakas ng loob at tamang desisyon. Ingatan nawa ng inyong mga piling anghel ang kanilang paglalakbay. Iiwas sa mga trapiko upang mabilis nilang mapagsilbihan ang mga pasyenteng nangangailangan ng kanilang tulong. Salamat po sa kaloob ng pagpapagaling. Salamat dahil naglaan po kayo ng kasangkapan upang madugtungan ang buhay ng mga may sakit. Salamat po sa pag-iingat at pagmamahal niyo sa mga tagapag-alaga ng aming kalusugan. Salamat po sa palaging pagdinig ng aming mga dalangin. Amin pong ipinaaabot ang aming kahilingan sa inyo sa pamamagitan ng makapangyariang hari ng mga hari, ang nananagumpay naming tagapagligtas na si Jesus. Amen.
10: XFM.
12: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Ang oras sa XFM, Radyo Patrol, Iloilo, alas 6:07 na mga katropa.
1: Express Balita Weekend Edition. Mabatian ang compilation sa mga dalagko ng mga hitabo sang semana. Komprehensibo ng presentation sa mga top stories of the week. Mabatian sa Express Balita Weekend Edition. Diri sa nagapangunang News FM sa Iloilo. XFM, Radio Patrol Iloilo, ang katropa mo!
0: Good morning sa atong mga katuran, sa atong mga kabenan. Welcome na sa Express sa Balita Weekend Edition. Sa gihapon yung katropa ko, si katropang Phoebe Board sa Tibor Morales of Nakita ni katropang Alexas. Pa mga balita, mga kabenan, sa palibot 10 sud Pilipinas. Nakipa na mga balita sa isa kasimana ng tipon. At yung sining nga mga pdanan yung mga patrol reporters. Dirigid lamang sa Express sa Balita Weekend Edition. Yari kita, mga kabenan, sa Hulyo 5 ng edisyon sa atong nga programa. O nakita mga katropa sa mga balita naging kaniya sa Iloilo City Hall. 42,000 ka household nakabaton sang bigay bigas sa masa program sa siyudad sang Iloilo. Anom ka okon anom ka barangay sa La Paz unang nakabaton sang tiga na pulo ka kilo sang bugas sa lonseng sang bigay bigas sa masa program. Reward money gikan sa Iloilo City Government gitun over ni Mayor Raisa Trinias sa confidential informant matapos na dakpan si Jerry Lima nga suspek sa pagpatay sa senior citizen sa Lidisco Village sa La Paz. Gimaras temporaryo nga dumilian ang pagpasunod sang baboy kag mga pork byproducts gikan sa ESF infected areas. DepEd nakarecord sang 966 kabullying cases, 95% sang kaso na resolbar sunod sa Department of Education. National Disaster Resilience Month nagsugod na publiko ginaagda nga magpakigbahin sa aktibidad. Wow, na ito na yung detalye sa mga balita gikaniya kay katropang Jansen Crisostomo.
2: Mga balita nagikan sa Iloilo City Hall, Hunyo 28. Nabato na sang Iloilo City Government ang 72 million pesos nga funding nga gin-download sang National Government para sa Rice Assistance Program sa syudad. Ang mga programang nagsugod sang Hunyo 29, kag makabaton diri ang 42,000 ka mga households. Sa idalom sang mga programa, ang tag sa kabenepisyaryo makabaton sang tignapulo ka kilos sang bugas sa tatlo ka separado nga tranches. Pakigbahay ni Iloilo City Mayor Raisa Trinias nga ang lokasyon nga ginhatag sa tag sa local government ang base sa populasyon agud nga mahatagan ang mga nagakinahanglan nga numero sa mga benepisyaryo. Ang tag sa kabarangay sa syudad ang nag-identify sa benepisyaryo kag ang selection kag validation ang ginhimo sang City Social Welfare Development Office o kon CSWDO in accordance man sa guidelines sang programa. Ang bigay bigas sa Masa Rice program ang parte sang padayon nga pagpanikasog sang gobyerno sa paghatag sang food assistance kag pag-alleviate sang economic challenges nga ginaatubang bang sa mga vulnerable sectors. Samtang Hunyo 29, nakabaton sang tignapulo ka kilo sang bugas ang mga benepisyaryo sang bigay-bigas sa masa program sang National Government ang anom ka mga barangay sa distrito sa La Paz. Sa ginhiwat nga launching sang programa, una nga nakabaton ang mga benepisyaryo nga nagikan sa Barangay Gustilo, Aguinaldo, Lopez Haina Norte kag Sur, MacArthur kag Divinegracia. Ginpangunahan sang Iloilo City Government ang distribusyon kag ang City Social Welfare and Development Office naman ang naghimo sang assessment kag nag-validate sa mga benepisyaryo. Mayaras ang 41,958 ka mga benepisyaryo nga ginabug-usan sang urban poor, solo parents, transport groups, indigenous peoples kag internally displaced person base sa guidelines sang National Government. Ang pag-distribute ang ipaagi sa tatlo ka mga tranches nga nagsugod sang Hunyo kag liwat nga patigayonon sa Agosto kag Oktubre. Sa Iloilo City, 72 million pesos ang gin-download nga pondo sang gobyerno pinaagi sa Local Government Support Fund.
3: Download yung idini sa mga syudad kag probinsya para mabuligan ang aton nga mga pumuluyo. Siguro sa Region 6, kita ang isa sa pinakauna nga nagsugod sa rice distribution program naton. Gintingwaan gid naton nga mapa-early gid naton mahatag ang bugas para may ara na kita gilayon mabulig para sa aton mga pumluyo diri sa siyudad sa Iloilo. For this year, we will be giving out 3 tranches. Subong anong adlaw? June 29. Next, August 29. next October 29.
2: Nabatian ang kabayan sa pagpahayag ni Iloilo City Mayor Raisa Treñas. Samtang Hunyo 30, gin-turnover na ni Mayor Raisa Treñas ang reward money sa informant kaya naghatag sa lokasyon ni Jerry Lima kag nagresulta sa iya pagka-aresto sa Oton Plaza. 50,000 pesos ang gintanya nga reward money sa Iloilo City Government. Samtang 500,000 pesos naman ang nagikan sa pamilya ni Virginia Haseldo nga ginpatay sa Ledesco Village, La Paz. Isa ini sa mga lihok sa gobyerno sa syudad. Agun mapadasig ang pagdakop kay Lima matapos ang masobra isa kabulan niya pagpangita sa iya. Matandaan niya kadungan sang pagkadakop kay Lima, nakuha man sa iya bag ang kalibre 38 nga revolver kag granada. Yara na sa subong sa kusodiya sang kompulisan ang suspek kaya natala na nga pasakaan sa nagakaigo nga kaso.
4: Personal nga gin-turnover sang aton niya alkalde Mayor Raisa Treñas ang cash reward sa sining individual nga nagbulig sa aton nga mga authority, especially sa Iloilo City Police Office Intelligence Unit, para nga maila kag malocate kag maaresto no ang ining suspect nga nagpatay sa sining senior citizen sa Ledesco Village sa distrito sang La Paz. Dako ini nga development para nga mahatag man naton ang hustisya sa biktima kag sa pamilya nga nabilin, especially sa yasini nga mga kabataan. Sining gani ni Mayor from the very beginning ang iyang full confidence sa aton sining nga mga law enforcement agencies, especially sa Iloilo City Police Office Arakged.
2: Nawatian ang kabayan sa pagpahayag ni Ms. Joy Fantilaga Gurzal, ang spokesperson ni Iloilo City Mayor Raisa Treñas. Samtang sa iban pa nga mga balita lokal, Hunyo 28, temporaryo nga dumilian sa Guimaras Provincial Government ang pagpasulod sa mga hogs, swine, pork, pork products kag byproducts nagikan sa mga lugar nga categorized bilang red zones o kung infected zones kung may confirmed cases sang African Swine Fever o kung ASF. Sa idalom sa Executive Order No. 60 Series of 2026 ni Governor Maria Lucille Nava, ginamanduan diri ang nagkalain-lain niya mga law enforcement agencies, Provincial Office for Agriculture Services, Provincial Veterinary Services Office, kagtanan niya mga municipal mayors nga magpatuman sang mas hugot nga border control, mandatory disinfection sang tanan niya hogs, swine, kag transport vehicles, enforcement sang veterinary quarantine, food safety measures, kagpag-conduct sang regular ukon random checkpoints. Samtang base man sa gin-issue nga EO na classify bilang yellow zone ukon high risk area ang banwa sang Nueva Valencia sa Guimaras. Samtang ang iban pa nga mga banwa ang nagapabilin sa pink zone ukon ASF free municipalities. Isa ang Guimaras sa mga probinsya nga nagpatuman sang temporary bans sa pagsulod sang live hogs kag pork products nagikan sa Capiz, Iloilo kag Negros Island region. Naibuloan nga nagpatuman man sang temporary ban ang Cebu, Negros Oriental, kag Capiz. Samtang Hunyo 30, naka-record ang Department of Education kung DepEd Region 6 sang 966 ka mga reported cases sang bullying sa mga eskwelahan sa Western Visayas halin sa school year 2025 to 2026. Sunod kay Education Support Services Division Chief Dr. Leonarico Baredo, 95% sini ang natigayon na nga marisulbar pinaagi man sa nagkalain-lain yung mga intervention.

0: Cristito A. Eco, kag OIC Assistant Regional Director Dr. Miguel Mac Apusin. Sa ulihi, nagpangabay si DepEd 6 Regional Director Eco sang dugang nga kooperasyon halin sa maghinikanan, mga maestro kag mga estudyante kag sa bugos nga komunidad agon magbinuligay sa paguntat sang bullying kag sa pagpasiguro sang luwas nga palibot sa tagsa-tagsa ka mga eskwelahan.
1: So we have here now the consolidated division reports on bullying incidents in school last school year. So for the total number of cases that we received, these are reported cases of bullying incidents in schools. So we have a total of 966 all over Region 6. And majority, I would say, 95% of these are already resolved cases. So in other words, sa school level pa lang naton, na-address na ini ang aton nga bullying nga mga incidents, ang aton nga mga problems of bullying, because our schools have their own bullying incidents mechanism. So for Region 6, for example, every time nga mag-report ang aton nga mga division offices on incidents on bullying, we require them to submit the incident report and also the intervention plan. And we endorse that to the central office. At the same time, ang aton nga central office ni ara kita nga Learner Rights and Protection Division. So, una office lang siya, but now it is converted to a separate division yet, no, under the Bureau of Learning Support Services.
0: Nabatian ang kabayan sang pagpahayag ni Dr. Leonarico Baredo, ang Education Support Services Division Chief sang Department of Education Region 6. Samtang Hulyo 1, formal na nga nagsugod ang pagsaulog sang National Disaster Resilience Month nga may tema nga naghahanda at kumikilos tungo sa panatag ng bagong Pilipinas. Kabayan sini ang pagpalig-on sang kahandaan sang komunidad batok sa nagkalainlain nga kalamidad kag emerhensya pinaagi sa inisyatibo sang Iloilo City Government, Local Disaster Risk Reduction and Management Office kag Office of Civil Defense Regional Office 6. Sino kay Attorney Melissa Banyas, OIC Chief sang Disaster Risk Reduction and Management Division sang Office of the Civil Defense Region 6. Isa sa pinaka-highlights ang selebrasyon ang Kabalaka Expo nga patigayunon sa Hulyo 15 to 17 kag ang Rescue Olympics kung sa din ipakita ang abilidad kag kahandaan sa mga rescuers sa pagresponde sa nagkalainlain ng mga emerhensya. Lakip man sa mga aktibidad ang launching sang DRR Alphabet, isa ka advocacy project nga kabayan sang Climate and Disaster Resilience Program agud mas mapahapos nila mahabaluan ang mga posible nga peligro sa palibot. Sang Hulyo 2 naman ginhiwat ang Resilience Storybook Reading nga ginpangunahan ni Iloilo City Mayor Raisa Treñas nga nagatuyo nga tudloan ng mga kabataan sang importante nga leksyon may kaangtanan sa climate change kag disaster preparedness. Sa muman nga adlaw ginhiwat ang private forum para sa mga senior citizens. Hunyo 3 naman sang ginpatigayon ang basic first aid training nga naghatag naman sang nagakaigo nga ihibalo kag practical nga abilidad sa publiko kung paano magbulig sa mga biktima antes pa makaabot ang mga emergency responders. Dugang pa ni Attorney Banyas, padayon nga ginahatagan sang importansya ang pagpatigayon sa mga disaster drills agud maging kabahin na sang kabuhi sang kada pumuluyo ang pagpanghanda sa kalamidad. Ginemphasize man sini nga hindi sila maguntat sa pagpalapnag sa mga ihibalo may kaangtanan si disaster preparedness, tubtob nga seryosohon kag himuon nga kultura sang publiko ang pag-aplikar sa mga natun-an sa tion sang emerhensya.
2: And this year is unique in such a way that we have actually engaged our local team officers. So we have a lot of activities lined up for the entire region. So we have the Kabalaka Expo 2026, we have the Rescue Olympics, the Regional Rescue Olympics. We are actually the pilot region for the National Dream Council. So we have a lot of guests. One of those is the Undersecretary Administrator Yosef Harold N. Cabrera, who will grace the Rescue Olympics 2026, which will be held in Antique. And others, such as we have a tree planting, which will kick off the activity on July 2 in Maasin, of course, with other RDMC members and other local council members. And the rest of the week, we have also the poster making contest, we also have our mobile photography contest, and a lot more. And also with Iloilo City Partnership, we have this a major project, and that is the Kabalaka Expo, which will be elaborated later on by the ILLC.
0: Nabatian ang kabayan sang pagpahayag ni Attorney Melissa Banyas, OIC Chief sang Disaster Risk Reduction and Management Division sang Office of Civil Defense Region 6. Ang ining mga balita ang idulong sa inyo sang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix, Vision X Plus, Premium D3 kag Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa XFM 100.7 Radyo Patrol Iloilo, ako

0: si katropang Janzin Crisostomo, XFM News.
1: Manamong salamat ka katropang Janzin Crisostomo, dugang nga balita ang kamanan. Balita nagikan sa Iloilo Provincial Capital, sa guna ang panlawigan giniklarar ang pabiyang ice cream capital sa probinsya sa Iloilo. Joint Committee Hearing sa Committee on Agriculture, Committee on Economic Affairs and Investment, ginihiwat agon ibaloon ang sitwasyon sa hog resource sa tunga sa pamahog sa ESF. Paghiwat sa Family Week Celebration, gimpropose ni Board Member Mark Palabrica, kagbalita nagikan iya sa Iloilo Police Provincial Office. Noy Vicento 56 ka mga Lost Farms, girepresentar sa Campo Delgado. Yaring mga balita.
2: Hunyo 30. Nagpatawag sa Joint Committee Hearing ang Committee on Agriculture na ginapamunuan ni Board Member Rolito Kahilig kag Committee on Economic Affairs and Investment Chairman Board Member Jason Gonzalez. Ang Committee Hearing may kantanan sa privilege speech ni Board Member Rolito Kahilig na Protecting Hog Resource. Nagtambong sa hearing si Vice Governor Lee Andibuque kag Board Member Lulando Distora. Sa among committee hearing, natalakay ang ginahimo nga depensa sang Iloilo kontra ESF o kon African Swine Fever. Gininbitar sa hearing ang provincial kag municipal agriculturista provincial veterinarian Dr. Daryl Tabuada kag representative sa Department of Agriculture Bureau of Animal Industry kag National Meat Inspection Service.
3: Dr. Daryl called me up na there's a chance na may spillage from Negros Occidental either via shoreline sa Iloilo or sa Guimaras. No? That's why we called the attention also of the provincial vet office in Guimaras. We have an emergency meeting. So what an outcome, Mr. Chair, na all incoming sa Guimaras, no? Nag-adapt na executive order. But from Guimaras going to Iloilo, continue. But
4: we have a... Please state your name, attorney.
5: Attorney Lorenzo de la Serna po from the Bureau of Customs Court of Iloilo sa Law Division po representing Clinton Nolin sa Magistrate.
4: Yes, sir.
1: Hunyo 30, sanggunyang panlawigan sang Iloilo, gindeklarar nga Sorbetes Capital ang pabiya. Ginaprobahan sang sanggunyang panlawigan sang Iloilo ang ordinansa na nagadeklarar nga ang pabiya Sorbetes Capital sa probinsya sang Iloilo. Base sa ordinansa, ang paghiwat sang ice cream festival sa pabiya kada Mayo 2 kag sa barangay Anilaw depende sa barangay kung ano nga bulan hiwaton. Ang ordinansa ang gin-author ni Philippine Councilors League President ex officio member GP Piniol sang pabiya. Antes ang pag-approve sang ordinansa, nag-privilege speech si Piniol sa iyang privilege speech. Ginkilala si niya managhimo sa ice cream sa Barangay Anilaw, Pabia.
6: Sa I move that we pass Provincial Ordinance number 356 Provincial Ordinance number 2026-356 an ordinance officially declaring the Municipality of Pabia as the Sorbete Capital of Iloilo, celebrating its historical contribution to the local dairy industry and providing for its product development, promotion, and preservation.
7: So,
6: authored by this representation,
1: Julio Dosa. Nagpatawag sa committee hearing ang Committee on Women and Family Affairs na ginapamunuan ni Vice Governor Lian Diboque. Ang hearing may kangtanan sa proposed ordinance ni Board Member Mark Palabrica na paghiwat sang Family Week Celebration sa probinsya sang Iloilo kada September. Sa paghiwat sang committee hearing, ginapanawagan ni Vice Governor Lee Andibuque ang pamilya sa probinsya sa Iloilo na hindi pakalipatan ang pagbanding sa pamilya kag magtingob sa pagkaon agod maistoryahan ang mga problema ilabi na sa mga kabataan.
7: Hindi ta ginapaton pagkalipatan ang aton nga pamilya. I know masapo kita sa aton mga obligasyon, sa aton nga mga responsibilidad, kag sa kapinuod subong sa pangabuhi, damo kita mga challenges. Mas dapat gani kinahatagan ta sang tion ang aton nga pamilya. We have time nga bisan mag-obdanay lang kita sa dinner time, makaistoryahan na ilang kita. Or ma-improve lang kita sa aton ng mga communication strategies para maistoryahan ta ko anong mga problema. But you know what, isa nga manami nga nagkuha sa committee hearing was that ang mga representatives ng aton ng mga parents, PTA, hambal na ako magpatawag ang gispilahan o magpatawag ang banwa nga para sa among kabataan na nami ang participation because responsive. So, pato nami lamabatian ang insights nga hindi ni mabudlay i-implementar o makapangayo suporta sa pagpasa sa ordinansa nga di. Kaya makita mo all walks sa province of Iloilo.
1: Balita nagikan sa Iloilo Police Provincial Office sa gabresentar sa Iloilo Police Provincial Office sa Campo Delgado ang 952 ka mga pusil nga gi-surrender kag na-confiscar sa operation ang pisa sang 2019.
0: Ang oras sa XFM Radio Patrol Iloilo Express Balita Weekend Edition. Alas 6:27, diri kita man katropa sa mga balita ang nasyonal. Vice President Sara Duterte nagapating ang articles of impeachment batok sa iya ang void. Impeachment trial batok kay Vice President Sara Duterte posible maglawig sang pito ka bulan. Senado iga-review ang glaring gaps angot sa Juvenile Justice and Welfare Act. Lakip ang provision sini sa criminal liability. Iskwilahan sa Batangas, Tacabaton and Shooting Street. Klase gin suspend. Iglesia ni Cristo, sorpresa nga nagpatigayon sang rally sa trapiko apiktado. Lima ka miyembro sang Iglesia ni Cristo ginaresto bangod sa komosyon sa EDSA People Power Monument. Senador Rodante Marcolita nagapating nga planado ang pagpasaka sang kaso batok sa iya apat ka adlaw nga pagrally sa EDSA original nga plano sang Iglesia ni Cristo permit sang INC para sa ikatatlong adlaw sang rally sa White Plains Avenue. Ginbawi sang gobyerno sang Quezon City. Ginabanta sa 6,000 ka mga individual nagtambong sa ikaduhang adlaw sang hublag protesta. Pinapagig ka mga balitang nasyonal. Atun ko ang unupon kay Katropang Era Espinosa.
8: Unyo 28, nagapati si Vice President Sara Duterte ng articles of impeachment sa iya ang void. Inibangod nga para sa Vice Presidente, iniyang tainted with manifest partiality and evident bad faith indicative of prejudgment. Kunay baluan nga nagpasa sang iya full response si Duterte sa Senate Impeachment Court, angot sa articles of impeachment nga ginfile batok sa iya. Nakasad sa sabat nga mga speeches sa mga House members sa pagdeklarar nga mayara sang bastante nga boto sa pagpa-impeach sa iya sa piyak sang pending proceedings ang nag-demonstrate ng resulta sa ginaaligar findings ng probable cause ang foregone conclusion. Pagigbaton ni Duterte ng articles of impeachment ang product of unconstitutional usurpation of power. Yaman ginpahayag ng proceedings na ginpatigayin sa House panel ang procedural artifice sa pagguba sa iya reputasyon sa general public. Kaya ang Senado lamang ang may mandato sa pag-try sa impeachment case. In question man sa Vice Presidente ang reklamo nga nag-cite sa akto nga nahimo sa gwa sa iya termino bilang Vice Presidente. Para sa bahin ni Duterte ng ebidensya sa House panel ang constitutionally infirm bangod kadam andiri ang nag-consist sang gikan sa Sabala and Cabrera complaints hagin pahayag ginproduce kag nangin available nga may questionable convenience during sa course sa mini trial kag ginpresentar lamang matapos nga nagfile siya sang iya sabat. Samtang posible nga manggalawig sang pito ka bulan ng impeachment trial batok kay Duterte base sa proposed trial days ng prosecution kag defense panel sunok kay Defense Secretary Renato Bantog iniyang rason nga ila ini ginakabig bilang longest impeachment trial ever. Pagibay ni Bantog nga iniyang i-assessment base sa request ng prosecution nga 62 days samtang iya naman sa defense ang 30 kaadlaw. Iniya ang may kabugusan nga 92 trial days. Sa rin tatlo lamang kaadlaw sa trial ang patigayunon kada simana rason nga iniyang ginapananaw nga magadugay sang pito kabulan. Natalanan ang magasugod ng impeachment trial batok sa Vice Presidente sa Hulyo 6. Sa muman nga adlaw, iga-review sa Senate Panel on Social Justice, Welfare and Rural Development ang glaring gaps sa implementasyon sa Republic Act number 9344 ugon ng Juvenile Justice and Welfare Act in 2006 lakip ng provisions ni sa criminal liability na yung ginpakigbahay ni Committee Chair Senator Erwin Tulfo sa diin iya gina-question kung ang age threshold sa criminal liability ang sagihapon realistic. Ginatumod sa senadora nagluntad ng shooting incident sa Tacloban sa nagligad ng simana ang umanang stabbing incident sa Negros Occidental kag Cavite. Magluwas sa edad sa criminal liability riyagman nga scrutinize ang scarcity sang functional nga bahay pag-asa facilities para sa CICLs kag children at risk, mga intervention programs kag parental accountability. Dugang ni Tulfo nga makapila na niya kabeses ang ginraise ang pagkaalarma na hanungod sa implementasyon sang layi, pungod sa practical sense mayara sang glaring gaps sa implementasyon. Hunyo 19, ginpakilala na ang ikaduhang batch sang House Prosecution Panel para sa impeachment batok kay Vice President Duterte. Ang ikaduhang batch ang ginalakipanan ni Attorney Theodore T., Attorney Reynaldo Robles, Attorney Arnold Labay, Attorney May Divinagracia kag House Prosecution Panel Spokesperson Attorney Benjamin Tolosa Jr. Samtang ginpakilala naman bilang dugang spokesperson kag impeachment advisor si Anay Surigao del Norte Representative Ace Barbers. Samtang bukas na sa mga bisita ang Senado sunog kay Senate President Sherwin Gatchalian. Paigbay ni Gatchalian nga ginlift na ang no visitation policy sa Senado pila kasimana matapos nga ginpaidalom sa heightened alert status. Sunod sa senador nga iya responsibilidad ang pagpabilin kag masigurado nga ang institusyon ang safe sa tanan. Sila nagka-coordinate sa subong sa mga security agencies sa pagsigurado sa kaluwasan sa chamber, sa diin parte man sa measures among padayon nga inspeksyon sa entry points, presentasyon sa proper nga identification kag monitoring sa Senate premises. Samtang bukas man para sa publiko ang premises ng Senado sa mga Filipino nga luyag magsaksi sa impeachment trial batok sa BC Presidente. Sunod kay Senate Secretary Renato Bantug Jr. nga may mga pulungkuan nga iyalukar para sa publiko. Mahimo man nga mag-walk-in apang kinahanglan anay nga magpa-register sa visitors management sa Senado. Ang registration ang mahimo nga himuon online. Sa dugang balita, nakakabaton sa shooting threat ang Batangas City Integrated High School rason sa ilang pagsuspend sa klase. Sa pahayag sa mga eskwelahan nga ang pagsuspende sa klase, ang precautionary measures sa pagsiguro sa safety kag security sa tanan nga mga estudyante manunudlo lakip na ang non-teaching personnel ginikanan kag iban pang mga miyembro sa eskwelahan. Hulyo 1, sorpresa nga nagpatigayon sa rally ang mga miyembro sa Iglesia ni Cristo sa El People Power Monument. Last dos ang kaagahon sa umpisa ang mga ininga nagtipon sa lugar kag ini ang ila ginatawag nga emergency rally. Sa kay Quezon City Public Order and Safety Department Head Elmo San Diego nga sila ang ginkibot sang linibo kadamok ang mga partisipante. Pagsaysay niya nga gulpiyada ang natabo kag wala sila nakapreparar sa diin, ila ginkakibot ang mobilization sa People Power Monument. Samtang ginaresto sang kapulisan ang lima ka mga miyembro sa Iglesia ni Cristo bangod sa pagbalawag sa bus sa ESA People Power Monument kag pagbato sa mga kapulisan ini ang kadungan sang rally nga ginpatigayon. Sa rally nagabot man si Senator Alan Peter Cayetano kag nagpabutyag sang iya suporta sa ginhiwat nga hublog protesta sang amunga grupo. Rason sang pagpatigayon sang rally sang INC among pagpakita sang suporta kay Senator Rodante Marcoleta. Matandaan nga si Marcoleta ang plano nga pasakaan sang kaso nga plunder. May kaangtanan sa campaign contributions nga nabaton sini nga nagabalor 75 million pesos apang wala na deklarar sa iya salen. Kay baluan nga question sang INC ang plano nga pagpasaka diri sang kaso kag ila ginpahayag nga ila ginasuportahan ang Senator Batok diri. Kasunod sini ginpaidalom sa full alert status ang National Capital Region Police Office, Police Regional Offices 3 kag 4A amuman ang iban pang units sang mga kapulisan. Samtang ginklaro sa Iglesia ni Cristo nga wala sila nagapamalabag sa kasong ipasaka batok kay Senator Rodante Marcoleta apang hindi nila mauyunan amo ang kun anuman nga manipulasyon diri. Para sa INC nga dako ang nangin papel ni Marcoleta sa investigasyon sa flood control project sa inipang chairman sa Senate Blue Ribbon Committee. Kina-question man sa INC kung nga ang mamalida nga nagbuyagyag sang mga anomali nga gina-target. Gina-question man sa INC kung nga ang mamalida nga nagbuyagyag sang mga maanomalia ang gina-target sa baylo nga sa mga involved kontani sa korupsyon.
9: Tutoy kami sa pagbaluktot sa batas, lalo na kung ang layunin ay para pagtakpan ang katiwalian. Gaya ng alam ng marami, si Senator Dante Marcoleta ay nanguna sa pag-iimbestiga sa isa sa pinakamalaking pandarambong na naganap sa ating kasaysayan. Sinimulan niya ito nang siya pa ang chairman ng Blue Ribbon Committee ng Senado. Subalit, pinalitan ng liderato ng komiteng ito. Gayunpaman, itinuloy niya ang paghahanap ng hustisya para sa atin na mga mamamayan. Ang ipinagtataka namin ay kung bakit siya na nagsusulong sa pag-expose ng mga sangkot sa napakalaking pagnanakaw sa Pilipinas ang kakasuhan at ipakukulong sa halip na ang mga na-expose. Ang ikinakaso kay Senator Marcoleta ay plunder na isang non-bailable crime. Sa makatwid, ipakukulong siya at hindi pwedeng magpiansa hanggang hindi natatapos ang paglilitis sa kanya.
8: Nabatian ang pahayag sang Iglesia ni Cristo. Sa piyak na bahin, ginpahay ni Vice President Duterte nga ang rally sa EDSA. Nagapakita lang sang iya sentimiento halin pa sang 2024. Dugang pa sa opisyal nga iniya nagapakita lang sang poor governance sa ilalom sa administrasyon ni PBBM kagang kapaslawan sa pag-address sang matuod nga problema sang pungsod. Sa piyak nga tubangon ang mga pagpanghangkat ginagamit pasining nga armas ang justice system pinaagi sa pagpasaka sang kaso patok sa pila ka mga individual nga nagahambal sa matud angos sa korupsyon kag pagpangabuso sa Malacañang pahayagpaan ni Duterte. Sa piya ka bahin ginpahag ni Ombudsman Jesus Crispin Nipmulya nga pasakaan sang kaso nga plunder sa Senator Dante Marcoleta Maica ang tanan sa inisini pag-declare sa iya campaign donations nga nabaton nga nagabalor since 75 million pesos. Magluwas kay Marcoleta magapangatubang man sang kaangay nga kaso sa ni former Congressman Mike Defensor kag mga negosyante nga sanay Joseph Varias Espiritu kag Aristo Tol Balayot Viray. Suno kay Rimulya nga bisan pa ginpakigbayin ini ni Rimulya sa publiko ang iya nabaton nga kwarta wala ini nakita sa iya 2025 Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o kung sa iya Statement of Contributions and Expenditures para sa iya 2025 nga bid sa Senado.
10: Si Senator Marcoleta, definitely. Ano na, for the solution na, we're about to file it already.
11: This weekend kay Marcoleta.
10: Yeah. Bukas ang bayan ng kaso na, sa Sandigan Road.
12: Plunder.
11: Kasama po dito yung mga correspondents niya, sila defensor, yung mga na-implicate po natin.
10: Kasama yan, kasama sila. I don't know kung same forum yan, same forum.
8: Samtang nagapati naman si Senator Marcoleta nga planado ang pagpasaka sang kaso batok sa iya duha ka semana antes sa impeachment ni Vice President Duterte. Sunod sa senador nga mayara na sa mga demanda batok kay former House Speaker Martin Romualdez nga pending halin pa sang April 2026 sag may kaso man nga ginfile batok sa ni DPWH Chief Manuel Bunoan habang iniyang wala gindayon kag siya ang ginhimo nga state witness. Inisubong nga nagakatabo sa iya bangod wala na siya sang kaapin. Nagapanawagan ang senador sa publiko nga hindi magpasugot nga tikuon ang lahi sa promoter diri si Ombudsman Jesus Crispin Rimulya dugang pa ni Marcoleta.
13: Mas uunahin po nila yung tao na nagmamalasakit sa inyo para palitawin natin ang katotohanan. Ngunit yung taong nasa likod ng lahat ng kasalanan ito ng pagdanakaw, hanggang ngayon ay wala pa po silang ginagawang pag-uusig. Meron na pong isang demanda kay Martin Romualdez na nakabimbin pa April 2026. Yung isa na inakusahan na dating kalihim ng DPWH ay kanilang kinasangkapan upang siya din ay maging state witness at siya yata ang gumawa ng paraan para ma-discharge siya sa kanyang naunang asunto. So makikita po ninyo, wala na po tayong kakampi. Ang kasalanan ko lamang po yung paglingkuran kayo kung kasalanan pong matatawag yan na humarap sa kanila ng buong tapang. Para sa ganun ay malaman ninyo ang totoo. Malaman ninyo kung sino ang nagkasala sapagkat gusto nating papanabutin lahat ng mga taong ito. Ngunit kapag ako'y kanilang inaresto, hindi na po matutuloy yan.
8: Nabatian si Senator Marcoleta. Julio 1, gina-expektar sa mga kapulisan nga mas madamo pagi na magatambong sa ikaduhang adlaw sang rally sa EDSA People Power Monument. Inibangod nga silang mayara na sang permit. Sunod sa National Capital Region Police Office spokesperson, Police Major Hazel Asilo. Kunay baluan nga naglabot sa 15,500 ang crowd estimate sa unang adlaw sang rally sang Hunyo 30 sa din. Iniang wala sang permit kag nasorpresa ang mga kapulisan. Martes, ang in-grants sa Quezon City Government ang request sa Iglesia ni Cristo sa pag-rally. Sa ikaduhang adlaw, la 6 pa lang sang aga, yara na sa 5,000 ang estimated crowd base sa monitoring sang kapulisan. Samtang ginpahag ni Asilo nga matapos na makakuha sang permit sang grupo, sila ang nagpreparar gilayon sa mga kinahanglanon ni Muon, ilabi na sa bahin sang trapiko. Sa piyak nga bahin, orihinal nga plano sa Iglesia ni Cristo nga maglawig sang apat ka adlaw ang ila pag-rally sa EDSA White Plains. Iniang ginpahigbahin sang Quezon City Department of Public Order and Safety apang isa lang ka adlaw ang ginhatag nga pahanugot o kon permit.
14: Request nila is bali 4 days, simula kahapon plus 3 days. Irrelevant na yung kahapon kasi walang permit, tapos nag-rally sila. Inarming nga na natin sila na pag-uulitin yan, hindi po pwede, kaya na-obliga sila mag-submit ng

0: kaya nyo, kailangan na lahat ng parameters yung binigay. Like, lahat dito lang sila sa loob ng five lanes. Tapos yung nasasakyan nila, inilipat nila yan. Kaya ka nakita nyo na loob ng 8 sa ngayon. Edwards, mapakiusapan natin, alisin nila yung nakapara na blue bus kanina.
1: Nabatian ang Quezon City Department of Public Order and Safety Officer. Samtang ginbawi sa Quezon City Department of Public Order and Safety ang perp ng isang ayon sa
0: request nila is valid for days simula kahapon.
1: Sa ikanamang adlaw sa rally, ginabanta sa 6,000 ka mga individual na nagtambong bilang pagpakita sa suporta kay Senator Rodante Marcoleta. Sa dugang nga balita, nakahanda na ang Senado para sa formal nga pagsugod sa impeachment trial ni Vice President Duterte. Sunod kay Senate President Sherwin Gachalian, lansyado na ang tanan kay nagapatigay na sila sa physical inspeksyon sa mga pasilidad sa Senado nga pagagamiton sa mga trial. Ginkumpirmar man ni Gachalian nga wala na sa patigayon ng pre-trial conference kag magadiretso na ang trial sa Hulyo 6. Hulyo 2, matapos na gin-revoke sa Quezon City ang permit sa Iglesia ni Cristo para sa ikatatlong adlaw sa pag-rally sa EDSA, ang pagprotesta ang ilagin padayon sa Liwasang Bonifacio, Manila. Ginpahayag sa INC Minister nga ang Liwasang Bonifacio ang wala nagakinahanglan sa permit sa pag-stage sa programa bangod ini ang gin-designate bilang Freedom Park. Bangod sa mga rally gin-cancelar ni Manila Mayor Isko Moreno ang klase sa tanan nga level, private man o kon public. Sa rally, ginpahayag ni Batangas 1st District Representative Leandro Leviste nga siya ang nagapakigunong sa panawagan sang INC. Kunay baluan nga aga pa nagkadto sa Leviste sa Liwasang Bonifacio sa ikatatlong adlaw sang hublag protesta sa pagpakita sang ilang suporta kay Senator Rodante Marcoleta nga pasakaan sang kaso nga plunder sang Office of the Ombudsman. Sunod kay Leviste nga ang iya pagpadulong ang pagpakita sa suporta para sa transparency kag accountability bisan pang hindi siya miyembro sang INC. Samtang ang pag-abot sang iyang mga constituents gikan Batangas ang nagapakita nga hindi lang para sa isa ka grupong among panawagan kundi para sa tanan nga mga Filipino.
2: Sa mga

0: nabatian si Batangas 1st District Representative Liviste. Samtang handa si Senator Rodante Marcoleta nga magpapreso sa piyak sa ipasakang kaso nga plunder batok sa iya. Ini ang kabayan sang paig sang senador kadungan sang ginpatigayon nga rally sang INC. Matandaan nga una nga ginapasiguro ni Ombudsman Jesus Crispin Rimulya nga madayon ang pagpasaka sang kaso batok kay Marcoleta.
1: Nakahanda po akong magpakulong. Kung kinakailangan ma-aresto po ako, wala pong problema. Kung ito po ang kabayarang hinihingi para ipagtanggol ko ang katarungan at ang pambansang kagalingan at ang interes ng mamamayang Pilipino.
0: Ang kabayin sang pagpahayag ni Senator Marcoleta. Sa amuman nga adlaw, dako ang pagsaling ni Senator Marcoleta ang ibasura sang anti-graft court ang kaso nga plunder nga ipasaka kontra sa iya. Sunod kay Marcoleta nga ang among akusasyon ang fabricated o kun himo-himo lamang. Nagwala nagasanto sa parameters ang pagsulundan sang plunder laws sa pungsod. Ginpahay sa ombudsman nga napastawan si Marcoleta sa pagdeklarar sang 75 million pesos nga campaign contributions sa idalom sang iya statement of contributions and expenditures kag statement of assets, liabilities and net worth. Ginpahay sang senador nga ang mga pondo ang nagikan sa iya mga abyan subong man sang suporta pinansyal sang 2025 election. Nagapanindugan ang senador nga iya nabato ng mga kwarta antes magsugod ang election period. Dugang pa ni Marcoleta nga siyang ginatarget sang administrasyon bangon sa iya seryoso nga investigasyon na hanungod sa flood control scandal kagagod nga mapunggan siya nga magpasakop sa nagahilapit nga impeachment trial ni Vice President Duterte. Sa dugang nga balita, ginakabig sa subong sang World Bank nga ang Pilipinas ang yara sa upper middle income ni inimatapos nga ang latest assessment ang nagapakita nga ang Pilipinas ang nakalabot sa gross national income per capita nga $4,850. Kung ibaluan nga ang isa kapungsod ang nagakinahanglan sang GNI per capita nga $4,496 kag $13,935 sa paglabot sang upper middle income status. Sunod sa World Bank, ang bisan pa malabot sang Pilipinas ang reclassification pagi sa board base expansion ang GDP ang nagataas sa average nga 5.8% kada tuig sa nakaligad gan katuig. Ini ang nag-reflect sang gains sa tanan ng mga major industries. Ang among reclassification ang gina-welcome ni President Ferdinand Marcos Jr.
2: For years, Philippines have worked hard to build this country. Today, the world has taken notice. The Philippines has officially become an upper middle income country. After nearly four decades as a lower middle income country since 1987, this milestone affirms that the economic policies that we have pursued over the past four years have been effective. Our steady economic growth, broadly stable currency, and long-term reforms have strengthened our economy even amid global uncertainties. It validates the progress that we have made and the resilience of the Filipino people. It is also a vote of confidence in our country's future. Greater confidence means more investments. More investments means more businesses, better quality jobs, and more opportunities for Filipino families. This is worth celebrating because economic progress is not meant to stay on paper. It is meant to open doors, put food on the table, and give every Filipino the chance to build a better life. That is the work that we will continue to do until every family feels the benefit of our country's progress.
0: Nabatian si President Ferdinand Marcos Jr. Para sa XFM 100.7, Radyo Patrol Iloilo, Era Espinosa, XFM News.
3: Maraming salamat kay katropa nga Era Espinosa. Dinin makitamang kabe ng mga katropa sa Balitang International. Bagkag limited edition nga US passport gin pagbahin ni US President Donald Trump. Underground infrastructure nga ginggamit sang Hezbollah sa Southern Lebanon ginguba sang Israeli military piloto kag napulo ka mga parachutists. Patay matapos nga nagras ang gamay ng eroplano sa Tomblaine, France. Pagsinapol sa tunga sang US kag Iran sa Qatar. Gin panginiwala sang Tehran. Anong patay sa shooting incident sa Yost facility sa Northern Germany. 14 ka mga kabataan patay sang narumpag ang atop sang tutoring center sa Pakistan. 6,461 ka mga nariskyo sa Caracas sa Venezuela. Makaligad ang duwa ka beses nga naglinog. Linibo ka mga Libanes nagpauli na kasunod sang pagganganhagan sang inaway sa tunga sang Israeli sang Israel kag Hezbollah. Anong patay sang nasunog ang napulo ka panalagan sa apartment sa Antwerp, Belgium. Ang detalye sa balita aton kuhaon upod kay katropang Bia Joyce Obaldo.
4: Mga balitang international nga natipon sang XFM Iloilo. Ginpakigbahi ni US President Donald Trump ang bag-o kag limited edition nga US passport kadungan sang 250th anniversary of independence sang Amerika. Makita sa passport ang itsura sang presidente nga nagatukod sang iya kamot sa lamesa pati na ang iya pirma kag ang sulat sang Declaration of Independence sa background. Samtang sa piyag na page makita man ang painting nga declaration signing sang 1776 kag may nakabutang man nga United States of America 250. Magluwas diri makita man ang personal stamp ni Trump sa mga government institutions, banner sa guwas ang pila ka mga government buildings, kaginalauman man ang pag-appear sang iya pirma sa $1 bill sa pila ka adlaw. Naibaluan nga si Trump ang labing una nga US president nga nagpungko nga na-feature sa mga travel documents sang mga Americans. Sa piyak nga bahin, ginguba sang Israeli military ang underground infrastructure nga ginagamit sang Lebanese militant group nga Hezbollah sa southern Lebanon. Na-inform ang US, antas pa man ang natabo nga pagpang-atake sunod pa kay Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu kag Defense Minister Israel Katz. Natabo ini duha ka adlaw makaligan nga nagkasugot ang Lebanon kag Israel sa US brokered security arrangement nga magatapos ang kinagawo sa ila dulunan. Sunod sa Israel, mayara sang ginatos ka mga armas kag launchers sa sulod sang tunnel. Gintawag naman sang Hezbollah nga flagrant violation sa ceasefire ang ginhimo nga pagpang-atake sang Israel. Ginpahayag naman ni Netanyahu nga ang mga Israeli military ang magapabilin sa security zone sa southern Lebanon kag padayon nga mangguba sang terrorist infrastructure sa pagdula sang pamahog sa northern communities kag pagbantay sa seguridad sang ila pumuluyo. Sa dugang pa nga balita, patay ang piloto kag pulo ka mga parachutist sang nagcrash ang gamay nga eroplano sa Tomblaine, France. Ginagamit sang parachuting school ang mga aircraft kag karga sini ang 5 ka trainee parachutists kag 5 ka mga instructors. Natabo ang insidente makaligad nga nag-take off ang mga aircraft sa Nancy SA Airport sunod sa otoridad. Nasaksihan mismo sang pamilya sa mga trainees ang pag-crash ang eroplano pahayag pa ni Interior Minister Lauren Nunez. Base sa investigasyon, nagapasaka ang aircraft sang gulpi lang nga naguntat ang hunisang makina apang wala man sang nakita nga kalayo paglupok o kung anuman nga sinyales nga problema ang eroplano. Nakarehistro ang aircraft sa Germany apang wala pa nagkahatag sang sabat ang Foreign Ministry sang amunga pungsod. Samtang sa dugang pang balita hugot nga ginapanginwala sang Tehran ang nanginpayag ni US President Donald Trump nga naghingyo sang pagsinapol ang Iran sa Estados Unidos nga pati gayunon sa Qatar agad istoryahan ang tensyon sa tunga nila. Sunod kay Trump nga wala pa na ibaluan kun bala ang ini nga pagsinapol ang mangin importante o kun indi apang sa piyak sini. Handa ang delegado sang US nga magpadulong sa Doha. Sang naglapta na sa social media ang statement sang presidente sang US gilayon nga nagpagwa sang pahayag ang gobyerno sang Iran sa diin sunod pa diri wala sang scheduled meeting sa tunga nila sang Estados Unidos. Matandaan nga sang nagligad nga adlaw naglunsar ang US military sang pagpangatake sa mga pasilidad sang Iran matapos ang ginpahayag paglapas sa ceasefire agreement paagi sa pagpangatake sa isa ka oil tanker kag mga kaiping nga pungsod sang Bahrain kag Kuwait. Sa piyak nga bahin patay ang anom ka mga tao sa balay dalangpan para sa mga iloy kag kabataan sa northern Germany. Naresto man sang pulis ang tatlo ka mga suspect lakip na diri ang ginapatihan nga shooter. Base sa footage nga nagalapta online ginpalibutan sang kapulisan kag gindakop ang duha ka suspect nga nagasakay sa salakyan nga kupos sang goma. Ginaimbestigaran na sang otoridad kung ano ang motibo sa krimen. Ini ang tumalagsahon nga hitabo kung ikomparar sa Estados Unidos. Sa dugang pa nga balita international, patay ang 14 ka mga kabataan samtang 5 pa ang pilason matapos nga narumpag ang atop sang tutoring center sa Lahore, Pakistan. Ini mismo ang gin-confirm ni Commissioner Miriam Khan, top civil official sang among lugar. Magluwas sa mga kabataan nga nagkalapilasan, may nasamaran man nga manunudlo. Nagpasalig ang otoridad nga ila imbestigaran ang among insidente kag pasabton ang tanan nga may salabdon. Duha na ang gin-kustodiya sang pulis bangod sa natabo nga insidente. Base sa report, nagaedad sang 4-12 anyos ang mga biktima sa narumpag nga atop. Ginpagdala naman ang mga napilasan sa ospital. Naibaluan nga masami nagakatabo ang pagkarumpag sa mga atop kag building sa Pakistan bangod sa pigado nga safety standards kag indi maayo nga construction materials. Samtang indi man magnubo sa 6,461 ang mga biktima nga na-rescue sa Caracas, Venezuela pagkatapos ang duha ka mabaskog nga linog nga nag-igo sa among pungsod sang nagligad nga semana sunod kay National Assembly President George Rodriguez. Ginabanta nga posible maglabot sa 20,000 ang death toll sa double quake dugang pa sang opisyal. Inibangod sa linibo pa ka mga pumuluyo ang natampukan sa idanom sa mga nagkalaguba nga estruktura kag mga narumpag nga buildings ilabi na sa estado sang LaGuardia nga amo ang epicenter sang pinakamalala nga kahalitan. Sa tunga sang kakulang sang official response, madamo sa mga biktima ang nagsalbar sang ila mismo nga kaugalingon o kun paagi sa madasig nga pagbinuligay sang ila pamilya kag isig kapareho. Sa dugang pa nga balita, nagdangat sa 400,000 ang biktima sang kinagamo ang nagpauli na sa south nga bahin sang Lebanon matapos nga naguntat sang makadali ang ginamo sa tunga sang Israel kag Hezbollah nga naglawig sang 4 ka bulan. Sunay kay Social Affairs Minister Hanin Sayed, ginbanta nga 40% na ang mga na-evacuate ang nagbalik na sa ilang mga lugar bangod sa ceasefire nga gindala sang kasugtanan sa tunga sang United States kag Iran. Bangod sini nagdubo na ang numero sa mga yara sa evacuation centers halin sa 37,000 kag subong nangin 13,000 na lang ka individual ang nagatinir. Apang madamo sa gihapon nga pamilya ang hindi pa makabalik bangod nga naguba ang ilang mga puluyan kag wala sang supply sang kuryente kag tubig. Ginalauman sang gobyerno sang Lebanon nga mahibaluan sa sulod sang isa ka semana kun ano kadako ang pondo nga kinanglanon para sa reconstruction sang 90,000 ka mga panimalay nga nawasak sa among nga giyera. Sa biyak nga bahin patay ang 6 katawo matapos nga nasunog ang 10-story apartment tower sa Antwerp, Belgium. Madamo man nga mga na-trap ang na-rescue sa mga bombero kag mga pulis. Suno sa mga residente, una nga nadula ang kuryente kag makaligid ang 3 ka minutos, naghuni ang fire alarm kag hinali na lang nga nag-aso ang building. Base sa investigasyon, ginabanta 200 ka mga tawo ang nag-a-istar diri. Nagpalabot man sang iya simpatya ang Prime Minister sang Belgium nga si Bart D. Wever sa pamilya sa mga napatay. Naibaluan nga pila nagkabesas nga natabo ang sunog sa Belgium sang nagligad nga semana, lakip na diri ang sunog nga nagluntad sa warehouse sa Brussels. Ini nga balita ang ginadulong sa inyo sang Santhan Plus Gold Premium D3 Vision X Plus Santhan Vitamin C kag Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa XFM 100.7 Radyo Patrol, Iloilo ko si katropang Bea Choi Subaldo, XFM News.
3: Marabang salamat kay katropang Bea Joy Subaldo, mga kaben, mga katropa. Dirigyapon sa Express Balita Weekend Edition. Madamong kaya salamat sa inyo pagpon sa ito ng program. Express Balita Weekend Edition, standby na sa masunod yung programa ang Bullseye upon kay katropang Emerson Labrillaso. Para sa XFM 100.7 Radio Patrol Iloilo, ako si katropang Phoebe Balls Tibor Morales, XFM News.
5: XFM.
6: Mga katropa, exciting news!

0: XFM.
1: XFM.
2: Yes, to help.
3: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
4: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy, katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Atin po munang pakinggan ang sekreto na ibinahagi ng ilan nating kababayan kung papaano nila napapanatili ang malakas at malusog na katawan.
0: The Secret of Health. Santon Gold Live Testimony.
5: Ang hinita po, itwar po ako. Inalis po yung pananakit ng aking katawan, ng aking panginimi ng mga binti, mga paa. Kaya malaking bagay po sa akin ng uminom ng Santon Gold at marami pong nawawala sa aking katawan na nararamdaman. May papayo ko po sa kanila ay sana po ay gawin nila yung aking ginawa at uminom ng Santon Gold at para po sila ay lumakas ang mga katawan. Naalis yung kanilang mga nararamdaman sa buong katawan nila.
6: Santon Plus Gold, mambibili sa mga butika.
4: Ang isa sa sekreto ni Nanay, umiinom ng Santon Plus Gold. Sa araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold, natulungan na mapawi ang pannakit ng katawan at pangingimay ng mga kalamnan. Ano nga ba ang meron sa Santon Plus Gold na napagkakamalan ng iba na ito ay merong magic? Wala po itong magic, bagkos ito po ay nagtataglay ng mga bioactive compound na nagbibigay ng maraming benepisyo sa ating katawan. Isa sa maraming bioactive compound ng Santon Plus Gold ay ang flavonoids. Ang flavonoids na meron sa Santon Plus Gold ay nagtataglay ng anti-inflammatory effect. Ang inflammation o pamamaga ay ang madalas na pinagmumula ng sakit sa katawan. Ang flavonoids na meron sa Santon Plus Gold ay mayroon ding kakayanan upang pigilan ang sobra-sobrang paggawa ng katawan ng prostaglandin. Ang prostaglandin ay isang natural na chemical na nauugnay sa mga pamamaga ng katawan. Ito ay nagagawa sa pamagitan ng isang klase ng enzyme, ang COX or cyclooxygenase enzyme. Karaniwan nating naririnig ang tungkol sa pamaga na negatibong bagay. Pero bahagi ito ng proseso ng ating immune system upang protektahan ang katawan. Ngunit ang sobra-sobrang pamamaga at matagal na pamamaga ay hindi na nakakabuti sa katawan. Kaya napakahalaga ang pag-inom araw-araw ng Santon Plus Gold Herbal Capsule upang maiwasan ang ganitong pamamaga at maibsan ang mga pananakit sa iba't ibang parte ng ating katawan.
0: The Secret of Health. Vision Next! Marami na ang natulungan!
7: Ako si Jeff, isang online manager ng Kingjoy. Unti-unting lumabo paningin ko dahil online ang trabaho. Dapat kasi, lagi akong mabilis makareply sa mga customers namin. Pero malaking tulong sa akin ang Vision Next Plus Capsule dahil napanatili nitong malinaw ang mata ko. Kaya kahit magdamag sa kakareply ng customers, okay lang. Kasi naka-Vision Next Plus Capsule ako.
0: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus, mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
4: Ayon sa kasabihan, the eyes is the window of our body. Napaka-importante mga kaibigan ang pagkakaroon ng malusog na paningin. Ang karamdaman na AMD o Age-Related Macular Degeneration ay isa sa mga napakaraming sakit na maaring maranasan kung hindi mapapangalagaan ang mga mata. Ang araw-araw na pag-inom ng Vision X Plus Soft Gel ay makatutulong upang mapigilan at maiwasan ang ganitong karamdaman. Ang zeaxanthin na matatagpuan sa ating Visionix Plus Soft Gel ay nagtataglay ng dalawang mahalagang tungkulin. Una ay ang pagbibigay nito ng kulay dilaw na pigmento na nagsisilbing kalasag upang protektahan ang mga selula ng mata mula sa masasamang epekto ng ilang mga mapanirang liwanag tulad ng matinding sikat ng araw. Ikalawa ay pinoprotektahan nito ang mata mula sa mga mapanganib na free radicals. Ang free radicals ay mga unstable na molecules na nagnanakaw ng mga electron mula sa malusog na mga selula na nagdudulot ng pinsala sa mata. Ang pinsala na ito ay mas kilala sa tawag na oxidation.
0: The Secret of Health.
4: Upang makaiwas sa karamdaman na macular degeneration at oxidation sa mata, ugaliing uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel.
8: Santon Plus Coffee Mix.
9: Ako si Spyro. Isa akong fitness coach. Kasali sa workout routine ko ang Santon Plus Coffee Mix. Gusto kong kombinasyon ng soya, malunggay at santon. santon. Suwabi sa lalamunan.
6: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
0: The Secret of Health.
4: Ang pagkakape ay parte na ng buhay nating mga Pilipino na para bang hindi kumplito ng ating araw pag hindi nakakainom ng kape. Pero sa pagkakape, mas mainam na piliin natin ang kape na hindi lang basta masarap kundi healthy pa. Yan ang Santon Plus Coffee Mix. Mapabata o matanda, pwede pong uminom ng Santon Plus Coffee Mix. Patok sa lasa ng masa at siksik sa sustansya. Kaya kung ako sa'yo, subukan mo na ang pag-inom ng Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
0: The Secret of Health.
4: Kung ang hanap mo naman ay energizer na kape, yung tipong buhay at masigla ang katawan, may good news mga kaibigan. Subukan po ang bagong kape ng Yes to Health, ang Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may vitamin D3, mangosteen extract at pinatamis po ng stevia. Kape na tumutulong upang patibayin ang mga buto at mapalakas ang resistensya ng katawan laban sa mga mikrobyo.
0: The Secret of Health.
4: Uulitin ko po para mapangalagaan ang malusog na katawan at maiwasan ang napakaraming karamdaman. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold Herbal Capsule para sa mga pamamaga at sakit-sakit ng katawan at iba't ibang uri ng mga karamdaman. Uminom din ng Visionix Plus para maiwasan ang oxidation ng mga cells sa mata at magkaroon ng magandang paningin. Ang Santon Plus Coffee Mix na sa bawat higop, sustansya ang hatid.
0: The Secret of Health.
4: Hanggang sa muli, ito po ang inyong bantay kalusugan. Dr. Remilito Oy, ang inyo pong naturopath doctor. Lagi pong pakinggan ang ating palatuntunang The Secret of Health.
3: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
2: Yes to Health!
8: Get ready, Cebu!
10: The biggest and most colorful running event of the year is here.
8: Join the Windsor ColorCon 2026 on July 18, 2026. Starting 3 a.m. onwards at City de Marie.
10: Choose your challenge, 6K, 12K, or 16K, and run for a chance to win amazing prizes.
8: Four lucky winners will take home a brand new HonorClick 125 version 4 motorcycle, plus win 4 iPhone 17, 4 MacBook Neo laptops, 4 iPad A16 tablets, 4 Sony wireless headsets, 4 Huawei Watch Fit 4 smartwatches, 4 JBL Go 4 speakers, 4 Huawei FreeBuds, and many more exciting prizes.
10: Register now or visit a registration booth at Abellana Sports Complex every Wednesday to Saturday.
8: For online registration, message Windsor on Facebook or visit windsor.ph.
10: Don't miss the fun, the colors, and the chance to win big.
8: Windsor's Color Run 2026. Run, celebrate, win!
11: Happy
12: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
13: Playtime Entertainment, born for happiness.
10: Playtime Entertainment, born for happiness.
14: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
6: Kung gusto mo ng kumpletong suporta sa kalusugan, Premium D3 Soft Gel ang sagot. Vitamin D3 o Cholecalciferol para sa immunity at buto. Lauric Acid mula sa VCO para sa antimicrobial support, at Oleic Acid at antioxidants mula sa Moringa Seed Oil para sa puso at cells. Isang soft gel, kumpletong alaga sa katawan.
0: Premium D3 Soft Gel. Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa Health Tea.
2: po'y ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
11: Get ready, Cebu!
15: The biggest and most colorful running event of the year is here.
11: Join the Windsor ColorCon 2026 on July 18, 2026. Starting 3 a.m. onwards at City de Marie.
15: Choose your challenge, 6K, 12K, or 16K and run for a chance to win amazing prizes.
11: Four lucky winners will take home a brand new Honeyclick 125 version 4 motorcycle. Plus, win 4 iPhone 17, 4 MacBook Neo laptops, 4 iPad A16 tablets, 4 Sony wireless headsets, 4 Huawei Watch Fit 4 smartwatches, 4 JBL Go 4 speakers, 4 Huawei FreeBuds, and many more exciting prizes.
15: Register now or visit a registration booth at Abeliana Sports Complex every Wednesday to Saturday.
11: For online registration, message Windsor on Facebook or visit windsor.ph.
15: Don't miss the fun, the colors, and the chance to win big.
11: Windsor's Color Run 2026. Run, celebrate, win!
16: Happy!
12: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
13: Playtime Entertainment, born for happiness.
17: Playtime Entertainment, born for happiness.
18: Mga katropa, exciting dito! XFM

Exciting time, 7-9. Bullseye! Isa ka manenaya nga aga syudad gag probinsya sang Iloilo. Bullseye! Welcome na diri sa atong pag-pangalagad sa programa Bullseye! Bullseye! Subong adlaw kang Domingo, July 5, 2026. Sa gyapon ako si katropang Emerson Gonzales Labril Yaso. Iririmaw taton tobdoblas 9 oras kadyang aga sa pagdulong kaninyo kang labing dalago nga mga balita, labing importante nga mga issues sa ngatong kapag-istoryan, subong man pira ka mga live reports kang aton mga katropa sa diligid lamang madugay ang aton man nga mabatian. Live pinaagi sa inyo nga mga radyo sa 100.7, sa lilisuan kay inyo mga radyo sa FM 100.7, sa FM band mga katropa ang daan sang unang Z100, sa mga may edad-edad ron gawab la sa nakaabot sang Z100. Amo ini ang frequency mga katropa sang XFM Iloilo. Kaga subong man, live man kita ang mabatian mga katropa sa probinsya kang Antique sa 93.3 sa FM band, 93.3 sa lilisuan kini mga radyo sa FM dyan sa probinsya kang Antique. Kaga subong man, sarang man ninyo kita nga mapamatian, malantaw, kaga mabasaan ng kompleto, detalyado ng mga balita. Pinagi sa social media, sa Facebook pages nga XFM Radio Patrol Iloilo, kag XFM Iloilo 100.7, kag sa YouTube, XFM Radio Patrol Iloilo. Kag kung gusto nyo mag-agi man sa natanakang antiking page, 93.3 XFM Antique. Kag amuman sa YouTube,

mga katropa, piras sa mga balantayan ng mga balita diri sa aton pag-pangalagad. Ang dismissed police officer nga target sang nagligad siring adlaw sa operation kang PNP IMEG o kon ang PNP Integrity Monitoring and Enforcement Group nag-surrender na mga katropa kay Police Brigadier General Randolph Tuanyo. Sino ini mga katropa ang ining dismissed police officer nga may kaso nga murder nga nag-surrender? Tiamo ini mga katropa si Jerry Villanueva, 40 anyos ang edad, taga Arevalo ini, kag may warrant of arrest sa kaso nga murder. Police officer ini mga katropa nga isa sa nadala mga katropa nga ginkasuhan sa pagpatay mga katropa sa isa ra ka negosyante diri sa syudad sang Iloilo. I think mga 2019 ini katropang Alex, no? 2019 tigin surrender mga katropa ni police. Dismissed police officer Jerry Villanueva ang issued firearm niya nga Taurus TS9. Kag karon mga katropa, ara sa Iloilo City Police Office ining dismissed police officer kagway sang piyansa para sa iya temporaryo nga kahilwayan. Bilang background mga katropa siguro, no? Sa kaso nga ini gamay lang gid, ah. Madumduman ninyo ang ining kontrobersyal mga katropa nga natabo 6 years ago. Sa diin mga katropa, may ginpatay diring ginaaligar isa ka drug personality diri sa may kwartero haro bla katropang Alex, no, di bla 6 years ago, ah, mga 2019 or 2020 time pa ini mga katropa ni former president Digong Duterte. Dumduman nyo ang pagpatay mga katropa sa kay Moller. Diri mga katropa sa may area kang kwartero ining si Alin Moller bla. Mga kwanto, ah, mga January 19. So 2020 na, no?

Mitsubishi Adventure nga gray. Dayon pagkatapos may sticker pa bala katropang Alex. Pero matapos mga katropang ginpatay ining si Alin Moller, ang gray Mitsubishi nga diyang sarakyan, dumiriktar diri mga katropa sa may prime estate. Dumduman mo ni katropang Alex, nagdiriktar diri mga katropa sa may prime estate. Kag pagkatapos, ginaligar nga nagpundo diri sa may area kang prime estate, kag pinangkakas ba na itong mga sticker bla? Pagkatapos nga ginkakas or samtang nagkakakas anda kang sticker, kang ining gray nga Mitsubishi, nga sarakyan, ang Mitsubishi Adventure nga diyang sarakyan, ginaaligar sa tong tion nga nakita sanda ni Britanico ining bata mga katropa ni former assemblyman kag party list representative Salvador Buddy Britanico bla. Kaya mo diyang nakakita ining si Delphine Britanico nga bata mga katropa ni Anay Congressman Britanico. Tini nakipagkita niya, ginapayag daw na videohan niya mga katropang Jubert kay that time daw nag-motor-motor ni siya mo. Ang big bike na, no? Ang motor niya, ining do kunin ko magsala do BMW. Dako ning motor niya nga ginagamit sa to nga time. Te pagkatapos ang madumduman ta sini katropang John Ray, pag ang report sa to nga time nga kunin nag-video siya. Nadara sa pag-video niya ining nagapangkaka-sticker to sa kuan niya sa Mitsubishi Adventure. Kumbaga, dyan mga katropa ining si Delphine Britanico sa lugar nga daw sala ang timing guro samtang nag-video-video. Tay sinita nila mga katropa, nagsinita anay na to. Hasta nga sumakay ni sa motorsiklo niya ang biktima na si Britanico, kag na linagas nila, nalabot nila diri dapit sa may tulay mga katropa sa may nabitasan. Diyan sa may punta dapit kang tulay sa nabitasan, kag dito ginlutang nila ining si Delphine Britanico nga gintunaan sa iya mga katropa nga kamatayon. Ang madumduman ta sini katropang John Ray, katropang Alex Addo, ining si dugay pa ni kag ma-identify sila. Hasta mga katropa nga gin imbestigaran, nangayo tabang ining pamilya Britanico mga katropa sa NBI. Hasta nga na-trace nga ang sarakyan nga ini nga gingamit na dang gray nga Mitsubishi Adventure sa to natukiban nga gin arkilahan gid lamang ni Corporal Joseph Andro Joven. Tana ang nag-arkila sa isama katropa ka nagaparintabla kang mga sarakyan. Kag ang report sa to gani nga do inako niya sa tag-iya nga nakakuan sila, naka may natiruhan sila. E diri nagsugod mga katropa ang tanan. Kag bilang background mga katropa, siling ginadalhigan nga kaso ni Corporal Jerry Villanueva nga amo ini mga katropa ang target kang IMEG nagligad. No, sang ginsulod ng dama katropa, sang nagligad sini nga sang simana lang niyo

Anong adlaw to katropang Alex gani? Nagliga sa kadyala nga simana mga katropa hapon. Sinulod nila kang IMEG ang Molo PNP. Sa diin mga katropa, pinahapa dito ang mga pulis naton, tanan-tanan ng mga pulis, tanan-tanan ng tawo dito, pating kapitan ganing natabuan dito sa lugar. Pati mga katropa, makatapos ang media nga marapit dira sa area o di ganing nag-addo dito sa area, natayaan pag ni kang pusil kang Aymego. Sang nagligad mga katropa nga July 1, Miyerkules nga adlaw, Miyerkules nga hapon. Te nakibot ang tanan nga ang pareho mga katropa nga grupo kang pulis. Insulod dito tanang Molo PNP. Oh. Sa diin mga katropa ang hepe. Ano ganirang ko ni Major no si Inot. Insulod ng dami mga katropa ang Molo Police Station dito sa idalom ni Major Inot. Si Major Inot mga katropa, Police Captain, no? Police Captain Inot. Tiperti ka asab ni mga katropa sa pag-abot sa drug operation. No, pwerte ka damo, mani, tamaan ka damo ang accomplishment niya pag-abot sa drug operation. Tiyang report na rin nga ginapagwa mga katropa, nga tiyang target kang IMEG, amuning isa ka dismissed police officer na may kaso nga murder. Nga ang ginaaligar gani diri, nga ginagamit mga katropa sa police operation or sa anti-drug operation. Kang Molo PNP sa idalom ni Police Captain Ryan Christ Inot. Pero pag sulod dito mga katropa kang IMEG, why dito ang anda nga ginapangita? Di sobra man gawa isak oras, no? Ang tensyon dito, subong man ang pag sulod nanda sa Molo PNP, pagpahapa dito sa mga pulis, pagdisarma sa mga pulis kang Molo. Sa pagpangita mga katropa sa sining ginahambal na nag-dismiss sa police officer nga may kaso nga murder. Kagkaroon nagagwa, kagang nag-surrender mga katropa, ining anay corporal nga si Jerry Villanueva nga involved mga katropa sa pagpatay. Ginkasuan bangod sa pagpatay mga katropa sa kay Delphine Britannico, ang anak mga katropa ni anay assemblyman kag party list, panat party list mga katropa, Salvador Britannico. Di malawig man ang malawig naman ang kaso nga ini, pira na katuig, no, mga anom katuig na, no? Anom na katuig mga katropa ang ining kaso ngayon eh. Abi ko na-dismiss ang kaso ngayon eh katropang Alex. Ang ICPO Director Santo, si Kernel Defensor mo. Diba? Si Kernel Defensor Santo ang ICPO Director. Karon daw General na no, si Defensor. Siya sadto ang ICPO Director sang matabo ini. Sa din mga katropa, pila ka mga pulis mga katropa, si dalom kang ICPO sadto ang involved sa sining pagpatay kay Moller kag subungman kay Delphine Britannico. Tingwaan naton nga labuton mga katropa ang dugang update sini. Kag subong man mga katropa, akon malabot na karon na si General Tuanyo.
Pwede ka rin spokesman na nandaw. Pwede ba na? Kung sino lang pwede na ito malabot na ground. Kag subukman sa itong mga reporters sa dilig lamang madugay man mga katropa. Bulonta ang pinaka mga detalye pagin ka sini, no? Kay kagabi ini or inigani ka inas ang kagahon mga katropa. Ining pag-surrender ng ini na tabo, no? Kag mismo nag-surrender mga katropa ining dismissed corporal nga si Jerry Villanueva kay General Brigadier General Randolph Tuanyo ang aton nga PRO6 director. At tinagapakita ang handa si Villanueva ang atubangon ng kaso ni Goroa. Matapos mga katropa ang anum katuig nga nakomiter nga ginaaligar mga katropa nakomiter nanda ining kaso nga ini nga ginaimbolbaran mga katropa ang biktima diri amo ang prominente man nga negosyante diri sa may syudad sang Iloilo kag anak mga katropa sang anay congressman kag anay assemblyman nga si Salvador Britanico. Si Buddy Britanico katropang Alex gamay pa ko pirmi ko ni Batian sa unang aran ni Assemblyman Britanico time sang kwan bla sang Marcos nga tatay nga Marcos bla ni Ferdinand Edralin Marcos. Isa ini mga katropa sa kilalang political figure sang time ni Marcos. Ang tatay nga Marcos ang una. Amo diyan nga nangin congressman, nangin assemblyman, nangin congressman man. Sang Banat Party List sang 1998. Pero mga katropa, sang natabo ini, why na siya sa politika? Ining tatay sang biktima, no? Si Assemblyman, kag former congressman Buddy Britanico, why na ini sa politika sang matabo ini? Pero ti naninguha man mga katropa ang pamilya nga mapangita na ng hustisyay. Tikadamo ni ang mga nagkinabo sa kasong inisang una. Habit na gani kung na-dismiss ting kaso nila, dayon gali ni. Ang kaso nila mga katropa, ginaimbolbaran ng inisang pira ka mga pulis. Ang natabo dito, no, makonmi mo nga why gito kinexpektar iya nga madalahig niya si Delphine Britanico. May una tanang shooting incident nga natabo diri sa may kwartero. Dayon pagkatapos ang kita sa CCTV nga nalagyo mga katropa ang sarakyan nga Mitsubishi Adventure. Padto diri sa may pabalik diri sa may city proper. Duro ang mga CCTV's lugar. Dayon kita nga diri dumirikta sa may kuano sa may prime estate dapit. Kagali pumundo diri sa may prime estate kaya mo to nga wrong place at the wrong time mga katropa. Wrong place at the wrong time mga katropa ang ining biktima nga si Delphine Britanico. Bumaluoy ka. So amo ning piraka natabo sad to no kag bilang background nga mga katropa. Ginapangita kang IMEG, no? Amo dyan galing si Jerry Villanueva, no? Ang dismissed police officer ngayon ang ginapangita nila. Sa diin, mga katropa, dira ko, no, nag-tinir, no? Ginagamit sa Molo PNP suno sa IMEG sa aligasyon nila sa ilang piraka mga operasyon, especially kontra sa illegal nga droga.
Amuning si kuano si amuning si Britaniko. Parang motor niyang yellow, may puntagin katulay sa may kuano sa may nabitasan. Diragid na tabo ini mga katrupa, no? So, amo diyang piraka background sining kasong ini nga ginadalahigan mga katrupa ni Villanueva. Nga mga katrupa, ini siya ang ginatarget kang IMEG. So, ang pamangkot karon ano ang sarabton kang Molo PNP sinidi? Sang ilang hepe. Wala tula tonta, no? Hindi kita rin maglukso sa konklusyon kung ano. Pero ti ang Napulcom nagakandak ban sang ilang investigation mga katropa, may kang tanan sining natabo dira sa may istasyon kang Molo. Sa din ang ining pagsulod kang IMEG bila kang pinahapa to sila kang disarmahan bla. Ay may ginapangita nga mga katrupa nga dismissed police officer nga may kaso murder. Ay gasabat ang spokesman kang PRO6 no, si Police Major Lailin Sincil Katrupa Alex. At yan nga nanganonta, karon ko no, mag-available sanda ni General Tuanyo ah. Mapapresko naman yung siguro gyapon ah. Bulon ta karon. Tiyang Napulco mga katrupa, nagakandak ban sa ila si Rico Galingon investigation may kang tanan si Rico. Ginaimbestigaran ang Molo PNP, kaginaimbestigaran man mga katrupa, pating IMEG. Ang ining polis

Integrity Monitoring Enforcement Group o kung IMEG. Bali sila ni ang trabaho nila ni katrupang Alex. Kung may mga do bukot mayad nga mga himo sang mga kaangay nila ng police. Sila ni ang nagakuan, sila ni ang nag-strike sa kaangay nila ng police. Kaya ti para mapabilin ang integridad, sanda ang nagamonitor sa mga bukot mayad nga ginahimo bla sa mga kaangay nila ng mga pulis. Di sila sining monitor mga katrupa kag kun kaisa mga kaangay nila ng pulis mga katrupa ginadakop nanda. Kaya bilog ng Pilipinas ginalibot nila ni. Kaya mo ning isang target nila di amulo PNP. Matapos mga katrupa na kalabot man posible sa ila dito ang impormasyon nga may police dismissed police officer ang may kaso murder nga di rin nagatiner kuno sa may mulo PNP o. Kag kung kaisa kuno ginagamit pa sa piraka mga operasyon nila. Aba niyang aligasyon mga katrupa sa nga nagagwa. Kung nga ginsalakay mga katrupa kang IMEG kag subong man pinahapa gindisarmahan ang mga pulis, tanan nga mga pulis nga assign dira mga katropa sa may Molo Police Station nga nasakpan sa itong pagsulod sa IMEG. Kag tanan pati kapitana nga ara dira sa lugar, pati civilian mga katropa nga ara sa lugar da, nakibot kay pati sila mga katropa, pinahapa man, way hulag-hulag, hindi pwedik tindog. Bisan pangihi, hindi pwede. Kay gali ang target nila mga katropa ining si dismissed police officer Jerry Villanueva. Nga karon mga katropa ni gani kaina sang kagahon nag-surrender kay Brigadier General Randolph Tuanyo. Ay god ato bangon man posible ining kaso ang ginadalahiga niya eh. Kaya hindi lang ni Darwa ka pulis ngini ang nagkontrobersyal sa itong time. Kundi, I think daw hindi ni magkubo sila limak bilog katropang Alex, no? Ang nagkontrobersyal sa itong time. Ining pagpatay kay Mueller, dahil pagkatapos, ining sugpon niya sini mga katropa minutes after nga ginpatay si Mueller. Pinatay man ining si ang negosyante nga si Delphine Britannico diri sa may prime estate. Anyway, ilang tawon naton mga katrupa di karon kung maka hatag na statement mga katrupa ang PRO6. May kang tanan sa mga katrupa kay bisan ng spokesman karon kang PRO6 daw hindi pa available, no? Agod niya maghatag sa statement, may kang tanan diri mga katrupa. Ang anong ta? Ay luyag naton maklaruhan mga katrupa sa sining natabo nga ini. Ilabi na gid mga katrupa nga kung matuod ang ining aligasyon nga ginagamit sang Molo PNP ang ining dismissed police officer nga may kaso murder ining si Jerry Villanueva, dismissed corporal Jerry Villanueva. Di kon tuod ang hambal kang IMEG nga ginagamit nila di sa mga operasyon nila. Dako ning paramangkutanon diyan sa kay Captain Inot Magamuni. Pero ti tanan nga ini mga katrupa magagwa dia kay may ginakandak man investigation. Ang aton mga katrupa nga napulkom. Kag I know ang aton nga PNP sini siguro may investigation man nga separate nga ginakandak. Aside mga katrupa sa napulkom nga nag-investigar na sa sining kaso nga ini. So nagligad daw tam-an ka buron pa ni, no? Nakibot ang tanan pero ti subong daw nag-attack na
kung sinong target mga katropa kag nga sinulod sang IMEG dito ang Molo PNP kag pinahapa kag indis armahan ang tanan ng mga pulis.

kalawig na ning kasong inadalahiga nila katropang Alex, no? Kay time pa ini ni President Digong Duterte. Amo ning kapanahunan, mga katropang, daw nga damo patay bila katropang Alex, no? Nga mga drugista the time. Bisan din lang, bisan diin nga parte kang Pilipinas, mga katropa. Bangod sa drug war. Tindiri sa aton santo sa siyudad sa Iloilo, nakibot kita nga matapos ginlutang patay ang saraka. Kuan nga nini, tukhang surindiri, no? Sang nalagyo, mga katropa, may nadali pagid nga kuan nga isa ka negosyante nga wayta na labot-labot sa druga. Isa ka lehitimo, mga katropa, nga negosyante nadalahig tana. Kag dito, mga katropa, kag nagkontrobersyal matapos na trace ang salakyan halin sa rent a car nga negosyo. Kay tin na trace, mga katropa, kay duro-duro ang mga kwande, ang mga CCTV bla. Nabuol ang plate number. Gin-check kung kay sino nakarehistro. Na trace, mga katropa, sa rent a car. Hasta sang orihi, nalabot, mga katropa, ang ginrintahan nila. Hasta na gambal. Nati ang nagrinta diri isa man ka pulis. Ining police officer, mga katropa, nga si Corporal Joseph Andro Hoven, amo ni ang nagrinta dito sa rent a car. Kag daw may nahambal pa to sa nga mga tinaga, mga katropa, dito sa ginrintahan niya nga may natiruhan sila. Kag diri nagsugod, mga katropa, nga amat-amat na trace. Kag diri nagsugod ining kaso, mga katropa, ang ginadalahigan ni dismissed Corporal Jerry Villanueva. 6 years ago, ha? 2020 pa to, katropang Alex, no? 2020 na to. Mga moto ganing kapanahunan, do hindi na to tanto ka duro ang patyanay, no? Daw lakalaka na to gawang patyanay sa to diri sa aton suming syudad sa Iloilo. Kay ti isang time nga to, grabe ang patyanay, madi tanan nga mga drugista sa to na hadlok. Ang iban nga mga drugista sa to nga hayo na da related sa mga sa droga, mga alias shabu, alias bato. Ano ba ang ginagamit nila itong mga alias-alias nila ito sa pirak mga drugista? Pero sa itong kapanahunan, katropang Alex, tawgon mo sa hayo niya nga andan nga tawag ka na. Halimbawa, abi, anang hayo si alias Shabu. Tawgon mo alias Shabu, katropang Alex, daw ginaarikis mo daw ilang kapati mo. Kahit sa ito nga panahon, mga katropa, sang time ni Digong, pati diri sa aton, mga katropa, sa syudad sang Iloilo, sa probinsya sang Iloilo, puwerte kadurduro ang patay. Bisan din lang abahin sang pungsod Pilipinas, puwerte kadurduro ang patay. Amo ini, mga katropa, nga sa ito nga kapanahonan, ang mga involved sa illegal nga droga daw ginaarikis. Ang tanan nga mga ruan nagsarado. Kag hindi na gusto nga ma-identify nga ang anang balay nga ini, ru-ruan gali. Pero sige gyapon ang operasyon. Ninja type naman ang operasyon nila. Unsang unang mga drugista sa ito, ang mga adik, nag-adto katropang Alex sa mga ru-ruan kag dito mag-ru-ru. Kunwai kwarta, bit-biton yung component ni nanay kag ni tatay niya. Bit-biton ginapasan ang flat screen nga TV. Then pagkatapos, ang motorsiklo, pati ang armas lutang ni tatay niya, ginabit-bit kag daroon to saruruan.
Pati inugbulang nga manok, hulo nga manok, inugbulang nga manok, Bisaya o kundirasa man nga manok, pati kanding katrupang katrupang Alex, pati water pump. Ginabaligya, tanan-tanan na lang na katrupang Alex. Worst kung kaysa pating asawa niyang adiktos man, ginabaligya niya to sa may ruruano. Ay, maando lang tara ka dyan. Sang grabe, giblang siya body sa aton sa may syudad sa Iloilo. Amo ning mga senaryo nga makita mo sa mga lugar sa to nga panahon nga puwerte ka, duro, mga katrupa ang mga ruan dyan sa area nga ran. Ang biyahe kang tricycle, katrupang Alex, 24 oras mo. 24 oras. Dayon ang tanan ang mga sa gabi kagagahon mo nga makita nga mga nagapanaw dyan. Gaguyod kanding, gapas ang TV. Tingnan din na tanda ginadara dyan andang nga ginapasan nga TV nga dyan nga nagligad. May mga doho sa kada adlaw nga tanan, may kita mo may nagabit-bit manok, may nagaguyod kanding, may nagapas ang TV, pas ang component. Ang tanan nga direksyon ka dyan dito paadto sa may ruruan. Kundi ito ko nang may ruruan dito sila gadirikta. Pati ang muringato niya. Pati ang muringato niya nga live-in partner. Kunwain na ginsang inugbaylo to sa droga kay White Quarta. Pati ang muringato niya nga live-in partner, ginabit-bit niya. Kagi kwanto, ibaligya man. Ay maanta na ka dyan. Amo nang ginatawag katropang Alex nga baylo banga. Hindi ba? Baylo banga. Ay, sakto gid. Sakto na. Pati tuod wa'y buot pa nga live-in partner, gina... kwanto? Ginabaligya to. Baylo druga. Para makaruro lang. Tisad tong kapanahunan, grabe gid ka uso, pero pag sulod ni Digong, sang durdurong patyanay. Bisan din lang ang parte kang Pilipinas. Ahay. Tindo nag-haraplaag sila tanan. Pero mga katrupa, kadungan sini, duro-duro ang patay. Kahit diri sa aton sa Iloilo, sang natabuan man mga katrupa, amuning dako nga para mangkutanon sa to kung sinong nagapamatay. Di ba? Kung sinong sa likod sa diyang madata nga patyanay diri sa aton man sa may syudad sa Iloilo. Kati sa kadruhon mga katrupa nga nagkaramatay ng mga drug personalities diri, iban mga tukhang surrenderis mga katrupa, iban mga why nagsurrender man pero identified sa komunidad mga katrupa nga involved sa illegal nga druga. Sang uri, sang may drug personality nga dali mga katrupa, lugar murahon ta na. Ang mga kahit na-trace abi sa CCTV, lugar murahon ang mga sakay ito sa mga sasarakyan nga nalagyo halin ito sa may area. Ay sus, pulis, mga pulis na nagli. Tindako ni nga para manggutanon sa ito nga time 6 years ago, kung ka ni sinuogin man ang nagpamatay di. Kasi sa to mga katrupa, once nga may mapatay gani nga drugista, or gani may patay dyan karon nga may karton nga nakasulat, naging sulatan kang pentel pen o kung uring man dyan, nga wag tularan, adik, di gani, pusher. Basta may amuri gani, tanan daway nagasapak. Diba? Tanan daway nagasapak. Daw na adoptar na lang sang tanan. Nga kung involved ka sa illegal nga droga, wag tangkaw. Diblado, Amoran?
Kagpati mga katropa, pira ka mga pamilya sa to ka mga durgista. Daway na gani ka pasaka, kaso? Kagkalabanan sa to sa mga patay may tuktukon nga 38. Doon hindi isang 38 granada. Granada kung isa na butang na magkabutang sa asinan. Promo ni Santo nga time. Te diri sa ato na bisa syudad sing Iloilo Santo daw nakibot ang tanan. Matapos ining natabo nga makabig mo high profile yang kwan nga krimen. Lugar murahon pag-chikyar bala sa tanan nga CCTV, tanan pagbuol kang plate number na trace alin sa rent a car. Sang gininvestigaran kang NBI kung kaday sino ang nagrinta kang sarakyan nga involved sa krimen. Sa duha kasunod nga paglutang ay sus nagagwa mga katrupa nga lunsay mga pulis. Anyway, within subong adlaw siguro kung makapagwa kang statement ang aton siring PRO 6 kag ang aton siring ICPO, may kaangtanan siring pagsurrender na mga katropa ni dismissed corporal Jerry Villanueva, mas mayad gid siguro. Agud sini maklaruhan blang tanan kag anok matuod nga dyan sa mulo PNP tanan dyan tinir. Kag pagkatapos anok matuod nga ginagamit dyan kang mulo PNP ang sa mga operasyon nila. Di butang tabi ginagamit nila sa operasyon nila, no? Di may sarab ton diri ang mulo PNP. May sarab ton diri si Police Captain Ryan Christ Inot. Ina kon ginagamit nila. Ina kon mapamatud-an nga ginagamit. Kaya may warrant of arrest sa kaso ng murder kag isang piyansa nga ginrekomendar kana kay ti murder ang kaso. Di kon matuod nga diyan mga katropa sa may Molo PNP kag wa ginadakop kag ginagamit pa sa operation. So, dako nga pamangkot ini mga katrupa sa Molo PNP, ilabi na gid sa ilang hepe. Pero ti, base balakon aligasyon malang dya. Amo dya gani nga base, pagsulod to kang IMEG to, why man to sa Molo PNP? Why man siya, bla, hindi man tuod ang mga aligasyon, bla? Base man katrupang Alex nga tuod, nga way pa ini madakpa nagligad kag dismissed police officer ini nga may kaso nga murder kag may warrant to arrest. Pero mga katrupa, base why man siya bla to sa may mulo PNP aga at dobla? Yung pangitaon ta naman, di sinong nainit kay Major, kay Captain Inot? Hindi bla? Sino naman ang daw nainit sa kay Major Inot? Kiti kun lang tawon mong performance ni Captain Inot katropang Alex perti ka supog dia sa operation mo. Di ba siya ni sang unang sa kwan sa may binggawan nga hepe. Sang sa province pa rin assign sa binggawan ni siya nga hepe, di ba? Aka labot ya si Captain Inot dire sa ibang talaga banwa ka lagasto ka mga drugista sa follow up to sa ilang nga mga kwano nga mga nagkaradakpan mato sa ilang area. Insikida ginalagas dayon kon sari sinuoto ang ibang nga mga drugista nga koneksyon katropang Alex sa ibang nga banwa. Amo ni kasupog mga katrupa si Captain Inot sa drug operation. Bisan sa province pa siya. Pagaling although kati duro sa to nga mga kaangay naman nga mga pulis ang kumbaga duga pamangkot eh. Ti amon ta na nga jurisdiction. Di klabot pati mo de.
Pero ang tanan sa to nga haros nga mga opinion man, daw pabor sa kay Major, kay Captain na inot. Kiti, follow up mo. May nadakpan sila to sa area nila. Doon pagkatapos sa mga koneksyon na rin sa ibang area. Sa piyak ng mga kabanuanan, sa mga ramarayo ng banwa, pati mga rayo, tanang gina-strike ni Major ni Captain Inot. Pero mga katrupa, pabor sa to ang opinion sa kalabanan. No? Kaya ti, galagas ang iligal ng druga mo, galagas ang mga drugista. Ti, sa subong mga katrupa, ano ang... Sino ang akig sa kay Captain Inot Abi? Pero galing tiway man takmaan kanya di, kun bala, dirigin man katiner or permi diri nag-add to, ining si Villanueva diknanda? Or base man mga katrupa, may akig lang niya bila kay Captain Inot? Kaya ti grabe ang operasyon niya sa drugs mo? Pwerte kasupog ni isa ni sa mga hepe di nga pwerte kasupog mag-operate basta illegal nga droga ang pag-isuryahan. Diba? Kagante siya na assign ni sa may molo katropang Alex. I think daw nakakwani siya. Kung hindi ko magsala, na-assign ni siya sa City Drug Enforcement Unit na ton. Katropang Alex, dumduman mo tong kalabot ni operate sila sa kuano, diri sa may hospital dapit, no? Tong may linagas sa bla tong shuttle, no? Di ba? Diri sa may haro. Nga may linagas sila to dapit sa may hospital tong bypass nila bla nga may sarakyan to bla nga naglinagsanay pa bla. Si Sir Jusel to, si SM Jusel ang naka-respondi to bla kay marapit sa dito sa area. Hindi bla, si Captain na Inot to, no? Ang nagapanguna, no? So, butang balo na to, Andre. Amunin kasupog si, kuhan, si Captain na Inot pag-abot sa drug operation. Antes na ginhipid, yak ang mulo. Ang accomplishment niya pag-abot sa illegal nga droga sa illegal drug anti-illegal drug operation mga katropa kang PNP. Tam-an kasupog. Tiway takmaan kung may kontra or may akig ka na. Kagway man ta ka hindi man kita kahambal nga ining si Villanueva nag-adtogin man dyan. Or dyan nag-atiner. Kaya ito'y pagsulod sa IMIG, why man to? Hindi ba? Pagsulod sa IMIG, why man to? Wow, maluoy ka o. So, police versus police, ini mga katropa. Kag ang involved rin na ginapangita sa IMIG, former policeman. Dati, dako ni nga ang aligasyon nga ni kontra sa Molo PNP, dako ni nga kaso. Dako ni mga katropa nga isyo ang ining kontuod gin man nga ginahupta nila da ang dismissed police officer nga may kaso murder kagway nila gin dakop di ba instead kun kaysa ginagamit pa sa operation hindi ni basta-basta ang aligasyon tam-an ni kabugat nga klasik ang aligasyon. Kag no less than mga katropa ang IMIG pa ang nag-strike sa ilada. Di ba? Pero waay lang galing madakpan or waay gani matabuan diyan sa mulo or base gani kun base kun may mga nagatimbre man to sa IMIG nga amo ni base may akig lang kay Captain Inot man. Di ba? Base may akig lang ya kana. May posibilidad man. Pero, ining mga aligasyon nga ini sa Molo PNP, puwerte ni bugat. Imagine, nga may dismissed police officer, nga may kaso murder, non-bailable, dyan ka ninyo tinyog tiner. Diba? Kung tuod ining aligasyon, tam-an ini kabugat nga klasik ang aligasyon. Diba? Pero ti, lang tawon ta dyan mga katrupa, kaya ti nagsurrender naman, ang ining ginapangita kang IMEG nga ini, nagsurrender naman,
ti diri ni mabalaan kung ano ang resulta sa nagapadayon ng investigasyon. Kay ti ari na mo nagsurrender na. Ti kun matuod mga katrupa o kung hindi, amo dia ang makahatag kasanagan. Si dismiss Corporal Jerry Villanueva. Okay? So ang spokesman sang PRO6 daw alang-alang gid gusto naton nga mabuol ang statement alin sa PRO6 mismo kung ano na ang plano sini kag kun ano nang kun ano ang background sa likod sini kag paano diyan nagsurrender, no? Kag gabay nga update ni sa investigasyon man sa Molo PNP. Sige. Mga katropa, no? Standby kay karon kung may update nga aton Sriga Patrol, balikan ta ini mga katropa. Ini kabayan Buylogman nga ginadulong sa inyo sa kaluwaan kang Santon Gold Coffee Mix, Santon Gold Coffee Mix, namit nga kape, healthy nga kape mga katropa nga ginbutangan kang mangosteen, ginbutangan kang ahos, may turmeric o kung kalawag, kag subungman mga katropa, may balunggay, may superfood nga spirulina. Hindi lang ina mga katropa, kundi gindugangan pagid kang glutathione kag collagen nga nagapaputi, nagapahubin sa aton siringa panit, nagapahubin sa aton siringa cellula. Di ba? Te namit ng kape mo kagabi katropang Alex sa muning gin kape ko. Da? Ka namiton gin. Santon Gold Coffee Mix. Kay gando man ko yung katropang Alex nga sa sige-sige kung inom ka diyan magputi man takon kag magbataon man ang itsura tay. Basi sprek adlaw masalaan mo man tabla nga si Papa P la. Papa P. Mamali, papapi. Galis. Peppa Pig. Ay, maan. Peppa Pig.